0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir JP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinahinayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
5: Uh-huh.
6: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
5: Uh-huh.
6: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
5: Oh.
6: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
5: Oh.
6: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio.
5: Gusto.
6: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
5: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
6: Wala natakdan.
5: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya.
6: Patay ang virus, Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Muna siya ay lauric acid nga nasa D3
6: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
5: Correct.
6: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US.
5: Oop.
6: Kaso lang pakapin na sa BCO.
5: Uh-huh.
6: Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
5: Na? Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
5: Katagan
6: ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
5: Oh.
6: Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Munay dapat target
6: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang day ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
5: Wa na tayo oras, Dok. Kasi Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Where?

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, K3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may visio.
4: Ang visio
1: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
1: K3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ng bukit, bay!
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
12: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: May, dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukas Car Wash.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po nga akong mga TL o mga kasakit? Na pagkaduwam na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix mabaka mga butika DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman
9: Man. Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
10: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Mga ka DTX og Kamayti C. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nasab si Dr. Miloy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
15: Kanunay natong madunggan ang pulong nga astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
16: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema
15: Correct.
16: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
15: makabuta,
16: GP.
15: Jod.
16: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
15: Correct.
16: Mm. Inana ka importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nang inahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
15: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
16: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
15: Correct.
16: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
1: DTX 500.
3: Kole si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers.
15: Mga office workers.
16: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun og antioxidant.
15: Correct.
16: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
15: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
16: Kana kung himsog ang cornea.
15: Kana.
16: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
15: Gusto.
16: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
15: Correct.
16: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP. Apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic tinupati. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
15: Yes.
16: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
15: Gusto.
16: Paspas kaayo ang progresyon. Monang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
15: yes, Dr. Ramil.
16: Kung gainom ka GTX 500 o Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka mahiblat.
15: Wow.
16: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay. O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og GTX 500 o Mighty C.
1: DTX 500.
17: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong giba
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
18: sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: GTX 500.
20: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay GTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
18: GTX 500.
21: Mabalik sa mga butika.
15: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og GTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
15: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
16: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
15: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mooy mupudagan sa imong stomach acids.
16: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
15: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso nato ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og GTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
18: GTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Halos tanan na akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
18: GTX 500.
21: Mapali sa mga butika.
16: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
15: GTX.
16: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
15: Correct.
16: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like GTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa GTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
15: Pagkataasa na, Dok.
16: Samot na dyan, Sir JP, kung duha ka kapsula sa GTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants na gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir JP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang kwan, di sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa GTX 500.
15: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Dok. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
16: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang GTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
15: Wow. Mao
16: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa GTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
15: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag GTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
18: GTX 500.
22: Ako si Alex nagka-UTI jud ko.
23: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
22: Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
23: tulo pod ka kapsul sa gabi.
22: Simana lang nawala jud ang sakit.
23: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
22: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
18: GTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida, na may lang naabugog taligsi.
5: Ubon og sip-onon nako.
4: Tatikog Mighty C,
5: 2 capsules 3 times a day.
4: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
5: abugog taligsi
4: ko nang masuklan.
5: Epektibo kayo.
4: Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
21: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-10, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako na sab si Dok Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir JP?
15: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
16: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
15: Gusto.
16: It's all about mental disorder, Sir JP.
15: Correct.
16: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
15: Unsa man.
16: Kung sa in English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
15: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
16: Wala na ipili, Sir JP.
15: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
16: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
15: Correct.
16: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio ang ketones nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
15: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
16: Wow.
15: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
25: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligunian ang akong maskilo para sa akong kadaw-adaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
15: Unsa man?
16: Imong kaon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir JP.
15: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
16: Siyempre,
15: D3 Bio.
16: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigiglingkod.
15: Gusto.
16: balik ta sa Patol Sir JP.
15: Oh.
16: Unsa may pwede natong i-first aid ani pananglitan atak yun? Unsa may atong mabuhat?
15: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
16: Mm. Kay uban baya ilahang tapukan Sir JP.
15: Gusto.
16: Mm. Dili gyud unta na pwede.
15: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
16: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
15: Ayaw jud gapusa ang gipatol.
16: Mm.
15: Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila.
16: Mm.
15: Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
16: Correct.
15: Og wala ra siya'y katumbahan.
16: Mm. Usa pa Sir JP. Mm. Kaning magiatake sa ilang patol,
15: mm,
16: mubula ang ilang baba ug galaway.
15: Bitaw.
16: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
15: Dili matukan.
16: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol,
15: naipatol,
16: dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo.
15: Oo.
16: Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
0: Ditribayo.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulun-an tungod sa ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Sa mga butik. D3 Bio.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
15: Mm.
16: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
15: Hmm.
16: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
15: Austo.
16: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
15: mm,
16: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
16: Mm. Nadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
16: Mm.
15: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds,
15: mm,
16: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: of
16: pa.
15: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
16: Mm.
15: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
15: No.
16: DTX Premium Coffee for the best experience.
15: Mm-hmm.
16: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3
7: D3Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
15: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3Bio.
15: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
16: Tungod Sir JP nga ang D3Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
15: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
16: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
15: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
16: Mm. Nga anong D3Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
15: Nga naman, Doc.
16: Kay ang D3Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
15: muluya.
16: Pero kung ikaw naka D3Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
15: Mm.
16: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ngano ga D3Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
15: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system.
16: Mm.
15: Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
16: Mm.
15: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
7: D3 Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. Mapalit sa mga D3Bio.
16: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
15: Nikulikta deh ka, Doc.
16: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
15: Oh.
16: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo,
15: na
16: ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3Bio. Ano ko sa D3Bio?
15: Meaning, ni-upgrade ka, Doc.
16: Mm.
15: Napayo sa Doc.
16: Mm.
15: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
16: Nga naman, Sir JP.
15: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
16: Mm.
15: Oh, ning mga anak.
16: Awayay.
15: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan.
16: Mm.
15: Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
16: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
15: Oh.
16: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
15: oh,
16: inom kag D3Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo.
15: Mm.
16: Kinahanglan nga mo inom kag D3Bio.
15: Oh.
16: Kay ang kiton sa D3Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
15: maghimo kag desisyon.
16: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
15: Apandok, unsa man ang naa sa D3Bio nga wala sa plain D3.
16: Kanang D3Bio, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3Bio.
15: Kampyon.
16: Mm. Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3Bio.
15: Dinira usa taman, Doc, no?
16: Mm.
15: Ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
7: D3Bio.
24: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay na yung gamay.
25: Epektibo kayo ang D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3
10: D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3
12: kasayuran sa maayong panglawas.
10: Programa nga puno,
12: kumpleto,
10: con todos ricados.
12: Nga muhatag ka na to,
10: nga sakto nga kasayuran.
12: Ugiya,
10: kambahin sa ato ang maayong panglawas.
12: Mamati,
10: apil
12: sa mga health topics.
10: Adlaw-adlaw,
12: kauban
10: ang mga health experts.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7, alas 9:14 na sa buntag. May buntag Pilipinas, may buntag Negros, may buntag San Carlos. Adi ang top of the hour news. Adlaw karong Domingo, pitsa 28 ni bulan sa Hunyo, tuig 2026. Og karon na sa headlines sa atong balita sa balitang regional. Bag og himugso nga bata gisulod sa plastic bag og gilabay sa baybayon. Samtang sa balitang nasyonal, BBM gipasiugda ang pagpanalipod sa mga kabatan-unan. Samtang free speech ang nadepensa ni VP Sara sa giingong pagpanghulga sa kinabuhi ni Marcos sa walay bisa. Balita sa gawas sa nasod.
26: Balita International.
21: 1,430 ang patay. Samtang 51,000 ang missing sa hitabong linog sa Venezuela. Mga kaki-five, baog gatua ang atuang headline. Nadalit ka na to sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, og D3 Bio. Para kanunay ligo na atuang immune system. O karoon na sa detalye sa atong balita. Wala na kinabuhi sa din napalgan ang usa ka bagong himugso nga bata na nakasulod sa plastic bag o kinabay sa baybayon sa Davao City. Base sa salaysay sa mananagat, lagi ilang si Nelson Escobar, nadiskubrihan na lamang niya ang bata sa diyang gianod sa nasambit nga baybayon alas 6:30 sa buntag. Inisyal nga investigasyon sa otoridad, ituuha nga bago pa lamang gianak ang bata una gibiyaan sa lugar. Samtangan ang giimbestigahan sa mga otoridad ugi pa ilalom sa medico-legal ang patay lawas sa biktima aron masuta ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Samtang sa balita sa kauluhan, gipasiugda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panginahanglan sa pagpanalipod sa mga kabatan-unan kuman sa naganilaing insidente nga nahitabo sa pipila ka mga eskwelahan na bag-uway lamang. Nalakip ni ini ang pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City na giresulta sa kamatayon sa tulo ka mga estudyante. Ang mga insidente sa pagpanunggab sa duha ka mga eskwelahan sa Cavite, ang pagkamatay sa mga Ateneo student athletes sila Rene Butterbunya o Divine Adili. Bago pa sa Pangulo, ang mga eskwelahan kinahanglang magpabiling luwas sa lugar alang sa pagkat-on, pagdamgo, paglambo sa mga estudyante. Dili mahimong tinubdan sa kahadlok alang sa mga ginikanan o kabatan-unan. Himagduan usab niya ang Department of Education, Philippine National Police, Department of Health, mga lokal na panggamhanan, pampanigunon pa ang mga lakang at masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante batok sa nasod. Estudyante sa tibok nasod, iawag usab sa Pangulo ang mga ginikanan o magtutudlo na ipadayon ang ilang papel isip giya o magtatambag sa mga kabatan-unan. Samtang gisiguro nga higpit may patuman sa mga eskwelahan ang mga pulisya sa seguridad tulod o sa gawas sa ilang mga campus. Kadugang pangbalitang nasyonal, ganalit ka na to sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol o mga tatay wala na'y puwersa para sa ilang romansa kauban ang asawa. Extend na! insister sa House Prosecution Panel na hindi mahimong gamito ni Vice President Sara Duterte ang dipinsa nga sakop sa free speech aron mapanalipdan ang iyang pahayag ng ingong pagpanghulga sa kinabuhi batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kumala kang House Prosecution Spokesperson Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong na angay susihon sa Senado isip impeachment court ang impikto sa mga pahayag sa Vice-Presidente. Atong ni Adjong, hindi ang mismong gipamulong ang dapat tutukan. Hindi ang epekto ni ini sa tao nga mo gitumong sa gingong pagpanghulga. Hindi umanusab magsugod ang impeachment trial sa Vice-Presidente sa Lunas, Hunyo 6. Sa balitang international, idangat sa 1,430 ang kumpirmadong namatay, kapin 51,000 katawo ang padayong gipangita. Iman miigo ang duha ka kusog nga linog sa nasod Venezuela. Naspasay karon ang mga rescuers para makaplagan ang uban pa ang mga survivors. Ayon duman nga miigo ang duha ka sunod-sunod nga linog. Ayon ay magnitude 7.2 o 7.5 itong Miyerkules, Hunyo 24. Salamatan naman ni Acting President Kelsey Rodriguez ang mga nakalilaing nasod sa ilang pagpadala og mga rescue groups aron mutabang sa nasambit nga nasod na naigo sa maong kalamidad. Mga kakifari, maugadto ang ato ang top of the hour news. Dalit ka na to sa DTX Coffee Mix. Kapi ka na, naka-detox ka pa. Ang inyo ang musunod, karong alas 12 sa udto. Yapon sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7. Ang ilalang ang alagad sa kanginan, Queen Ubol Media ng Dakbayan San Carlos. Sa K5 Pamela Perater. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
26: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
26: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Day Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for men.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: GTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay GTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay GTX 500.
1: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: GTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Bugs for Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Bugs for Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
8: Pag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: The best place to shop for all!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano ba lang akong blood pressure?
2: D3Bio. Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga balika.
2: D3Bio.
5: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Nga nung D3Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahi ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butanganan ako og D3Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imong oral health kung naka D3Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
5: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
6: Saman.
5: Diba, kada hapon, mo inuman jud kog DTX Coffee Mix. Gitistingan ako og pusa, D3Bio sa kape.
6: Wow.
5: Gipusan kog duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lamidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Muna iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
6: Bulletproof coffee siya. No?
5: Kana.
6: Gihisguta na to ang mga experience all about D3Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
5: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3Bio. Mauto nag D3Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 hours, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
6: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
2: D3Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Monay power ni D3Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir
5: TP.
6: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
5: Wow.
6: Number one, iya nga, i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir JP, Number two, iya nga, gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
5: O, dili na.
6: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka D3Bio ka.
5: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka D3Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
6: Correct.
5: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
6: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
5: Kaya.
6: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa nga klaseng virus, kaila na siya.
5: Ila,
6: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Kung ga D3Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
5: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramilo.

0: Yung panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: Piltry Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Health News.
2: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo. Akong sama.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Mapalit sa mga
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
13: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo yung DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahon ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mapalis sa mga butika.
10: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
10: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nagcommunicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
11: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
10: Correct.
11: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
10: Kadako di eh.
11: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
10: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
11: Imagine Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
10: Kana
11: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Nga matod pa niya, pre, itag po ko ang imong programa, pre, unsa mga pre, ha? Gusto siya mo intra. Aga nakita namin pre, itag ko pre ha. Sige kay among istoryahan ko pinimini ni paring Roger ko ani ang mo early retire ko siya kay gusto siyang mag vice mayor sa Calatrava. Mm. O preparar mga taga Calatrava ni Sir Roger Palangat. Morning to Boso sa siyam ka mga barangay na ito ang pinalagang lungsod. Gikan sa Kabukiran, palugsun sa Kapatagan. Gikan sa Kapatagan, ngadto sa Kabukiran sa mga kaumahan. Mga ikso na ito ng mga mangunguma, mga mamumuo, mangingisda, mga tapasiro, mga trabahante, mga ikso na ito na nagtatrabaho sa mga kumpanya, sa mga nasa mga sa mga construction firm, mga naa sa mga merkado, mga tighakwa, tigkarga na parehas nako sa una, mga mamamasol, mananagata, barbiro o uban pa, mga labandiro o labandira nga mag-una nakatapos silang papanglaba, nakahalay na sa ilang mga labhanan, mga higala. May buntag, again, tuboso sa siyam kamarangayan, gikan diri sa barangay poblasyon. Ngadto sa Salamanca, General Luna, diha sa may San Jose, sa Tabunac, San Isidro, Magtikol, Bugang. Niya mga kaigsuna na ito, nga outside Tuboso area, taga Escalante, Calatrava, ilabi na gina sa mga taga San Carlos City, nga napaminaw karon sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Kumusta ang mga taga Sipaway, mga taga Merkado San Carlos? Diha, nagsako na sila diha sa ilahang palabuto sa mga charter day. Sama na mo ni Tuboso. Muna nga kaming taga Tuboso, dili na may makapag-charter day diha sa San Carlos. Kay dungan matag-charter day. Muna nga iya-iya tag-celebrar San Carlos o Tuboso. Ha? And anyway, daghan na, nakasugod ang San Carlos. Anyway, marag kuwas lang, marag pipila ka days, no? Nga mga pagsilibra, marag fiesta, sabda. Pila ka banda na itong nakapasundayag diha. Kita na ko sa mga post na dito ang Missing Philemon. Ang usa sa mga sikat usab nga bisayang banda. Boy na higala, asong tamayaw-tamayaw kung sabi na itong taga First District sa Negros Occidental. Diyaw sabi sa First District sa Negros Oriental, kamuni yung mga lugar nga maabutan nyo sa itong mga signal, pinaagi sa duha ka mga istasyon. Ang Fabulous Tuboso Radio din sa lungsod sa Tuboso, huwag ang 95.7 K5 News FM San Carlos. Connected na matod pa ni Engineer Moon Jay. Morning, morning, Engineer Moon Jay. Kuban sa mga kaubanan niya, si John, si Barbie, si Pamela, si manager. Sorry, ang manager ni Mels. Si ni Mels. Brian Morden. O niya, niyang sa gihapon, ganito pa pangalagad, mga igala, matag Domingo, alas 11 hanggang sa takta, ala una. Duha kabahin nga pagpangalagad, the first part is mga klasikang musika. Nga sa diin, si Randy K mismo, waoy mo kanta. And the second part is halo-halo na mga igala, no? And karong Domingo, ha, nahisgutan na. Naisigutan na ito sa nagliligad ng mga Domingo ang selebrasyon sa Mother's Day o Father's Day. Karoon na sa mga gala ang pinaka-importante nga pag-adto sa simbahan. Kinalan na kanang mga pagsimbahay gala, pribilehiyo na gihatag sa tumahan nga Diyos bilang panahon nga makahatag sa itong presensya, makapasalamat sa itong mahal nga Diyos sa mga grasya nga ato na dawat matag-adlaw nga tanan. Naunsa na magrasya ha? Kung mangutana ka, ang pinaka-importante ka na makaginhawa pa ta. Muna yung pinaka-importanting grasya nga ato na dawat higala. ang kusog nga makabangon ta sa isbuntag, makapanikay-sikay ta, makapadayon sa pagpangabuhi. Usan na sa mga grasya, mga galing atong pasalamatan. Maitong ebanghelyo ganiha, kaya nag-hisgot kabahin sa... Sa itong hisgotan ganiha, no? Kato ni ang usa ka importante ang pagpasa nato sa mga krus. Kay ning maton pa ni Hesus Kristo ang musunod sa pagpasaan sa krus. Kuna ni ang dili na literal may galang mupasaan kita mga bugat kay kun kuni ang unsa ang ato ang pagbakig bahin na sa atong isig ka tao. Kay nahisgutan sa bitura ba nga kuni ingon nga ang naghigugma sa imong mga sa inyong inahan, labaw pa kanako, dili ka ako. Ang nagmahal sa sobra pang ato sa imong mga anak, dili ka nako. Maragay kapakita sa gala nga ang pinakamahal gyud, pinakalabaw sa tanan, ang atong mahal nga Dios gyud. Nga kuan sa dili na ingon nga dili na ta magmahal sa itong mga ginikanan, sa itong mga anak, kundi nagpakuan na naghatag na og mensahe nga dapat kung nagmahal ta sa itong mahal nga Dios, ato ipakita usap ang pagmahal nato sa atong isig ka tawo. Dili ingon nga pala simba ka, okay na siya. Pag uli din sa balay, daghang kagkontra. Kinalan magsimba ka, sige kag pangamuhi na ng amahan mo nga maingon nga pasayloa kami sa among sa mga sa among mga sala. Na kalimot kag ingon kang sam mulito ka sa sama sa pagpasaylo namo sa mga nakasala kanamo. Amo na siya, dapat wa tay kontra. Sus lami ago sa tibuok kalibutan go wa kay kontra. Kana bang wa kay kaaway ang tanan imong higugmaon, ang tanan imong palangga. Muna'y pinakalami higala nga kwani ang senaryo sa tibuok kalibutan, sa tibuok nasod, kun matag-usa ka nato nagminahalay. Isigpas-anay ta itong cross. Isigpas-anay ta. Sunod ta sa mga agi ni Kristo nga usa ka tawo nga nahimong mapailubon, mapaubsanon. Ano importante, dili tamo pa magpataas ngadto sa uban. Dapat kitang tanan parihas lamang. Ano na siya importante higala, ha? Hello sir, kumusta? Sir Kenny Bilicano. Ang buntag niya mga taga-barangay Bugang. Ang mga silingan sa mga kuda sa mga taga-barangay Magtikol, diha sa Sitio Hayangon. Morning, morning. Happy Sunday sabda sa mga taga-barangay Kiyot. Na nandiri ato ang kapitan o kung kagawad, si Rolando Sisikat. Good morning, bro. Si Kap Nunoy Romeo Sultan. Good morning, Kap Partner. Shout out yung mga taga-barangay Salamanca. Shout out sa mga taga-Salamanca. Ikan sa inyong pinalanggang kapitan, Kapitan Romeo Nunoy Sultan. Matod pa ni Sir Kenny siya, indeed sir, life is good. Life is the greatest blessings we receive from him. Like karon, just had a simple natal anniversary celebration. Uy! Diyan ba? Happy natal anniversary celebration ni bro Kenny, ha? Love transcends from God to others. Oh, bitaw. Kung medyo maay ka mo pakita sa imuhang kagilingon nga palangga ni mo ang Ginoo, ingon ka, Lord, I love you, Lord. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong Dios, ikaw ang akong manunubos. Ikaw ang magbubuot sa tanan. Gimahal ko ikaw, pero di ay, libak diri, libak dito ang imong gihimo. Dagang kang kontra, dagang kang kontang mga silingan. Dapat wala ka ana, ha? Dapat palanggaay kitang tanan, ha? Okay? Sige. Happy birthday, ha? Bro Kenny Bilicano. Binli lang ko na, sir, ha? Napadali lang ko ganyang masig na ay adubo ba? Di man na mapanos na yung adubo. Mga silingan malang talas bugang na dool-dool na mga hayangon. Kasi may sobra di, sir Kenny, ha? Sir bro, ha? sige. Sa mga birthday karon lawa, happy happy birthday June 28, 2026. Ania ni Anya. Before tamo start sa tuang kantahan ay until 1 o'clock. Ang daon taga mo to sing this kwaniang song naghisgot o kwan man ni ang unsa ka maayo ang Ginoo ha. Ang bisan pa sa mga pagsulay nga ingihatag nato matag-anlaw nga tanan. Anaa siya nag-uban nato ha. Nagatuytoy nato, nagagiya nato ha. Huwag kahibalo kong walay mabugat nga mga problema nga iyang ihatag nato. Ah. Kabalo ng Ginoo unsang ang kapasidad nato nga bilang usa ka tawo. Kabalo na siya og asa kutob unsay ato ang masarangan. Muna nga kung mingo ka nga grabe naman ni Lord akong problema ang mga sanin ang kamalaka, kasubo, huwag uban pang miabot nato. No? Murag ko na ni ang kabalo ang Ginoo nga masulbad na ni mo, kaya na na siya. Muna nga, salig lang niya. Partner Leo ko greet ni Marlo Pisanon, happy birthday. Marlo Pisanon, kuyog sa birthday ni Bro Kenny. Happy birthday ni mo Marlo Pisanon, gikan ni Kap Romeo Sultan. Everybody, let's sing this song. From Basil Valdez. Alas 11:20 na may gala. Mga friends at all over the world that listening right now sa Red Kite Radio apps. Maraming pagpaminaw niyo. Ha? Ako ang mga friends there sa Hong Kong. Ha? Of course, labi na ginayon ni Ma'am Ruda Angeles Knight. Ha? Nila ni IC Apares. Nila ni... kasama na mga friends pag sa Hong Kong. Limot na ko. Maraming pagpaminaw niyo all over the world. Mga taga Japan, America, Australia, mga taga Canada, Saudi, taga Dubai, Saudi Arabia o mga taga Kuwait and Iraq. May papaminaw niyo diha mga gala. And happy Sunday everyone. Let's join our show. This is not just my show, this is all of you. Natong salusaluhan mataga Domingo mga gala.

Come to me and I will give you rest. Kung ikaw, doon ay mga kwanda ng mga paminaw ni mong kabug at nas kinabuhi ngay mong gibati higala. Ayaw kalimot nga doon ay Diyos nga kanunay nga muhatag kanimo og kagaan niya ng maong nga mga problema nga maabot nato matang adlaw. Muna kay kabalaka ha. Ayaw ingon nga, unsa naman ni Oy ha. Muna nga dapat atong ikwan, atong sangpiton ang iyang ngalan. Kanang mga pagsulay lamang atong nga nadawat matag-adlaw muna siya. Kabiga, pagsulay na siya. Kabiga nga kanang nga gihatag nga problema, mga miabot sa imong kinabuhi nga mga kwan nga di na masabtan. Mga kabalaka nga imong gibati ha. Mga doubts o guban pa, ha? Ayaw kalimot nga anay Diyos nga muhatag kaniya o kanato. Ha? O mga, kuan, mga solusyon. Ha? Kanang mga heavily laden. Ha? Mato pa niya, ari lang na ako. Ha? Kamong mga gikapuy. Ha? Kamong natubgan sa mga kabugat sa kinabuhi. Naa siya, ha? Ay kabalaka higala, ha? Alas 11:27 na. Good morning, sir. Great ko kay Barbie Perolino. Kita ay gid kami naglagaw siya sa kay sana, Pats watching from Baviera sa Gaysiri. Hoy, kita na is lang Dave sa Limbot. O si Inday Barbie, ha? Matod pa ni Dave, Inday Barbie. Ha? Ako lang tamayon ni si Brad na ko, Marlon Bibing Delgado. Ha? Mato pa ni good morning, pare, ha? Pare bro, minaw ko bro, samtang gakusok-kuso ko nun siya, pastilan. Gikan pa ng nagsimba, pag-abot, kusok-kuso ko nun yun siya. May papaminaw din sa mga taga-Katibay. Ha? Diyan ni bro, paring bro, Marlon Babing Delgado. Ha? May pagpaminaw. Sa mga nagsulod karon na, ang share-share na sa itong live broadcast para natin sa daghantang maka-join na. Daghang makauban na itong buntaga. Ha? Para at least di ang di ta magmingaw, bang kita-kita. Ba? Okay, sige. Dirita mga higala sa kwan sa mga classic music na. Mga classic music na itong salusaluhan. Labi na sa mga senior citizens diyan na minaw karon. Ha? Sana si bro bro ni ang Clemente Delgado ha to ang soke na ng paminaw pinimi kanuna yan sa to papangalagad ha alas 11:28 na mga igala mga senior citizens na minaw karon labi na si nanay Nang Milagring Abrasaldo may buntag na Nang Milagring ha usap da ni Mama Thelma Alire ha? Mama Thel ha? morning ha? Ako sang tamiyon ang kwande ang mga taga sani mato pa ni Bienkin ang paminaw kuno diha dinapitan niya naminaw ko no sana eh, sa kalenderya ni Marisa sa merkado oy naminaw mga taga mga naanaminaw ka no sa kalenderya dapit ni Inday Marisa ay papaminaw sa mga taga Labasan niya mga taga Babuyan na taga Karnihan na mga taga Bularan na sa mga naa sa mga nagmonitor ka no sa mga utanan na ay pa paminaw ha.

Tie a yellow ribbon around the old oak tree. This song naghisgot nga kantaha ko na ug niang kan ba niang kabahin sa usa ka persona ba. Ganing kun sang may pulion siya. Gusto siya mupuli niya ng lugaraha sa mga gikamingawan niya, sa mga gikahigugmaan niya, mupulio na niya. Pero sa tugon nga, if you still want me, you just tie a yellow ribbon round the old oak tree. Eh? So papakita na kung pag-abot na ako, kung wala ng yellow ribbon, nga imong gitay, imong gihigot, niya ng maong kahoy, meaning wala na kaga kinahanglan nako ah. Pero kon pag-abot na ko nga na mapuno ang mga kahoy sa anang mga yellow ribbon, meaning welcome kaayo og gimingaw pa kanako og ganahan pa kang mupuli ko ha. Muna siya ha. Junaline Alfajora, good morning. Matubni, good morning si Randy watching from Mualboal, Cebu. Mga taga Cebu, mga taga Sugbo, may buntag diyan. Diyan sa mga taga Bantayan, mga taga Asturias, Balanban, Tuburan, Toledo, aguban pa. Ngapahin sa Sugbo. Luzon, Visayas, and Mindanao, pinagi sa Red Cat Radio Apps na ito, mga papabinaw. Mga taga Vilmas Cafe, sa mga Kadusali family diyan, ang Minaw sila karun. Shout out Kadusali family sa Vilmas Cafe. With Sister Vilma Absin Kadusali o nga ni Noel Kadusali. Okay, kalimot na. Share sa inyohang pagsulod karon, may pagpaminaw niyong tanan niya. Atong ikwan, atong i... Sana, ni ang... kuano ni ang... i-share ang ato ang live broadcast para ang inyong mga friends makakita po sa itong broadcast. Na? May mga friends mo muda nga dili na ko friend niya. Dapat ato ang pakitunsan sila sa ato ang mga kuan, mga pag-live karon na. Maria Gracia Alpay sa Bidalas, good morning. Matupad na, Kuya Grandi, good morning. Pa-shoutout sa pamilya Alpay sa Toboso. Ha? Alpay family sa Toboso from Inayawan, Kawayan. With Maria Gracia Alpay sa Bidalas. Hello, Maria Gracia. Mga agaw, ha? Where we begun, I can't begin to know when, but then I know it's growing strong. Was in the spring,

Alright, Sweet Caroline with Nell Diamond on cover. Randy K po mga kaibigan. Alas 11.38, Elorde Alibutdan Pasilios Senior. Ay, maning shout out sa mga taga-Bandila. No? Okay, ha? May kay nagpaminaw mga taga-Bandila ron. May papaminaw sa mga taga-Bandila from Elorde Alibutdan Pasilios Senior. Sige, Lords, ha? Lords, Maria Gracia, Junaline, Velma, Sister Vilma, i-share ato ang akwa ng pag-broadcast karon na. Share ang broadcast para daghang makakita ito ang mga kaila ninyo. Ha? Atong kantahon ng kwan ang gapadayag unsa ka kwan unsa ka tahum ang matag Domingo. Ha? No, basta kwan karon ni ang madomingo ganit, pati lami agyod na. Ayos kaayo. Ha? Kaya una, you can kwani ang enjoy with your family. I-plus na lang ng mga friends. Kanabang gikan ka sa trabaho, tibok ka simana ba? Kung tibok simana ang nag-ungmad ka, nagtrabaho, tudo, dapat you have to spend your time po na sa imo pamilya. No? Muna nga makaingon tang na ay adlaw ng Domingo nga makaingon nga mas maayo yun kung kuyog ka sa imo mga kapamilya. No? Kuyog ka sa imo mga loved ones. No? Sa imuhang mga friends, no? Kaya makaingon diha ka makaingon kun how beautiful is that Sunday, ha? Muna nga atong gantahon ning beautiful Sunday. Ganahan kay sila ani labi ning mga kan mga igsuon nato mga friends nato nga perming kanunay mo ingon nga way kalo ba? Kanaming way kalo, ah. Kanaming ingon nga GST, ha? Lame apa sa Domingo po, beautiful Sunday gina kon muadto dayon og kwan. Muadto og magsanay ni ang bulangan. basta matag Domingo higala no. Onya labi na beautiful Sunday gyud kon makadaog pa gyud. Sa imong pangpamulang, ha?

Alright, alas 11.43 na mga It's beautiful Sunday. It's a beautiful Sunday morning. Alam niyo kayo, pagmata na ito ganyan, pati inita, no? Murag nalipay itang wataagi is bagyo ba? Bagyo, milabay ra, this Pilipinas, mga gala. Good morning, Maring Rusa Delgado. Good morning, request knife, paminsan-minsan, a man without love. Kana minaw, bularan, mga taga-bularan. Ha? Grabe, saan mo request yung mga taga-bularan, kaya tag-tinagutlo mo saan. Mamadya ka, may knife, may paminsan-minsan, a man without love pa. Sige, itong kantahon ni una, ang classic music, A Man Without Love lang usa, ha? Then, ang kining knife, o paminsan-minsan, ato lang ng tagaan ng pagtagad ng dugidugay, ha? Kung napamanta sa classic music, unaw taning A Man Without Love. Labi na, para niya sa mga taga-bularan niya, ha? Okay, kung ano ni ang mga taga-aman, ang mga taga-bularan, lisod sa nila mag-request kay dayon sila palupad o buwad, ha? Alam niya ba, kipili o ginailang buwad ba nga dili parat ba? Ha? Kay kabalo man sila nga ganahan kag buwad nga di parat kay makakuam na parat yun nga buwad, makadaot man sa kunting o good. Ha? Muna nga kini sila mag-request ha? Dayon og pili anang buwad nga ganang gasinaw gis kalami ba? Ha? Gasinaw gis kalami kay isubak ba? Ha? Sige, paran niyo ng mga taga-bularan ha? Nga naminaw karon ron, anay mga orasa ha? Sa mga namalitay diha may pagpaminaw labay-labay na lang sa pagpaminaw kay naatulan man nga naamura sa bularan karon no na muna nga I hope nga ma-enjoy mo ning matag Domingo nga magpangalagad ta no sige Maring Rosa ambot si Maring Rosa og A Man Without Love pagyapon si Maring Rosa A Woman Without Love pagyapon mare. Lain na ba ko nang without love, Maria? Dapat na ako ng love, Maria.

Okay, lonely is a man with amin mo Maria, naging sa lyrics na ba yun? Lonely is a man without love. Muna nga dapat marina ay love ko no ha. Alas 11:49 na padayon ta sa pagkapangalagad mga ikalang. Kinatog na ito naman noon. Gihatod japon nga nato sa mga kabubuton sa Klinika de Alternativo Medicina ang tigama sa mga nabantog na ng mga food supplement sama sa DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Ayaw magkalimot sa pagtumanan na matag-adlaw. Power Trio ang tawag na mo ni Ana. Ay mo pagsalig niya kung maingon mo nga gabatsyag na mo mapay pag-inom ninyo niini ha, dili ni siya ingong bulong ha, dili ni siya tambal sa mga kung unsa nang gibati ninyo diha kundi food supplement kini nga makahatay natog kalig-on sa tong lawas nga mas maay matugon nga mas andam ta ha? Dili ingon nga usa pa ka mulihok kun naa nimo ang sakit ha? Dapat tumarkan ining mga produktuha para malikay ta og ligon na ta sa mga sakit nga atong masugata matag-adlaw nga tanan mga bacteria, virus ug uban pa. Na sa mga senior citizens da nga medyo huyang-huyang na minus na puwersa naapod tay kuan diri ni ang extend the food supplement na nga makatabang yun sa pagpalig-on sa mga nangahumoy nga mga pagbati higala ha. Nga humoy-humoy na diha ha. Dapat lig-uno nato na siya. Kay moro na ato ang kuani ang material butang nga sarang atong makuan atong mapasundayag ha ngadto sa ubat ha dapat ana ata ni anang maong suplemento okay sige so buhi na may gala ang atong mga isuon sa mga nagplano o mga kuan mga biyahe. Ay mo kalimot ang kurasa di Familia Travels and Tours. Anda mo taganan ninyo nga mo suporta ha sa inyong mga biyahe mga igala. Ana si Inday Arlene de la Cruz de la Calzada. Arlene de la Calzada mga igala pagita lang sa iyong Facebook account. Aron matabangan mo sa inyong mga booking diha. Barato nga mga presyo basta early booking, advance booking ba. So kung may plano mo mga atuan, mga future nga mga bakasyon o mga pagbisita, ay kalimot ha, Corazza di Familia Travels and Tours ang inyong kontakon. Ha? Pwede mo din makaagi sa Red Cage Zone. Ha? Pwede sa Brickta ni Ma'am Arlene de la Calzada. Ha?

All right. Okay. Alas 11:54 na, I guess, mamipili na tayo na pang last na ito nga kanta for our first portion ang classic music. Ha? Salamat sa inyong pagpaminaw, mga taga, kwan na, mga taga-merkado. Ha? Diha sa merkado sa San Carlos, diha usab sa merkado, usakon sa mga taga-terminal, no? Nga kanunay nagsunod sa 95.7 K5 News FM no, San Carlos City mga igala no? So ato ning kantahon ning pang last na to nga classic music para mo break na ta mo break sa tatong kwanun after ani then balik na ta until 1 o'clock pa ha?

0: Hello, hi, sir and ma'am, Jason and Janine Maranan with Jandel. Musta ka, musta inyuhang mga pag-tour-tour diha sa kwan, ha? Halong-halong na sa Palawan, ha? Ang akong sweet favorite couple na akong sa Palawan, ha? Nag-kwan niya ang yun. Sa tawa ni laag-laag ron, ha? Sir Jason and Ma'am Janine and Jandel Maranan. Maayang pag-spend sa inyong vacation in the Philippines. Eh? Alas 11:59 na may gala. Balik ko dugay-dugay. Eh? Breaks ako. Eh? Ay, may karat-karat kung tutunlan. Okay, so balik ko na kayo kayo ang paminsan-minsan o knife. Ito lang ihulog sa second portion karon mga taga-Bularan. Ang mga grupo ni Maring Rusa Delgado diha. Kanyang request sila knife o paminsan-minsan. So, standby lang. Kaya mo break sa ko, 5 to 6 minutes lang niguro nga kwan nga break. Dapat na alam mo gyapon na hukad lang mo di, paniunto na mo di, ako naman iunto na mo. On the background lang ang Randy K5 Live, ha? So, balik ko dugay-dugay mga gala, humanin ng pipila lamang ka pahibalo. Stand by with Doc Ramil Oy and Sir Jean Paul Generoso. Stand by mga higala.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
2: Now, ang atong istoryante is all about mga bagay-bagay, no? Damo nga mga ilustriyahan nga mahalungan naton ang aton kidneys. Mga bagay-bagay man nga makaguba sa kidneys. It's all about kidneys aton topic karon. Tandaan, makamalatay si kidney. Ang end-stage renal disease, mapatay ka gid whether you like it or not. Ang solusyon, mapatransplant ka kidney. Tiding ka mangita, sino nga utod mo ang madonate kidney, sing isaya ka kidney, di ba? So kung may aragin may madonate, linibot, hundreds of thousands, almost close to 300,000 ang procedure sa kidney transplant. Paano nga hindi kita makalambot sa pagkaguba sa kidney? Ini naman ang mangin talk ni Doc.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Balakabla Sir GP, Sir Boy, and Engineer Albao kung...
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.
6: P3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Visio
8: gamay D3.
9: Apalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik. Extend Food Superman for Men.
4: Ako sa Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Asa magagikan, bay?
6: Gikan ko bukit, bay.
5: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
6: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
5: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
6: May dito?
5: Ayos kayo.
6: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
5: Sige, sige.
7: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM San Carlos, Digital 95.7, alas 12:04 sa unto. Maingon to Pilipinas, maingon to Negros, maingon to San Carlos. Anayan ang top of the hour news. Magkaroon na sidlight sa itong balita sa balitang lokal.
0: Balitang lokal.
8: 23 kapag tayog natala sa bulkan Canlaon. Samtang sa balitang regional.
0: Balitang regional.
8: Magpamilya giambush Mr. Patay. Balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
8: VP Sara impeachment, posibleng mulungtad og 7 ka bulan. Samtang presyo sa lana sa world market, padayon nga gibantayan sa gobyerno. Mga kakifay, magatuang-atuang headline. Kalalit ka na to sa DTX Coffee Mix. Makakapi ka na, nakadetox ka pa. O na sa detalye sa itong balita. Nakatala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PNVBOX sa 23 ka mga pagtayog sa Bulkan Canlaon. Karong adlaw, Domingo, Hunyo 28, 2026. Base sa monitoring sa ahensya, abot sa 935 katonelada ang sulfur dioxide na gibuga sa bulkan gikan niadtong Hunyo 27. Samtang nasuta usab ang pagbuga og aso kamisa kahangtod sa 400 metros. Bisan pa ba diini, pabilin gihapon sa alert level 2 ang nasambit nga bulkan. Samtang sa balitang regional.
0: Balitang regional.
8: Patay diya dayon ang mister. Samtang nakaluwas naman ang misis o ganak ni ini. Umanggi ang busyan sa mga armadong riding in tandem sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Atong Sabado, Hunyo 27. Mula ang biktima nga si Abdulhamed Hussain. Hingkod ang pangidaron ng residente sa nasambit kadapit. Sumala sa misis sa biktima. Papauli na sa lagikan sa Pikita, Cotabato. to. Sakay sa ilang tricycle nga gimaniho sa iyang mister kauban ang ilang size anyos nga anaka. Dayang gipaulanan sila og bala sa mga suspitsado. Samtang swerte namang nakaluwas ang mag-inahana. Samtang ang giimbestigahan na sa mga otoridad ang motibo sa krimen, ingon man ang pagkatawo sa mga responsable. Samtang sa balitang nasyonal, posibleng mulungtad og hangtod 7 ka bulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malakas ang Senate Secretary Renato Bantog, ibase kini sa gidaghanon sa mga adlaw sa paghusay, naghihangyo sa kampo sa prosecution og depensa. Tungod diini, kini ang mahimong pinakalawig na impeachment trial sa kasaysayan sa nasod. Matod pa ni Bantog, ngayon ang prosecution na 62 ka adlaw nga paghusay, samtang ang depensa ngayo usab og 30 ka adlaw. Apan mahimo pa kining mapamove on kung mas daghang mga testigo ang mapresentar matag adlaw sa hearing. Sa dugang pang balitang nasyonal, nagadalit ka nato sa Power Trio, detects 500 mighty sea og death revival para sa mga tagas og sugar og high blood rate. Detects 500 og mighty sea og death revival ang solusyon. Padayon nga gibantayan sa gobyerno ang presyo sa mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Balakang Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro, mando karon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Energy kung DOE, mapadayong bantayan ang lihok sa presyo sa lana sukad nagsugod ang krisis sa Middle East. Ipahayag kini ni Castro kuman siya gipangayuan og reaksyon na bahin sa mando ni US President Donald Trump na imbestigaran ang ginaingong tumang pagsaka sa presyo sa gasolina sa pipila kadagkong kumpanya sa lana sa Amerika. Ipasabot usab ni Castro na ang presyo sa lana sa Pilipinas nagadepende sa lihok sa presyo sa world market. Samtang hugot nga gibantayan sa DOE ang presyo sa petrolyo sa nasod ug magpagawas dayon og showcase order patok sa mga kumpanya na mapamatud ang nakalapas sa mga lagda. Ito ba ang duwa nga to ang top of the hour news. Nalito sab kanato sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol o mga tatay nga dili gyud makalahutay sa pagromansa kauban ang asawa. Kanay puwersa kay kutob na lang sa huna-huna pag-extend na. Ayat kini ang mosunod nga top of the hour news. Pero wala stress sa hapon. Nagyapon sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7. Ito na lang ang Queen of All Media ning Dakbayan San Carlos. K5 Pamela Perater. Para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: GTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Pagtudlo na. Kaya sama na ako. Dili man yun ko ingon nga alamon bright kay nga pagkabata. Pero nga naman nga, milampos o makatrabaho o tarong ha? Makapangabuhi o tarong ha? Tungod sa mga pagdisiplina o pagtudlo sa mga among manunudlo sa unang panahon. Nga walay kwan ma, wala kung manugid may nga gikulinat mi ni mama, manugid mi ni map ni papag mama. So na mas matamaan pa yun mi. Mas musamot pa yun nga makulatahan mi. Muna nga sa una, ang mga kabataan, bisan o elementary graduate lang o kung high school graduate, maayo mamasa, maayo manulti, na dali lang makatrabaho. Karon mas tinalisura yung higala. Tungod na sa ato, natamaan na ito nga pagsunod sa mga karabag nga marabag ni ang handlok ta nga kung sa balay pamingon ka nga di maninago pa patungan ganig langaw na kung mata na ikmuha imong pangduklo na nimo diha. Muna yung mga naas utok sa mga ginikanan. So dapat ito sa hinay-hinay. Ato nang kuno na sa akong ingon, as long as dili piangan, dili kumuuli nga medyo ang usang mata murag ning sulimbad na kana action ta ana action ta kabalaka ana ha? Kung pag-uli sa imong bata nga medyo kuno na gatulo nang dugo sa mga dalunggan o kun sa ang papangig ha? Kana kuno siya dapat nato nang sulungon ang mga maestro. Kung nag-sakihod na pagpuli ka na. Ha? Pero kung ka ng mga kuan lang, mga kulukulina at mga... Kaya ba, gising-gising nga, di ba? Kaya nang sakita, ginuuna ka ng sa ibabaw, sa imong dalunggan, baka nang buhok. Pitol, ah. Wait, wali banda-banda na yun, ah. Muna nga, kuan, ni ang... Ang siya tawag, anak, ni ang maay ang bata. Muna ang maay ang bata sa unang panahon, ha?
3: Songs on the radio. This is my only favorite station.
4: This is Fabulous Toboso Radio.
0: Click FM
5: with the Randy K. Randy K.
2: Muna sa unang panahon, yung anak na siya, dapat ato na matamaton manginikanan ha kanang medyo kung sa atong itugyan atong mga kabataan ngadto sa eskwelahan para at least dili kayo kuan ba dili kayo maldituhon ang bata na punong-puno sa respeto ni ang atong itugyan sa mga teachers ha ang pagpitol pagtudlo sa mga kabataan ha. Alas 12:13 na. Nadawat na man ang gipadala niya. Salamat kay maning Rusa and Inday Helen. Shout out Dennis Granada, greet sa birthday ni Toto Bugoy, his 64th birthday. Happy birthday, Toto Bugoy, ha? Birthday di Iron ni Toto Bugoy, ay, ha? May pag-celebra sa inyong birthday, maraga. Mamiya na po sa kwan na namin na kayong adubong manok o tinibuok manok, ano, ha? Pastilan, ha? Huwag yung nag-ingon. Kung nag-ingon pa, naata mo, anata ko na, ha? May birthday man dahil ta, ha? Happy birthday, Toto Bugoy, ha? Kapasyon, ha? Ika 64, pero kung tanawan ni Mustoto Bugoy, marag na aral sa 45, ha? Sige, si Jack Aloran, ingo si shoutout ko si Randy diri sa terminal ni Jojo Toto OG, ha? Silang Nini, Tubol, mingaw kaayo ang biyahe, ha? Ha, may papaminaw niyo na, ha? Gamingaw ko ng biyahe, pero sa jaon na, ha? Samtang nagpaminaw ko mo sa Randy K5 Live, ha? O palagas po di ay ni DJ ka si alias Bukong nagpungko-pungko oras kilid. O gika na Jack Aluran. Sige, sige. Samtang minos ang biyahe. Pahuway-huway sa. Relax. Pungko-pungko lang sa paminaw sa Randy K5 Live. Ha? Para malingaw lang. Ha? Samtang humanag ka paniod to, nanghingi-ki na siguro. Ato nang kantahan si Maring Rusa sa ilang request nga murag lisod-lisod laban ng kanta, pagkamakalma rin ng kanta, pero lisod kayo ni. Sa unang panahon, murag kaya rin ako ni Perkaron, nabot ka, kung kaya pa ba ni Maring Rusa, ha? Atong kantahan sila og knife. Basta ha, kuyawa, sabi nga, anong ganahan mag-knife si Maring Rusa, eh? Ha? Mare, ha? Anong ganahan magag-knife, Gunmari, ha?

chocolate. Muna siya, ha? Alas 12:20 na may gala. Ba't tayo mo raga kontingog ato mo raga karat-karat gila. Sige lang, ha? Ato yung agwantahon ng sa mga ganahan sa Tinaminaw karon, ha? Sa mga songs na gusto nila. So mamaya, let's sing paminsan-minsan. But this time, ato sa kantahon ng kung ano, namin kayo na siya. Again, ako lang ipaabot na ko ang pahasubo na sa banay sa among silingan na si Inday Bibot. Ha? Bibot, sa apelido sa pagkandalagan ni Bibot, ya? Sabilio. No? Bibot Sabilio, now Tingal. No? Ang mga silingan din niya, namatay niya. The senior supporter sa kay sa kanina at the Red Kite Radio and now Fabulous Toboso Radio. O niya, daghang ay mga amigo na ito nga mitaliwa na itong ipaabot ato ang pahasubo na si Baya Sinto at Telebrico Sam, no? Mga suod na ito niya. Ang pinakasuod sa nako, pinakapalangga na ako nga Maninoy, ha? Si Maninoy Mating Valiente, ha? Ako sa ipaabot sa ako ang pahasubo niya, no? Maninoy, ha? Kung diin ka naman karon, ha? Salamat yung kanimo sa usa sa mga dako sa nako ni Kwani ang tabang sa ako ang pagkatao po, no? Si Maninoy Mating Valiente. Dako na kayo. Dako kayo ningan. Dakong ambag sa mong kinabuhi, no? Nakatabang isa sa pag-mold sa muang pagpuyo po, no? Hmm. Si Matias Mating Valiente. Ako ang pinalangga Maninoy. I-inform na ko. May si Basinaminaw karon si Brad Intong. Sila si Sister Bibot. Ma-inform ko ano sa ang kuan na ang ano ni? Ni ang iyang lubong ba? So may mga update sa iyang lubong unya. Unya kwa ni ang makakwanda, makaadto, takadali ba? No? Makasudong katapusang higa yun, ha? Ni Maninoy Mating. Ha? Inday IC Apares, happy Sunday. May papaminaw niya, may pagpag-watch na si Inday IC Apares all the way from Hong Kong. And again, si Ma'am Ruda Angeles na ito, kusang timbaya niya, kumain udto, ha? Kung naminaw man siya karon sa Red Kite Radio Ops o kung nag-watch ito ang live karon, ha? June Mags, shoutout Sir Kanki, ang familia Biato sa Bugho o ako man ang Magahin from Iloilo, ha? Magahin and Biato family, ha? Si Sir June Mags, ha? Ang nabantog nga kwani ang operator, driver operator sa klinika di alternatibo medicina. June Mags, happy listening diha. Mga taga Bugho ay pagpamina mga Biato family, ha? Diha sa Bugho ang General Luna. Sige dirita sa kwan, marag paborito ni June Mags. Ganahan si June Mags ang kantaha, oh.

Ok, las 12:27 na. Kumusta panikunto nyo diha, may gala? Sa mga naghungit-hungit pa sa inyong panikunto, may pagpanikunto diha, ha? I hope nga kani ang sa gihapon ang inyong adlawng Domingo mahimong usaka maayong Domingo kanaton tanan, ha? Alas 12:27, let's move on to request ganiha ni Maring Rosa o ni Inday Helen nga paminsan-minsan, ha, tong kataon na paminsan-minsan para naabot ay Pinoy classic or Pinoy song nga ato ang makuan atong ma atong mapakigbahin ka natong tanan, no? Sige. Okay. Dahil na kusang imnan ng tubig, ha? Again, sa mga taga-barangay General Luna, may papaminaw niya. Again, sa mga Biato family, sa Bugho. Sa mga taga-merkado niya, this is your song, ha? Paminsan-minsan.

Okay, paminsan-minsan ni Richard Reynoso on cover Randy K, ha? 12:33 na may gala, palayan sa papangalagad sa Gapon, ang atong papangalagad gihatod kanin sa maing kabubuton kini sa Klinika di Alternativo Medicina, Power Trio, ang DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Plus, ang Extend Food Supplement. Ito ang kanunay i-kwan-i sana eh. Tumaron matag-adlaw ng tanan. Ha? Para kwan, para ligon ito ang kwan, ito ang mga pagbati. Ha? Ligon ito ang ang kalawasan. Ha? Di tarayin taptanog sakit ba? Basta kwan, basta naa ang kwan ang Power Trio. Alas 12:34 na. The song coming from Lionel Richie.

12:38 na mga gala, no? Wala siya mga song makaingon ta sa una ba nga patilami agid ba, no? Panahon ba nga kanang naaga sa mga baybayon, bit-bit na kagitara. Panahon nga naaga sa mga plaza. Nga, sa una panahon, wala pa ito yung mga cellphone, no? Gita-gitara lang yung anak niya, tagay-tagay o sa kagalong tuba, no? Okay kayo na, ha? O sahay, nainumduman ito yung may biti-biti, baka nang sa galon ba niya, puti ra siya. Ang pating halanga, ha? Gitawag na naman siya biti-biti, ha? sa unang panahon mo na isin, unahan na mga kalingawan sa una. No? Ang muna yung mga kind of song ng among katakantahon, ha? Way back, mga 19, early 80s and late 70s, no? 79, 80, ano, mga 82 kuro, 85, 83, 84, ano? Ano, napita ba, no? Dili po kayo, gulang kayo, ha? Dili po kayo tiguan kayo nga grupo sa una na mo, ha? Muna yung mga song, kind of song, among kanta-kantahon sa una, no? Muna nga, mga 19, I guess, 85, 86 doon, ang mga tuig, no? Nag-recall na ito ni siya, ha? Para at least madili na ito malimtan ang mga kagahapon, ha?

Alright, 12:44 na mga gala. So, sa mga song niya, ito ang ginakanta sa unang panahon, no? Aniya, atong higayunan, wala pa ng mga cellphone, gitara, wala pa ng mga bidyukihan, no? Wala mo ginakanta-kanta mga gala sa una, no? Muna nga, wagi problema kay sa una, kay walay gasto kay sa mga load, no? May gasto sa mga wifi, niya, layo pa gid sa kakuyaw. 12:45 na mga gala sa mga mahilig gundi sa air supply. Ha? Sige, kantaan tayo mga air supply po. Ha? Ako nang tiwaso na ko ang paos. Ha? Okay lang mada, Mads Rosa. Galano pa ba itong tingaw gundi sa Carlos Mercado? Ha? Napaminaw pa ba mga taga-Mercado aning orasa? O kung ang mga biyahidor diha? Ha? Mga drivers, tricycle, mga conductors, bus o jeepney, ha? Nga kung samdagahulat sa pasahiro, muna ilang hilig po ang pagkatakanta po da with Randy Kane. Kung ano sila niyang musing along sila. Ha?

Rewind. It's Here I Am from Air Supply, mga gala. Alas 12:49 na atong pagpangalagad sa Gapon. This is still your Randy K5 Live. Sige. Dito sa mga niang kalmado ng mga kanta na punta with the Lahar Larry Graham. Mga panasya mga songs Gapon niya way back 1980s mga gala nga among ginasalo-saluan sa among mga kauban, mga barkada. Nasaan na bang mga barkada ngayon? Minaw ko rin ako mga barkada sa una, mga friends. Ay si Brad na ko, Ruel Castillo. Diha sa Sampaguita, may pagpamina Brad. Brad Jerry Lim. Musta na Brad Jerry Lim? Si Brad sam na ko, Daniel. Sila si Jake, no? Brad Lito, no? Mga friend ako ng muna yung kauban ng magkinantahin sa una. Pastor Winston Villanueva, maing hapon nun. And maing hapon kasi yung mga pariente din Estuboso with the Pastor Winston Villanueva. Musta ka na, Pastor? Tor, musta ka na? Ayos lang ba dyan? Why kita da, Pastor?

Okay. Thank you very much. Ha? Thank you very much, Pastor. Ha? Kaya nagkaingon si Pastor niya, lodi git ang tingog ba? Mati, why git ada? Oh? Mga taga-kabangkalan, na may pagpamati. Ha? Mga taga-kabangkalan. Ha? With Pastor Winston Villanueva, mga partidos na siya pariente din sa Toboso. No? Okay. Okay lang kayo dyan. Ha? So I guess I have this last song na lang. Ha? Para natuntunan mga igala kay Kwanani ang... mo kana tani ang mulib na ta ha. Maayong hapon DJ, shout out ko sa nagtagay diri sa balay sa Quarry Toboso gikan ni Mardan Villegas. Sige sa mga kaninyong tanan diha, may thank you so much sa inyong pagpaminaw ha, and I hope nga na-enjoy diha po nato ato ang Domingo karon. No? Sa mga gipanghidlaw diha, may mga gikamingawan ha. This is for all of you ha. Para natong tanan niya, ako may gikamingawan man sad ko, ha? Wala nga, ato anong tanan niya kanta, ha? So, I hope nga mo-join po mo diha, ha?

0: Thank you so much, mga igana. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, pag-watch, and I hope kya kita na naman tag-apon next Sunday. Huh? I hope to see you again. Hinaot pa nga kanunay itang mag-uban-uban matag Domingo. Mauro man siya nga panahon nga makakuy-kuyog tagod. No? Nga on air and on broadcast live sa FB. No? Nga muna nga dapat support-support lang sa itong pagpagalagan. Huh? Kanunay naan mo, anong suporta, anong pagpaminaw, ang mga panghinaot, yung mga inspirasyon na namo, na ma-inspire namin yan, na among mga taga Fabulous Tuboso Radio o sa mga taga K5 News FM. So, salamat! San Carlos City, thank you so much! K5 News FM, San Carlos 95.7 with the Moon Jay and Sir Brian Mordin and the rest of the gang. Salamat yung tanan niya sa mga naminaw ka sa Red Gate Radio Ops. Thank you so much! And of course, this Fabulous Tuboso Radio. Kanyang lagad rin na kami. Salamat sa pagpaminaw. God bless you all. Happy Sunday, everyone. Hinat pang ginong mag-uban ka na ito. Kanunay siya magkatuitoy ka na ito sa dalan. Nga to sa kaayuhan. Salamat. Bye-bye.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
3: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
4: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa kanser, 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabahilo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrihan nga naara diay sa panit sa tubo.
3: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag-adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
4: Hisgutan nato, Sir JP, kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, o niya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Og take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
1: DTX 500.
5: Ako si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka na nabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay nandiri kay colon cancer.
4: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo, DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
6: Mm-hmm, correct. O,
4: kung wala ka gainom DTX 500 ug Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir GP.
3: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usapod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
4: Mm, ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigutan prutas?
3: Ah, wala.
4: Advisor ni ako ah. Likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom gitag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
3: Wa na jutay igong panahon, Doc Ramil. Ta ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil oy sing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kaway diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa gluco. Visine controls blood sugar. Og polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa yunggan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hipos, Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Paso sa kubay. Kaya pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog niya tamo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
15: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
10: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
4: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
14: The best place to shop for all!
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kon may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mamakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot naga.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga D3Bio.
3: Mga ka D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Ang benefits kung gainom ka D3Bio. D3Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
3: Dili ordinary.
4: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai, Sir GP?
3: Yes.
4: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
3: Pupo na siya sa probiotics. Mm. Gitawag nga lipopolysaccharides.
4: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga, daot na ang imong gut. Doon na kanay leaky gut.
3: Pasabot nga, nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
4: So, ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3Bio, Sir GP, kay tungod kay na-ay MCT ang D3Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo-form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong inom nga D3Bio.
3: Ang akong giganahan na ng D3Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
4: Correct.
3: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
4: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
3: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So, maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
4: So, ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3Bio.
3: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
4: Ang D3Bio hilo na para sa mga kagaw.
3: Correct.
4: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka, mag D3Bio din, Sir GP.
3: Ang D3Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
4: Correct.
3: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
4: Pwede mag D3Bio.
3: Oo.
4: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
3: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3Bio ha. Mo na ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3Bio.
1: D3Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: Akong ipailaila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir GP.
3: Ukit sa mana.
4: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir GP, antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir GP.
3: Muni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Doc Ramil, so time to say say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Health News.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga butik. B3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang hapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Luha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
4: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa sa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
3: Tungod ang cancer result sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
4: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
3: Correct.
4: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
3: Correct.
4: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
3: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
4: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabako ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
0: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kainumdum ba ka atong una, Dok Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
4: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
3: Correct.
4: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
3: Sa pagkadagan,
4: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
3: Ah, pagkapaita.
4: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
3: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
4: Wala kay cancer, Sir JP.
3: Oy.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug Mighty C. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug Mighty C ka na.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kinanasab si Dok Ramil Uy, sing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
6: Upo nga akong mga TL o mga pasa.
2: sakit. Sa pagkaduwang na po sa Detex 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang Detex 500.
5: Detex 500!
6: Pumali sa mga butika.
5: Detex 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM San Carlos, Digital 95.7, alas 3 na sa kahaponon. Mayang hapon Pilipinas, mayang hapon Negros, mayang hapon San Carlos. Ano yan ang top of the hour news? Karo na sa headline sa atong balita, sa balitang lokal.
9: Balitang lokal.
8: Bagong himugso nga bata, gibilin daplin sa kampo. Inahana, paspas na kapalayo, human may mikuha na sa bata. Samtang sa balitang nasyonal.
9: Balitang nasyonal.
8: Isyo sa diesel o gasolina. Posibleng musaka pag-usab karong Martes. Samtang Mayor Isko Moreno, walay plano mudagan sa mas taas na posisyon sa 2028 elections. Mga kakifive, maugato ang atong headline nga dalit ka nato sa Stand Food Supplement for Men. Mas mga angkol mga tatay nga wala na'y puwersa para sa romansa kauban ng asawa pag-extend na. Pero na si detalye sa atong balita. Sa kabagong himugso nga batang babae nga may pusod. May pusod pa ang napalgan sa daplin sa kampo sa Hacienda Esperanza, Barangay Luna, Sagay City. Alas 12 sa Odo, karong Adlawa, Domingo, Hulyo 28. Nakita sa usa ka concerned citizen na si Judy Ann Abapo ang maong nga bata. Nakita niini ang posibleng inahan nga paspas mi palayo sa lugar. Nakita nga may mikuha na sa iyang anak. Dala dayon ang bata sa Maranyon Hospital aron ma-check ang kahimtang ni ini. Samta sa balitang nasyonal.
9: Balitang nasyonal.
8: Hila o man nga musaka na usab ang presyo sa diesel o gasolina sugod karong Martes. Ang nagpadayon nga tensyon sa Middle East na maoy gitan ang nag-unang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa kalibutan. Musaka ang presyo sa krudo sa world market at pipila ka oras duman sa opensiba sa Amerika batok sa Iran. Siktubag sa gigong drone attack sa Iran ngadto sa usa ka cargo ship nga miagi sa Strait of Hormuz. Sa wala pa kini, nagtapot na unta sa Amerika o Iran ang usa ka kasabutan aron hunungon ang mga pag-atake sa maong estratehikong ruta sa kadagatan. Kundi ini, kala pa sa mga tinubdan sa industriya sa lana, posibleng amusaka og 1 peso kada litro ang diesel, kung 2 pesos kada litro naman sa gasolina. Ngayon naman, ya, dumiaging simana, may kunod ang presyo sa diesel og 11 pesos kada litro. Samtang 5 pesos naman kada litro sa ang kunhod sa gasolina. Sa katapusang balitang nasyonal, nadalit ka na sa Power Trio ang Detex 500 Mighty C o Death Ray Bio para sa mga tagas o sugar dira. Mag-Power Trio na.
9: Balitang nasyonal.
8: Balitang. Sublingin si Stern ni Manila Mayor Isko Moreno Dumaguso. Nawala siya yung plano mudagan bisan na sa nga taas nga posisyon sa 2028 elections. Kung nakapokus lamang siya sa iyang programa para sa mga Manilanyo. Himo ni Moreno ang payag sa gipagayong kapihan sa samahang Plaridel atong Biyernes Hunyo 26. Hinugot niya ang gingon nga buot niyang tapuson ang tulo ka termino isip alkaldi sa Manila. Para pa sa alkaldi, hindi politika kundi serbisyo ang iyang nagunang prioridad sa kasamtangan. Batod pa niya, nakatutok ang iyang administrasyon sa pagsulong sa Minimum Basic Needs Program kung MBN na nakasentro sa upat ka importanteng sektor sama sa edukasyon, paglawas, paglalay o trabaho. Dugang pa sa mayor ang gatumong sa programa na masigurong matubag sa lokal nga kagamhanan ang mga panginahanglan sa mga residente aron ba panindot ang ilang kalidad sa kinabuhi. Mga kakifay, magkato ang top of the hour news. Dalit ka na ato sa klinika di offer para magpabiling hubot ang ato ang mga kailuka na sulod sa 24 ka oras. At yun ninyo ang musunod nga top of the hour news sa musunod nga Domingo. Dito na Japon sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7. Ako na lang ang alagad sa kanginan, the Queenable Media ning Doc Bayan. Ako, 5 Pamela Pirater. Para sa Kampir Gabalita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa malimpyo nga dugo, GTX 500. Para sa himsugatay, GTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo GTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, ug uban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag MyTC na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap apps sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay, katotoo lang 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
8: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
0: to shop for all! This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Victory Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan doon akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adlay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
4: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
14: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio, kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila ngano man.
5: Kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong nya aging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Ano man dok?
6: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nganu man, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usa ra ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako nasab si Doc Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
8: D3 Bio.
9: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Health News.
2: D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: D3 Bio.

0: Pampaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
12: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpamilod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag GTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag GTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa yunga.
0: GTX 500. GTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang GTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang GTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong a pimple free.
0: GTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra good. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enrolled ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy managapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Usa-usa na po nato sir GP ang dugang pangma health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
2: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pancreas, especially sa mga tawo nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis ug inflammation sa pancreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
3: Correct yun, Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
2: Correct. Napay-usa. Fatty liver. Daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Dr. Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nga nung nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto niini sa imong liver.
0: DTX 500.
4: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
3: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og may TC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
2: Yes!
3: Nindot yun ang DTX 500 og MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 og TSH. Oh. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako jud ang epekto sa imong maayong panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Mona, kung ga DTX 500 ka og may TC ka, malikaya na nimo.
2: Sa 14 pesos na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka high blood pressure, di pug ka magka problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
3: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland, sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon, Sir GP, nga ang DTX 500 ug MyTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong nga mga organ.
2: Of course.
3: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
2: Yes.
3: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong prostate.
2: Naadyon.
3: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
2: Ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wana jud ta igong panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, seeing mayong lawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
0: DTX 500.
6: 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramirez.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
10: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: The best place to shop for all!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na!
8: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
10: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend the food superman for men.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ko bukid, bay!
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
12: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
13: May dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oil. Nako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to, Doc. Ug-unsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang isyu jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
6: Correct.
5: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
6: Kana bang nakuratan ka?
5: No.
6: Gialimungawan siya ba?
5: Correct.
6: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
5: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
6: Kining interleukin 6 mo ni mo trigger sa cytokine storm.
5: Ana.
6: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni Ditribayo?
5: Oh.
6: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni Ditribayo suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
5: Mauna.
6: Ang unang button jud ni Ditribayo Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin o monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka-Ditribayo ang imong giinom Sir GP.
5: Sa to pasabot Doc, kung naga-Ditribayo ka, malikayani mo ang cytokine storm.
6: Correct.
5: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
6: Kay kung D3, medyo dihado ka na.
5: Oh.
6: May posibilidad pod nga busy ora, kulang ragya pod. Kinahanglan duha gyud, partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3 Bio.
5: Siyempre, extra virgin coconut oil, naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaara jod sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Aying, galabad gyud ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na naging ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika.
6: Actually, kining mga cytokine, useful jud ni sila sa atong lawas.
5: Yes, of course!
6: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP.
5: Correct! Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
6: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
5: Oo.
6: Butangan dayon o gwardya. Pero kung may hubag na daan, mo-produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom di Tribayo, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
5: Oh.
6: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response, naapod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
5: So it's all about proper control of cytokine. Nga di Tribayo ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
6: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
5: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
6: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
5: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
6: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Yes.
6: Maunay nakanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Maukini ang mga function sa cytokines, nindot jud basta sige kag inom og D3 Bio.
5: Wa na tay igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio.
9: Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3

0: GTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ninita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Danny na diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay pala mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Three Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3. Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka na ayo na ako.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: pwede, magid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: correct.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao nga ingnana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
4: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gyud recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na Doc.
5: Samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP, is Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, the sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Ang tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ram.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadumam na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa yung bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
0: Extend Food Superman from Earth.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station.
9: Oras sa K5 News FM alas 7:09.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga karanasan at problemang puso.
12: Ay na to!
10: Pamilya, relasyon at iba pa.
11: You and I will never say goodbye.
10: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

listening to K5 News FM San Carlos, and today is June 28. So Sunday, nakasimba na ba ang tanan? Ako guys, kaya wag ko nakasimba ron. Sorry Lord. Wag ko kasimba ron kay nabitang ay nakasimba ko atong ni Aging Adlo. Pero karong Sunday, wala ko kasimba. Basta kay sorry lang gud kaayo Lord ha. Ito oy. Pero hindi man sa ingon tanang higayon gud nga kanang sahay nakigiadto unya gadali ka. Wala ang tingsi yung simba na naulahin na hinoon. Pero okay lang. At least, gaampo raman po hinoon ta. Permi, diba? Alright, the time now is 7:24 na sa kagabion. And you are now listening K5 News FM San Carlos. And I am your lady, Ann. So, hangtod ta alas 8:30 sa kagabion, mga kalalams. Ubanin ninyo ang uyamot nga lady, Ann. Kailangan kitag pagahisgutan sa itong programa labi nag Sunday kay wala rataya basahon nga sulat kundi li magistoryahan na irata sa mga problema sa palibot. Kanabitong kung naakay problema paglaag. Yes, huwag yun ay advice na kunin nyo kung naamoy problema paglaag mo. Ayaw magpundo sa balay paglaag mo. Kaya kung iniguli ninyo, ngagikan sa laag, naragyapon ang inyong problema. Pero at least, nakalaag ka. Naragod na. So, mga kalalas, feel ni mga bored na ka sa inyong balay. At the same time, daghan pa kay kag mga problema, ngagasingin sa mong huna-huna. Number one, ginang mga utang. Napabay bugas ng lungagon, napabay sudaan, napatay asawa nga buluyago, napatay bana nga buluyago, napay mga anak nga buluyago, napay ingon ko, anala ko Lord. Pero okay, ragyod na kay ang problema, matod nila. Muabot ra gyud na siya sa imong kinabuhi bisag wa nimo gi-order sa Shopee. Alright, so mayong gabi is San Carlos Senyos and hello. Hi sa to ang mga listeners over there sa Maya Valle Hermoso and the same time sa may Calatrava. Yeah. Uy, speaking of Calatrava, naa dito si Rico Blanco. Akong ex. Ay, makaangkon wagas. Ala si Rico, kaya ko kailan ni mo. Kailan po sa din na lang good, okay? At least nakaangkon ug usa ka minuto. Ay, usa ka segundo. Sana ulit. And good evening po, no? Sa to ang mga, ano, sa to ang mga listeners. But anyways, nataroy ano po sa to din sa San Carlos. Oy, abin nyo magpaulay po San Carlos. Natay dekada 90, naatay ginatawag na zomba. No. So, so palang lagi yung ko duty ron, mag-zomba yung ko diya sa may atbang sa City Hall. Kay I love zomba, I love dancing. Bahala na gawala, wala niya akong tiil. Puro wala akong tiil, dili to. Oh. Basta kay mo zomba yung ko. Pero kung siguro kung wala ko'y duty, wala ko guro'y duty karon nga adlaw. Kaya na naman ko'y Sunday. So, kung wala guro ko'y duty, tuwa guro ko ron sa zomba. Yung sayaw na ko. So, nataroy acrobatic. I think, karo ba itong acrobatic? Ay, mo pong kalimot, guys, sa this coming June 30, natay Pinta Flores, a drum beating competition. So, naadyang ito ang mga musalmot aning mga drum beaters na to. Okay, mo join sa ito ang drum beating competition diha sa may atbang sa ito ang City Hall. Ubay-ubay, gita nga ito ang mga drum beating grupo. Usa na diha akong manghod, okay? So, naa diha akong manghod. Mo join unya sila, mo appeal sila ang Sobian Try. Hello sa ito ang manghod. O sila ni Ipoy, ang mga member. Oo, mga gwapo ang mga member sa Sobian. So, mauna nga
mga kalalabs nga karong June 30 at around 7 o'clock diya sa my front sa ato ang City Hall na atay drum beating competition. And medyo malate-late na po ko ana siguro pero di pa man ginaingon magsugod, no? Mga nag-iingon guys nga at tangin ninyo, okay? So, nindot magod na siyang drum beating kay kanabitaw nga namagay mga tao bitaw nga ilahang kalagba na engage na sa music, na engage na sa mga duk-duk-duk-duk, mga drum, sa panila mga ginagamit. Kaya kung ako bitaw, hilig mapukog music. Sa una, gakuan pukog mga music sa una. Bahala na, wala ko'y kaon, wala ko'y tulog, basta maminaw kagigog music. Nalang ko'y headphones, nalang ko'y cassette, o cassette tape pa man to sa una, no? Nang kamay gani ka ay yung karon kay cellphone naman, isaksak naman sa cellphone, taka nag-music. Sa una kay cassette tape, at the same time, katong Walkman. Yes, Walkman. Alam ko'y Walkman sa una. Ihatag sa kong uyab. Uyab to, anas langit. Sao na lang. Sa moto guys, nga gitagaan ko, dalaan gitagaan ko niya Walkman. Kaya mga kamagin akong hilig sa una ang maminaw og music and maminaw og mga DJs, mga radio stations sa Cebu. Minaw ko sa una good. Oh. Minaw ko sa una, magin akong hilig sa una music. And wala dyan ni wildest dream. Oh, kanta ni Taylor, wildest dream. In my wildest dream, guys, wagin niya ko ni makuan nga magyaw-yaw po ko aning radio. Wagin na makuan sa ko ang huna-huna or bisag wala ginan ako makuan sa una nga kanang puhon, mag-DJ ko, puhon, magyaw-yaw ko radio station, puhon, ma-anchor ko or unsa pa na diha, basta related sa radio. Wala gid na, guys. Oo, ang ako sa una nga, gusto na ko nga magmaistra ko. Kung ana jud ko kun dili ko magmaistra, Lord, oo, ipaabrodak ko. Pag minyo na mga kalalabs, wala na ning abroad kay nagpuyo na sa balay. Kay di na musugot ang bana nga mo abroad kay tungod sa batasan nga maldita. Hindi man ko maldita ato good. So lang mahadlok daw siya. Kay basi ko nog unsay mahitabo, wala siya sa kong kilid. Ayay. Nana bitaw guys, may pa siya diri na nakas Pilipinas. No, ako na lang mag-abroad. So, ang inyong Lady Anne, nagyaw-yaw sa radio. Natagaan og chance na magyaw-yaw. And anyways, ang ato adi iron nga, natay balita mga kalalabs. As always, magiging balita, no? Kaya bisag unsa pa na itong mga problema. Ay, problema, naabot mo sa problema. Ay. Unsa pa itong mga program din sa K5. Nagitay mga balita nga ikadalit sa itong mga listeners. Parehas, ani ron, babae nga gusto mo balik ang pagkaberhen, gitahi ang iyang private parts. Sumo na itong balita ron mga kalalas. That is posted ha, sa ito ang K5 San Digital 95.7 K5 San Carlos. So makita ninyo diha mga kalalabs nga nakapost na ang maong news. Dili ni nako buhat-buhat ha. So babaying gusto ko nun niya nga mubalik ang iyahang pagkaberhen. Okay. Ipatahi niya ang iyahang private part. Pero para nako, no? Para nako, sigbanga. Pagamian niya, pero may ingon ta nga, mubalik ang pagka-virginity sa usa ka babae mo, di masiguro, no? Kamu guys, mutuo mo. Mutuo mo guys nga, kung matahi na siya mabalik ang mga, ako dili ko mutuo. Iwalhon man ko. And sa itong aron nga, kuan na mga lalaki nga nag-send na ko og pangutana. That is why naaghat ko ani yung pangutana. Ingon siya nga, Ma'am Lady Anne, nga nung kunong mangita pagyud og lain ang babae nga bisag pamilyado na. Ano makauna-una man tanong, anong mangita pa man? Di uban diha nga mangita. Uban ha, dili tanan ha, na big loyal, dagang big loyal ay.
Nay mga naiuban nga mga girls nga bisag binyo na sila pero nangita gihapon sila og lain. Unsay mga reason? Siguro daghang reason nga no mangita sila og lain bisag naa na sila'y pamilya. Okay. Ang kuya og mukuyog sa laing pamilya. So alas 7:30 na and mobalik na sa Lady Anne para sa to ang second gap sa tong program. So stay tuned for more and you can drop your greetings and shout out sa tong live. Naka-live di ito ron sa K5 San Carlos and hi sa itong mga KSS. Okay, so this time ato sa ni-play niya yung song from what's the title of this? I Don't Know Why You Love Me. Din lang sa K5 News FM 95.7.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong isulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mapasa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia. O guman pang makabalatian. Dug. Kay ka nabang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
2: Extend Food Superman.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

dilema diha sa inyohang mga panganit nga medyo gabugris-bugris na dyan mga kalalams. And aduna mo yung mga problema sa inyohang mga face kay daghan na kay mga bugas. Wa ni kabutangan sa ahay. O aduna mo yung mga alap-up, bahaw sa inyong mga kalawasan diha. And kanang mga sakit-sakit sa pamanin, okay? So kinahanglan na gyud ta nga ato ang gamitan na DTX sa Beauty Soap. Kaya nga to ang DTX sa Beauty Soap mga kalalabs, makapahami sa kutis and the same time makapawala sa mga sakit-sakit sa panin. Kinsay mga good guys, kaning ato ang sensitive mga good kay tagpanit unsahay, no? Nagitawo nga sensitive kay panin. Gamay lang nga kuan masamad o di ba? So mauna guys nga ang ato ang DTX sa Beauty Soap and makawagtang po siya sa mga bugason diha ug nawo nga ga problema namo kasi nga bugas oy kasuway jud ka na sa una mga kalalabs nga wa na kabutangan ang bugas. Imong nagkon ko sa una muhilak na lang ko kay kani akong naong sa una dagko kay bugas. Kay di ay to mutuo mo ana guys kanang babayi bitaw nga magdalaga na nga manggawas ang mga bugas sa nawong. Kaagi di kag dalaga li di an. Kay joke ra bitaw na. Bitaw guys ay kabalo ba mo mga kalalabs nga akong naong sa una daghang kainig bugas. Dagko pa jud kaayo. So mauto nga kanang hilak ko sa una kay maeskwela ko nya akong naong na mga bugas. Nya napadyo koy problema nga ang ako apagyud nga kanang ang ako apagyud nga pamanit medyo kana bitong inig ko ani mo na di bagres ano ba. So karon dili na mag problema mga kalalabs kay naa na to ang DTX sa Beauty Soap. Ato alang ninyo ang ato ang butika. Okay? So ato alang ninyo diha sa Maya Barrick Building. Ito din ha ang ato ang butika mga kalalabs. So try lang ninyo agad. Alright, so sa akong giingon, gaina, nga aduna kita'y basahon. Tay basahon mga kalalabs nga usa ka balita. But before di nako na no nga basahon ang maong balita, I would like to say happy birthday sa ako ang friends diha nga gahilom-hilom ra sa Dublin. Happy birthday Diana Chavez Padilla.

sa akong amiga nga si Diana. Diana Chavez Padilla. Nasa ron dia sa ilang balay. I think kahimo na rog puto. So sa bawaan palagi nga birthday niya ron, pagisulong to namong babae Donabel. Otro po ni si Donabel. Ige mag-ingon nga na adi siya gabi idi otro. Hay nako ni mo babae. Okay, so happy birthday to you. Happy birthday to you, Diana. Akong Jumega nga gwapa. Otro po ning lamion po. Hi to Ma'am Lelia Canillo Ohio. Maayong gabi ini mo diha, Ma'am. Kumusta daw ko? Hi, Ma'am Lelia. Asa gini ho, Ma'am Lelia? San Carlos, alam mo na? Okay ra ko, Ma'am Lelia. Bisa, gigotom na kayo, pay panyapon. Namin doang siya nino, pamipanyapon.

So ato ni nga basahon ang maong balita kung unsa ni ka tinuod mga kalaras. Kay kung ako inyong pangutano. Di ug ako di puno ko na ko ipatahi. Kasakit uroy. Okay, so babayi nga gustong mabalik ang pagkaberhen, gipatahi ang private parts. Nagpailalom sa usa ka hymenoplasty o hymen repair ang usa ka social media influencer sa Brazil aron mabalik ang iyang pagkabirhen. Ah, okay. So, ano ni siya? Media influencer. Kumbaga, vlogger. Mikabat sa kapin 1.1 million ang kantidad nga iyang gigasto alang sa maong operasyon nga naglakip sa pagtahi pag-usab sa napikas nga hymen gamit ang dissolvable stitches. Ano man nalangkat, guro? Ang influencer nga si Hanya Lee na ilhan sa pagbahin sa iyang mga litrato sa Instagram diin adunay kapin 267,000 ka followers. Ala, ako na lang guriwa ka follow ani niya. Sumala sa mga medical experts, ang hymenoplasty usa ka surgical procedure diin gitahi pag-usab ang hymen human sa operasyon, posible nga adunay pagdugo kung adunay sunod nga pakipaghilawas nga mahimong susama sa mahitabo sa unang sexual encounter. Matod pa ni Hanely, ang maong operasyon nagsimbolo sa iyang bagong sinugdanan sa personal o profesional nga kinabuhi. So mao ni giingon nga daghan nga kagkwarta, so daghan pugkag mahimo sa imuhang kaugalingon. Pariyaan ni Miss Hanely, pwede niya nga mugasto siya og dako pila ka milyon para lang nga mubalik pagka virgin ang iyang hadiha. Kung ako'y pasultion mga kalalabs, kana kay naguba naman na. Hindi na lang unta ipatahi ka sakit o. Pero kung ilahaman yung kwarta, ilahaman yung gasto, so ilahaman yung gusto, ilahaman yung tinuyuan, so let it be. Sila na lang, ilahan na lang yun na kay ilahaman gusto. Pero kitang mga walay kwarta, pasagdaan. Dito mga kalalabs, ang ano mangod ang hymen. Kung kay matod sa balita, once kuno nga gamiton siya balik sa abi naimo gamit niya balik, mura ra gyud Japan kuno siya virgin kay nagyapon guro ng mga kanabitang siguro. Ano, saya siguro anang expression, di po siguro siya mag-expression nga murag na baguhan siya. What kaya noon sa kaya feelings? Nga kanabitang virginan ka for the second time around. Okay lang na mga kalalabs kay ihaman pod ng kwarta ihang gigasto, di ba? Ihaman pod ng kanang naling kamot man pod siya sa iyang kaugalingon. Nga ma-achieve niya ang ingon ana nga pag ibalik ba, di ba?

lang to sa itong live. Anyways, isa. Usapo, maging si Miss Shamsi. Okay? Si Miss Shamsi, gabi ang ato ang guest, comedy guest. Hello, good evening to Ma'am Lelia, Carillo Ogayon. Pero, ana. Oh, ma'am, taga Mabato ko, Silingan, Manmini, Ma'am Mariza, Bainosa. Gimi nga good ko ni mo, ma'am, dugay na wala ta magchika. Di ta, ma'am, oy. Dugay na po ta, ma'am, nga wala na ka. Karon pa ko kabasag balik sa imuhang mga greetings. So, nagkuan ka. So, welcome back, ma'am, Lelia. And thank you so much. I hope nga madungagan ang ako ang tiglantaw taga-adlaw na. Wala na si Ma'am Lelia. Kasi Ma'am Lelia, God. Ma'am Lelia, Carillo Ogayon, always gini siya sa una, present. Mura po ni si Ma'am Kuan, mura po ni si Ma'am Juliet Chu. Mura po ni siya si Kuan, sila si Ma'am, ano, Ma'am Medelina Yamazaki. Everyday. Ga-duty ko, Ma'am, every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Ma'am. Na ako'y program, Ma'am. Hey to Sir Francisco Guarin. Good evening, Ma'am Lady Anne. Naminaw na ko sa akong Bluetooth speakers. There is a CPSU sa entrance. Kay duty man ako. Happy Festa, Barrio Dos, Barangay Guadalupe. Sir Francisco Guarin. Oo, di ako atong pagkuan, Sir I. Di ako atong pag-graduation. Kaya ang akong anak na mitik man to diha sa inyuhang school sa CPSU. So after nako din he sir kay wa may ato gipasulod. Baka dugay na luing guardian nako gipasulod intang ko ni. Want to siya kanang GS murag ball something ana. Nakasulod ko diya sa inyuhang campus sir nindot kay ang campus sa CPSU. Ay, sorry. Palakpak di ako ikuan. So, indot kay ang campus sa CPSU sa sulod. Ako, mandi ay mo. First time to na ako nakasulod diha sa inyong campus sa CPSU. So, sir, Sir Francisco Guarin, thank you so much for listening. And I hope na maghumanta ko ng tuta alas 8:30, sir. Oo, atong mga guardia ron nga naminaw sa nakalain-lain nga mga office, schools, establishments, or asa pa na sila ron. Malls nga naminaw sa itong programang Love Notes. Mayong gabi ikanin yung tanan, di hawag amping mo kanunay, guys. Ingon si Ma'am Lelia, pero dugay na ko diri sa Cebu, Lapu-Lapu. Gani, ma'am. Halimot ako from Cebu, di ay ka, ma'am. No? Sige. Alright. So, ako sa ninyo nga, taga-anog pagtaga. Ato ang, Namanggod mayay na amanggoy nangutana sa ako ang nag-send siya og kanang pangutana sa Messenger o nag-chat ko niya. Matod niya, Ma'am Lady Anne, maayong gabi ini mo diha. Ma'am Lady Anne, alam ko'y pangutana ni mo. Kay sa panahon karon murag dili na ni siya ikatingala when it comes sa mga babae nga minyo. Ako siyang gi-replyan. Ingon ko, nga naman di ay na, sir. Ang ngalan di ay niya si Sir Razel. Sir Razel. Iko, unsa di ay na, unsa di problema ipadangat ni mo Sir Razel kaya toan ng tagaan o pagtagan. Siya na amang good koy, kaila, Ma'am Lady Anne, na minyo siya. Kauban ako sa trabaho before. Karon naana siya sa Cebu. Nag-obra. Yung asawa na adinhi sa San Carlos. Ako siyang kitobayan. Inko, unya, sir. Asam di ang asawa, sir. So, kuan mang good, ma'am? Kuan mang good, Ma'am Lady Anne? Kumuta na lang ko ba kay ang akong amigo mga siguro mga half year na nga gaubra sa Cebu. Gaulian lang siya siguro mga kinsinas katapusan ga pauli siya diri sa San Carlos.
karon na ay nakabalita niya na iya daw asawa na ay kulo kadidang. Goon niya, saan mo na nato, sir? Siya mga yut ako grazumba, nga nung naaman d'yo mga babae nga mangita magkunog lain. Naaman d'yo mga misis nga mangita og lain. Nabisag pamilyado na. Usa man gyud ay na, Ma'am Lady Anne. Kaya ako po, Ma'am Lady Anne, mulag na hadlok na po ko ba? Kaya, basi po doon niya, natiwa. Ako po siyang giingnan, depende na sa asawa. Kung ang asawa ni mo, hiligod o kuan, kanang ingon-ana nga, isag naanay bana, naanay pamilya, 13 yapon og lain o iyahapod na iyahagyod ng gusto. Kaya kung naa siya pagmahal sa iyang ba, hindi mo na siya mangitag lang. Ako siya giingnan, kung kabalo ba ka, Sir Razel? Daghan kay mga posible or mga posible nga mga rason or reason nga nung mangita og lain si Mrs. Bisag na anay pamilya or asawa or bana, I mean. Dili ni ingon nga kanaing gibuhat insakto. Sayop gid na. Labi na og minyo unya kasado. Pagkasal sa simbahan. Nasdubangan sa Ginoo, sa katawhan ug sa pare. For better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Anang mga linyadahan na wala na niya mahuna-huna isiguro nga, uy, nanumpa rabami sa tubangan sa Ginoo, tubangan sa amuang mga maninoy-maninay o sa pare, labi na sa mahal nga makagagawa. So, mauni akong gitubag niya, guys. Mauni akong gitubag niya. Siguro, ang mga rason, kung arita sa mga rason, nga nung mangita og lain, ang usa ka babae, siguro feeling niya na nakanabitang murag nabiyaan na siya ba? Nabiyaan na or wala na attention or love ang iyang hanga partner. Mao man gid na good, labi na ang usa ka asawa nga sama ni oy. Rogwal dili na man ko importante ani niya. Muulig balay, muhukad og kanon, mulakaw na pod. Kaingon nga nakakauna mo. Kaingon gani nga kumusta naman ka dinhi ang mga bata? So basig feel niya wala na'y love, wala na'y attachment sa usag-usa, wala na'y pagmamahal, wala na'y attention, kulang na sa attention. Wala na siya ginapansin. Teka, kamira ba usahing mga babae, attention, lagi kulang na. Mga KSP po ba yan? O baga, attention seekers po. Naganig ba na magpa-cute dayo? Ba na man na ni mo? Bisag maghubo-hubo pa sa tubangan kay ba na man na ni mo? Or, basiga, pirmi na lang na silang gaaway. O wala na sila insakto nga communication. Mao na nga ang asawa. Pinagnakitaan dito nga naapoy gaibid-ibid. Naka-feel abi siya lonely. O niya, na ay nag-ibid-ibid nga. To ay jolly. To ay sigig atubang. To ay sigig niyag chat. Na ay gasigig ingon niya nga, hi, good evening, nakakauna ka. Uy, nindot lagi kita imuhang post sa Facebook. Gwapa ka ikaw. Na ang bana kayo, wa makaingon ana.

Okay, so more advice pag itong mahatag ni... Ay, advice. More pagiging nga mahatag na tanong ang mga rason or reasons nga nung ang ubang asawa. Dilita na na. Pinaba po tayo mga asawa nga grabe di kaluyan sa asawa o sa bahay. So, nga nung mangita pamanjud uglain na naan naman si Mister, ilisan pamanjud ang pamilya.

Alright, so hi. And unsa di ay iyang asawa, ma'am? Kusog mo ka ringking? Kasal di ay sila, ma'am? Yes, kasal. O, kasal siya. And to Sir Francisco Garin, pila na di ay ang edad, anak, ma'am, Lady Anne? Wala po ko nang utana, sir. Pila ay edad. Nganong tahion man jud? Ah, okay. Nganong tahion ang sabalita ni nato? Tahion man jud ang iyang hama. Ugma, ma'am, Lady Anne, opening sa klase. Ugma, deri sa CPSU. Salamat sa pagbasa, ma'am, Lady Anne. Ipatahi niya ang iyahang kinatawo kay gusto niya nga mubalik ang iyahang pagkabirhen. Una nga iyang gibatahi, sir. Okay, so you can drop your greetings and shout out. Pwede po mo diha mo request og song and mubalik lang ko for my final cup. So stay tuned for more. And I will I'm going to play this song from J. Mary Bella, hey, it's me. I'm here on 95.7 P5 News FM.

that was best rap song. And anyways, mga kalalabs, grabe. Grabe gud ako ang I don't know ha, basta kay para nako grabe akong kalipay that time nga gibisita ta sa usa ka grupo nga sa una gihandom ra ko na sila nga makita. Pero atong Friday ba to? Oo. Ni anhi ang Missing Felimon na grabe good na akong ano ha, kalipaya ba? Thursday ito. Thursday kay naka duty, naka ano pa man ko, naka program pa man ko ato dinhi ni dining apas ko sa Center Mall. So mao to guys nga aside sa Missing Felimon, napagid ay tay mga banda dinhi sa Negros, ng mga local bands, ng mga best rock bands nga grabe pud ka mga nindot og song. Labi na ang kaning bag-o ra nako nadunggan nga kaning Crooks band. Crooks band from Cebu City. Okay? Nindot kayong mga kanta guys. Although wala siya eh, puro cover yung ginakanta. Puro cover ang yung ginakanta nga or yung ginanga ang mga songs nga yung gikanta, pero grabe. Grabe ang mga katawhan, ang mga batanon, maka-jam gyud mga kalalas. Kahit na makaingon pa ka nga, uy, kanindot siya kaayo, lantawon ni mo, paminawon ni mo nga ang mga batanon ga dyan. At least nag-jam. Wala nang itag-away. Bitaw no nga kana bitong kabalo na kani mga batan-o nato no ato ni sa pimeng istoryahon nga dili baya lalim nga maka-commit ka or committed ka diha og crime kana bitong maka ano ka mapriso ka abay mahay mga batan-o kung naminaw mo ron ha wala bayay mahay nga mag-una. So, kung kamo, magbuhat mo diag imaayo hunahunaan ninyo. Una ninyong hunahunan inyo mga ginikanan nga mo ay gapakaon ninyo. Hunahunaan ninyong mama, papa ninyo nga buntag pa sayo. Mangita nagkwarta, mangita na og pamaagi para kamo nga mga magsuon or ikaw, nakakaon ka. Baka eskwela ka. Baka tungha ka sa eskwelahan. Imo na lang nahuna-hunaan ang pagpaningkamot sa inyuhang mga ginikanan ba? Isag diha na lang ba dapita na inyuhang mahuna-hunaan? Hindi na lang guta mangita gubot. Uy, kay gubot na gaidaan. Kanabitang imo na lang imuhang huna-hunaon ba nga? Kung ikaw nangita ka o kagubot sa imong kaugalingon, saan na lang na imong mga ginikanan nga nangita po or naggubot-gubot po sa iyong kinabuhi para lang gid mo nga matustusan mo sa pag-eskwela, matustusan mo sa inyong adlaw-adlaw nga balon, pagkaon. Okay? Let's say, si mama, muna kay kulang sa atensyon, kulang sa pagdagat, muna yung mga bata. Dili ba na siya reason ay para maingon anak ka na. Mas maayo pa okay mo nung awan ni mo ng mga kabatanunan nga nag-jam dito. Malipay ka nga maglantaw nila nga happy kay sila, happy sila nga ginabuhan. At least oo, at least na kuha-kuhan ang pagkaguol sa mga batanon, di ba? So magpasalamat dito no sa ato ang city tourism din sa San Carlos City headed by Ma'am Jen. Si Ma'am Jen, umubuutan kay na si Ma'am Jen oy. Labi na naiyang husband po. Usa ka pulis. Buutan po kay na sila si Sir si Ma'am Jen. Si Ma'am Jen pasila no. So daghan jud kay salamat nung nag-ugyon ang mga tawo ato nga time. And samot na gabi eh, grabing sadya. Okay, so atong no nag-jam apo ang Girl Monday. So ang Girl Monday kay isa from they are from Canlaon. So grabe po yung mga songs so gi-share, gipapaminaw sa ato ah. And naputi ka tong maestro na nagkanta ay nalimot lang ko sa name. Pero kuan na daw siya 25 by... Ano na siya ka to? Iga-gato car ha? Puro mga
bisrak ihang tirada. Okay, so magpasalamat tano. And of course, ang atong mga local bands from San Carlos City, nga grabe pagkaayo ka jam. O na po yung mga, natin mga batanon nga napot sila'y banda, nga grupo sa banda din sa San Carlos nga nag-jam sa Missing Philemon. Kung kinsaman mo guys, thank you kaay kudos kaayo ninyo. Hats off kaayo ko ninyo guys, kay grabe inyong hang fighting spirit. Oy, wakanda dyan sa stage yun, diba? And sa to ang mga kuan, mga the Pride sa San Carlos, sila sa Idol or Gabutiro. Okay, daghantag mga talents ang sa San Carlos. Ngang uban, gatubo pala. O lang, tawan nyo ng YDK, you don't know? YDK ba na, you don't know? Nga kuan ni Sir, ano, Sir Joe? Doherty, okay. So, nindot kayo na siya gipang discover diha nga mga talents from San Carlos City. I hope nga maglambo pag ina nga maglambo ang iyang pagpaningkamot sa mga talented din sa San Carlos. So, you don't know by Sir Joe Doherty. So, try ninyo na guys, ug-search ang iyang ngalan. Guys, sila na ni Sir Borley, sila na ni Sir, daghan na siyang mga talents, daghan po na siyang mga nagpaluyo sa iyahang programa pag-discover sa mga talents na to din sa San Carlos. And kabalo ba mo mga kalalabs nga grabe po ang pag-jam atong time ni naa ang Missing Philemon. Oh, nakapapicture yung ito na ako. Una pa picture yun. Kapag pagod sila na naog sa ilang sakyan na, naaan ako silang tungod. And of course, gabi eh. Oh, thank you so much to Miss Shamsi. Ang usa na to ka ka vlogger nga grabe yun. Comedy as in, comedy lang pangita. Nako'y gi-post ako ang Facebook. Okay lang, tawa niyo din ha. Nako'y gi-post ang ihang mga gipakita gabi eh. So, dito, gi-post na ako sa Anson Ravina Kilias. Ako ang Facebook account. So, nako'y pang-post niya. Ma'am Lelia Carillo Ogayon, unsa di ay na iyang asawa, Ma'am Kusog Mukarengki. Okay, lana, ginato na malikayan, Ma'am Lelia. Nga naadyo tayo, sad to say ba, no? Nga naadyo yung mga asawa, kabalo silang naana sila iba, no? Pero di po dato na sila mi-blame kay lain-lain mga tag-istorya sa kinabuhi. Ilahaman po na, okay, choice na nila nga mag-ingon ana sila. So, naapoy mga reason, ilahang mga rason, anong nabuhat na nila, okay? So, watakabalo sa ilahapod nga san, di lang kay ingon nga masuko ta nila kay nagbuhat sila ingon na. So ang ato alang yun din hinga ang mga rason lang anong nay mga babae nga pag ingon ana bisag na sila i-party na sila. And another one is na bitang na-meet nila bitaw ang usa ka tawo gahatag nila permi og attention kanang ginasabot sila or ginatagaan sila og special treatment o sana all. Sabi kanyang lakiha, abi, kusog kaayo na mo kuan niya, mo care. So diha palang daan ga-build na ang interest sa ginatawag nga love. So diha palang daan, abi, nag-mo-chat na og hi, patulan po ni mo. Siguro okay naman na mo reply ka once or ikaduha, pero dili na dayon kaya diha naman na magsugod ang tanan. Magsugod na gina ang tanan sa hi and hellos. Mo na nang patulan, ihang chat. Nalimot di ay ka nga, uy, minyo man di ay ko. Wala na ko sa una, good. Akumbana to asa gawas, unya. Inuguli sa kumbana, gikan sa gawas, unya. Kanibitang naandan na mo, sige kaglaan, sige kagtog merkado, na kay magdugay ka, kay wala lagi kay bana din. Ato nga time na uli akong bana, gisugo ko niyag sudan sa merkado. Hala, nakakay ko kaila, o oh, mga kailan ako kung mga parents before sa school. Hala, hi, hello, tabi dito. Ado ganyang anak na lang yun ko, ay ati mo, pauli na di ko may bana, man di ay kuron. Anak kasi aw. Ma'am Lady Anne, Sir Francisco Guarin, pwede ka request og song
dung digidigdung. Unsa man sir, ibo ko pasayawon dire sir. Pero sir, dili ko ka play og mga ingon ani nga song Sir Francisco Guarin kay tungod love song na ta labi na kay Sunday. So puro tanan ta mga kanta nga mga kanabitong mga love song. Siguro gayon na sir, na play guro ni mga sayo-sayo kay sayo-sayo maka-play sila mga songs nga disco. Mga fast song. Hi sir, may gabi ini mo din ha. Amping mo din sir ha, amping mo. And to Sir Razel, no? Unsay man good na ay mga impulsive na decision o dili bitaw. Ano bitaw? Nabitay mga kuan nga kanang makig-friends lang ka sa lain. Ang kung makipag-friends lang ka and then kutob lang diha, okay, ragid na kaayawa, ginay po. Mauna nga, huna-huna o na to, permino nga, posibi nga, kanya itong mga gina-istorya din eh. Iliingon nga mauna ni siya. Pero naga ni problema sa ginaingon nga sa mag-asawa, mas maayo nga naagid mo'y communication sa usag-usa. Istoryahon ninyo na. Okay? Para dili na mo mas mulala pa. Bali, basi niya maabot na sa punto nga ang mga bana o mga siglalaki to lalaki na di na mauunya ang mahitabo. No? Kadlukan na ng mga ingon ako. Alright guys, so wanagi ko'y igong oras and dakat kayong salamat sa pag-ubad-ubad. Tomorrow, no, natay love notes ugma. Natay sender nga na nagpadala na to. So, thank you so much. Ang ala na lang sa kong kaubanan din, Himishanin, hilapon akong tech. Sa nga na lang po sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. And of course, amo CEO, amo big boss, no other than Doc Ramil Itangon. Sa mga naminaw, sa mga naglantaw, good night and God bless everyone. Amping mo ka na na eh. FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
0: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Dayo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
13: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
12: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
13: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
12: Oo.
13: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
12: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
13: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kagakaog karni.
12: Uh-huh.
13: Ako orang masulti, Sir JP.
12: Kini,
13: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon,
12: okay, unya,
13: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan ug prutas.
12: Correct.
13: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug DTX 500 og Mighty C.
12: Mauna.
13: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
12: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein. B13, vitamin B12 ug iron.
13: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian, mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize ug mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
12: Correct.
14: DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
12: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
13: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
12: Pwede ra.
13: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
12: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
13: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
12: Pwede rin di ay utan, ano?
13: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inong po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inong po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
14: DTX 500!
16: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar gud aning Mighty C, ma. Semana lang balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
14: Mighty C.
2: Pamali sa mga butika.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
13: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
12: Ay!
13: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
12: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
13: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
12: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay. Nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
13: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
12: Lagi?
13: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
14: DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
14: DTX 500!
12: Pumalit sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kiniput ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
13: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay.
12: Atong atay.
13: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Mm-hmm. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy.
12: Oh.
13: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
12: Ay.
13: No, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
12: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
13: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement.
12: Oh.
13: Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
12: Oho.
13: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit
12: kana
13: sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
14: DTX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
14: DTX 500. Mapalit. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Pag-aisi siya, lag-aisi yung boss. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time, nag-open ko sa kong amiga, may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
14: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Usa sa mga importanting mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na ay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
12: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
13: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
12: Ay, perfect.
13: Ang extend food supplement, Sir GP, naid maka og clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
12: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
13: Hala. Tay pwede ka na.
12: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
13: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
12: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
13: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
12: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox.

0: nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Day of Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
1: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, nadayon kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
1: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 ikis.
1: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Pasabot Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
1: Kung kainom kag D3 Bio.
0: Check. Ordinary D3, walay MCT.
1: Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
1: Awala.
0: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
1: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
1: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to pa,
0: magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay, pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na po
2: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
1: Gusto.
0: Usapan jud gipromote nini ang gut bacteria.
1: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
0: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
1: wala
0: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
1: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo

0: imuang mood.
1: Mm. So ingon ana kanindot ang ditribayo, Sir JP. Kung gainom ka og ditribayo, relax ang imong immune system.
0: Correct.
1: Pero complain ditrira, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa ditribayo, guardiya og pulis.
0: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio, ha? Over plain D3.
2: D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rulda. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom. 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News!
1: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow!
1: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct!
1: Og kini nasulayan og napamatod ana jud sa grupo sa mga listeners na to.
0: Mm.
1: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3Bio. Ako jud ning gipili karong adlaw, Dr. Ramil, ang TB nga topic. ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
1: Mm.
0: So, anaa siya'y banabana mga 27,000 active cases.
1: Kanya, kung naakay ingon anak nga sakit sa JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
0: Mahadlok na sila, Dok. Padool ni mo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta naakay TB.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
0: Gusto.
2: Tribayo.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Tribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Tribayo.
1: Unsaon man pagtabang ni tribayo sa na ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
1: Grabe jud ay ang TB, Sir JP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo, Sir JP, nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyo aning TB? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir JP.
0: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Gusto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gid kaayo, Sir JP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
0: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Dok Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Katotoo lang. 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. T3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio. Ang T3 gamay visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung nga nagpawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag-Mighty Sina DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madridik kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Tier 3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga
4: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og GTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong ukod nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty Sina
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangan. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika.

0: TC, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaka butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ang tubak
1: kontra sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500.
2: Imo sa Disugard Sugar Cane Extract.
1: Ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
5: Sa akong kanunay.
4: Adlaw ang schedule.
5: Kanunay busy.
4: Apan.
5: Kanunay nga kondisyon.
4: Tungod sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Day Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Day Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Day Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: out nga nainom nyo na inyong DTX500, ang super antioxidant. Magmaiti siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
0: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
1: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
0: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
0: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
1: Mm.
0: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw o gi-examin gamit ang microscope.
1: Mm.
0: Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
0: ga-exercise sila. So kung
1: wow,
0: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
0: Pero kung sige kag kaon og tamis, gumubo.
1: Oh.
0: Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan,
3: normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
0: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
1: Mm.
0: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
0: Mopay pag-address clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
6: tulo pod ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay, muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Ug tinaw na usab ang akong panandaw.
2: Mighty C! Sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ayong adlaw, Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Maying adlaw po, Sir GP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.

0: I agree.
1: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Sama pud ang asawa sa bana. Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sa GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
0: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
1: Makahimog bata.
0: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
1: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
0: Musto.
1: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
0: Kadaghana.
1: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
0: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
1: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
0: O kana.
1: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
0: O ba?
1: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
1: Correct.
0: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
1: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
0: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom ug alak,
1: sigarilyo,
0: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
1: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
0: No.
1: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
0: kadaghan.
1: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
0: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 og Mighty C inyo asawa or imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
0: Kana.
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Wow! Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
0: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
1: Nga naman, Sir JP.
0: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
1: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
0: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
1: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
0: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
1: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siya promote sa good cholesterol.
0: Gusto.
1: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron katong S21, Sir JP. Pareho pud sakyanan, di jud ka mo tuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi imong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. patay dayon ang virus. Mm. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa ditribayo sa imong selula tungod kay ang ditribayo bungkago niya ang virus. Mm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
0: Correct.
6: Ditribayo. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may visyo. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
0: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
1: wala na takdan.
0: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
1: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
0: Unya,
1: patay ang virus, Sir GP.
0: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa ditribayo.
1: Sa ditribayo. Oh. So, sa to pa, kung nag-inom ka og ditribayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Hmm. Yes, naadyod sa ditribayo. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain ditri nga naa sa ditribayo.
0: Correct.
1: Inom-dumiha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
0: Asa?
1: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3, ang MCT.
0: Okay.
1: Ang medium chain
0: triglyceride.
1: Diretso na siya nga mahimong
0: energy.
1: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
0: Empty stomach, dok.
1: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
0: Patagan
1: kanya og energy or kusog.
0: Wow.
1: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP. Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
0: Muna'y dapat target
1: ko ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
0: Muniwang day ka.
1: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
0: Wala.
1: Wala, John.
2: Ditribayo.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o ditribayo. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
1: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
0: Perfect.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud ay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
0: Kalami.
1: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
0: Wow.
1: 8 to 10 hours, walay bayan.
0: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil.
1: Mm.
0: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
1: Mm.
0: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
1: Mm.
0: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
1: Mm.
0: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
1: Mm.
0: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
1: Nindot jud ang D3 Bio Sir GP.
0: Mm.
1: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
0: Murag na anatanan.
1: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP?
0: Mm.
1: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
0: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
1: Mm.
0: Number one, na IMCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
1: Mm.
0: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
0: Mm.
1: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
1: mm-hmm,
0: a precursor for melatonin.
1: Oy, pampatulog na.
0: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
1: Mm.
0: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
1: Mm.
0: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
1: mm-hmm,
0: galingon og buhatong serotonin.
1: Mm.
0: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
1: Mm-hmm.
0: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
1: Yes. Mm.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
1: Mm.
0: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: Mm. D3 Bio.
9: Ako si Inara.
10: Tajud kayo ang akong blood sugar.
9: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
10: Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai.
0: Mm.
1: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto Sir GP.
0: Unsa man dok?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
0: Wow.
1: Aron mugawas ang melatonin.
0: Oh.
1: Nako'y pangutana Sir GP.
0: Oh.
1: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Ay dili jud Dok Ramil.
1: Mm.
0: Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
1: Mm.
0: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
1: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Okay.
1: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
0: Ang D3 Bio.
1: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
0: Oh.
1: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US.
0: Mm.
1: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
0: Mm.
1: Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US gikan po na nato diri.
0: Mm.
1: Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
0: Correct.
1: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Mm. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo ipikto.
0: Mm.
1: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Ditribayo Sir GP,
0: oh,
1: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
0: Uh-huh.
1: Domino effect jud ang pag-inom sa Ditribayo.
0: Mm.
1: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
0: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayawg abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: K5 News FM.
12: Shaping the lives of the Filipino.

0: pangaiban. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kinibo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag DTX 500
2: at lawadlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
5: MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na!
9: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag dribble, sagad-sagad pagidya mag shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom kung pareho ang kagaw wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan lahi na na dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong nga doktor.
7: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Nga naman, Doc.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.

0: Ingon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. Mm. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan.
1: Mm.
0: Aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
1: Ako ra pod Sir GP. Mm. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
0: Oh, ngano man?
1: It is because of lauric acid gihapon.
0: Mm.
1: Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya.
0: Uh-huh.
1: Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw.
0: Mm.
1: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
0: Oh, okay. Wa na igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako dito tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Health News.
2: D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kuwenta diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong na butika sa Yungan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
0: Mabasa butika! DTX Beauty Soap!
3: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
4: Mabaka sa mga butika!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
9: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa bundag.
3: Balita K5 sa umaga.

0: hard to find music library.
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City. Good morning First District of Negros Occidental. Welcome my gala dito sa itong pagpalayag sa talbanon balita K5 sa umaga at daw takaroon ng Lunes. It's a 29 na ng bulan sa Hunyo tayong 2026. Taga mga K-Fab, kaubanan sa ninyo inyong kubos ngay galas, kanginan ka K-Fab ninyo Jong, the new kid in town, Barzala. Pari ko ninyo mga K-Fab, ha? Hantong tatak na alas 5.50 sa kabuntaga, pwede sa tupag pangalagan. Ikanduha sa katapusang adlaw, karong buwana mga gala, oh. Yes. Dugay-dugay, muikid na sa town sa buwan sa Hulyo, mga K-Fab. Dugay-dugay ani ana pud nimo kuan ana pud nimo kanta jener og maayong Pasko, maayong Pasko, maayong Pasko kaninyo nga tanan. Paspas kayong bukan mga K-Five boy. Ano ka to ang orasan ba? Paspas kayong musibog ang taknaan. Anyway, ato ang programa dai mga K-Five ba. Bakita karong butaga diri sa K-Five San Carlos Facebook account. Wala ta sa Facebook page mga K-Five kay nagpuwa. Page at risk mga K-Five, delikado ni murag dol-dol na punis pagka suspended ni. Mo payo-payo nag mga nag-follow unta mga igalam. Ambo toy kanong ang lagi uban nga di gyud ka move on mga K-Five ay. Mga tig-ak ay balatsyagon nga utro po ning mita po di po kibaw mo hatag konsiderasyon. Gina mas report ang amo ang Facebook page ang ending karon mga K-5 perting daghan ang restrictions dili mi ka live mo na dili sa ta sa account ha walang tinan yung share mga K-5 sa mo ang Facebook account at andri ka magsukan sa to ang Facebook live K-5 San Carlos mga igalaw. Ano na siya? Wala lain. Okay. Siyempre, ito ang talamanon karong buntaga mga K-5. Pati usap niya sa may fabulous Tumoso Click FM Radio. Buntag niya kang Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kangke mga igala. Sige! Abantita mga K-5, abantita sa unahan kay kaybaw ko kamong tanan diha karon sako nag niluto ay mga K-5 labi na to mga ginikanan kay ting klasina sa sako nag luto ang banda nanindahan diri sa may merkado publiko malit og mga para sudan mga K-5 para baunon sa mga anak wala sa mga dudong og inday in town diha karon nga nakadungog ha? Doon ay sayo kayong klase. Hoy, pangmata na mo! Pabago na mo! Pabago na yung tabo na yung malusian. Gid mo di aron ni nanay tatay. O ni nanay rin, di ba namang lusi ang tatay? Sayo good ang tatay. Mas una pa man ang muambak good sa panimay mga kakipay. Kay muanto sa kwam, muanto sa umang. Kanang mamakiro sa kabaw, mamakiro sa baka, manglawig sa kandi. Anak man na engineer basta sa bukid engineer. I don't know lang diri sa syudad Ma'am Gingging Jimenez ug unsa poy kuan. Sagad gyud ba kining magrapapap sayo sa buntagon ang mga nanay gyud engineer. Ka-relate engineer. Manglupa na yung mga kabo sa una, engineer. Basta kabo, tualya, basta di mo bangon, engineer. Ah, basta kayo. Magwakal na yung engineer. Mura mo ka na mga anak sa dato. Sige na ay, alitas itong mga balita karong buntaga mga K-pop mo. Unahon na itong check mga gala ang pinaka latest nga weather update karong buntaga mga K-pop. At aning susihon ko nabi sa may lakaw sa panahon karong buntaga kay basig nanasay ko an ba? Basig nanasay bagyo man kay kipap unta wala lang kay ikapoy naman ta ni sigig kuan ning bagyo oi sigig sige bitaw sa gubang aning dili maayong lakaw sa panahon mga higala. At tayo marag puol na kaistanan. Sige lang tang, kuan, sige lang tang mabagyuhan. O di ito mabagyuhan, mga kakipay, mabahaan. puol kay in town, oy. Besa ko na ba, kaya ito ang susihon ko na din ni pag-ayaw ko na ba. Sa mga pinaka-latest nga update karong nga buntaga, ha? Kadiot lang. Anyway, alas 5 Jess mga kakipan ba itong takda sa mga wala pa diha nagka mainit ha? Itong wala pa diha nagka higup-higup o mainit nga kape mga kakipan. Itong i-recommenda mga higala diha ninyo karong sayo kay sayo kayo sa kabuntagon. Wala lain mga higala ka ito ang DTX Coffee Mix. Ani kape mga higala nga pampasexy o kape nga pampahealthy mga higala. Dili ka kulbaan, dili ka pangirugan. Ani nagkanindot aning kapiha mga kakipayb ka. Ang nga sabor niya, walay kinalain sa kanang nakaandan po nato ng mga kape. Ang yarang kinalain aning mga kakipayb ka ay i-detoxify niya ang sod si mong lawan. Kanan din nga mga unwanted fats, mga toxins, ganaan na sod sa itong lawas may gala tungkol sa ito ang mga gipangkaon ng mga mantika o mga unhealthy foods, good? Ang DTX Coffee Mix, mga kipap, pinagi sa iya mga sangkap at nga chia seeds, ampalaya extract o the sugar cane extract. Mauna yung mutunaw, ana mga gala para nga ma-wash out sa suds itong lawas para nga magpabilin tang healthy and sexy! Basta maka DTX Coffee Mix ka, mga kipap. Wa, John, wala dyan pinaka-latest da. Maritas pinakawahi, be. Pinakawahi nga weather monitoring, mga kakipab. Kinunay LPA. Wala si patanang ito ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, mga kakipab, or PAGASA. Gahapon niya siya, mga alas dos gahapon sa buntag. Doon ay LPA nga na spotted mga kakipay. Punta, di lang ni mahimong bagyo. Kaya pwede rin bang kusuga itong nangaging bagyo nga nakalabay ito ni Aging Simana, Bitaw Jr. At si Francisco Jr. Sus, nahimo mang super typhoon, Jr. May gani kay pagkahimo niyang super typhoon, mga kakipay, wala na siya din sa par. Tuan na siya, dahil na siyang kuan ba? Dahil na siyang exit, mga kakipay. Sus, matatapsingan. Ganoon ta mga taga diri dapit sa somewhere in diri sa may La Union, diri sa may Benguet, and some portions of Northern Luzon, mga higala kong pananglitan. Diri pa lang sa sunod sa kuan ba? Diri pa lang sa tumoy sa Mapas, Pilipinas. Ningkalit na siyang kahimong bagyo, mga kakipay. May lang gani kay nadagyod o balik na pulo ka panguros, Jinir Munji. Pero yun, epektibo yun ito ang pag-ampo sa ay mga higala kay balukag. Di ito mag-ampo, mga kakipay. Baning mga kalamidad ka ito ang nasinanti karon pastilan. Kahit kay istanan, mga higala, oy. Oh. Pras dito sa kuano? Pras dito sa Venezuela, Jinir Munji. Diba nilinog dito, Jinir? Ay, ang pinaka uwahing at talaan, Jinir Munje, kung pila kabuok ang patay dito sa katong linog, ato bitong nakalabayng Birnes man siguro ni? Oh. Atong nakalabayng Merkulis gabi, di ay? Pasi sa pinaka uwahing at talaan, Jinir, naana sa Han... No. 1,430 ang patay, Jinir. Dito ni sa Venezuela, mga kakipayb. Na, makakun mo na. Unya ang missing, Jinir, kibaw kang pila? 51,000. Kay kusog-kusog man ining linuga na, Jinir. 7.5 magnitude man na ini. Venezuela niya, dili ni Valenzuela, Simbako, in town, palayo lang. Mag-uiban nga na misinterpret ng Venezuela, good mga kakipayb. Kining lugar, mao ni ang pangulo din ni gidakop ni Trump ba kato si kwan si Maduro ba dakop ni Trump nya dito gi preso sa kuan sa Estados Unidos. Sus hala kaluoy gitay og sila atong nakalabay Miyerkules mga kakipayb. Mo na ni oh. Ang pinaka wahing nga impormasyon kagapong adlaw mga kakipayb is 1,430 na ang patay. Unya missing naa sa mga 51,000. Purag wa baka di mahurot ilang populasyon ang engineer. Kusuga magyudaan ni Gudoy. Kay kuan man gud siyang pagkahitabo ang mga kagaypay. Sunod ba? Doa ka kuan doa ka sunod nga kining linog. Una 7.2. Dayon ning segunda ang 7.5. Ang naigoy ni Mangigala is ang probinsya sa Yaracuy, La Guayra og lungsod sa Caracas mga kakipayb. Ya dugang pa sa impormasyon luwasan ning mga nangamising aduna pag yoy naa sa kuan pin 3200 ka tawo ang naangol unya dulan 3000 shin usab ka mga pamilya ang nawadag panimay mga kakipayb. Grabe no. Mao na ba kaning gipanag-an sa Biblia Engineer Bunje nga maabot ang panahon nga dunay motumaw nga mga dagko kaayong linog, mga sakit nga dili maexplikar sa doktor. Oh. Mga kwan, gubat. In ang gingharian daw Engineer mubarog batok sa gingharian. Oh. Nation by nation. Murag kahitabo siya Engineer no? Ang tanan nga mga nabalhag Engineer ba? Subala ang kasulatan Engineer murag na tinuod man ni Engineer. Mao na ni karon mga K5 ang pinaka impormasyon dito sa gawas sa nasod. Mao na kun dito magampo mga K5. Na. Sa una lang intawon mga higala nga dire ba sa tuwa mga K5. Kung mabalita itag mga inani, daging mga suko kay nang hulga daw ta, na nabuang naman noon. Imbalita ta, para nga pahibalo na mga kagipay. Imbalita mi din hi, para i-inform nga mo ni ang status sa to ang dapit. Dari sa to ang sunod sa San Carlos, doon na tayo fault line, Nadias Bukid nag-agi. From time to time, posible na siyang mugimok mga kagipab. Dili na panghulga, kundi pahimangno na para tang mangandam. Awa, aning nasura, kadato aning nasura mga kagipab. Pero tanawa rago nilang sitwasyon rago do. Ah, diba? Inani ang devastation mga igala kung pananglitan. Ito ang ma-experiensyahan ang susama ni ining kalamidad. Pulos mo gudai tingali po ni gudin to building na mga kakipad. Kisa may dili mo tangat o ginaani kadaghan ang casualty. Kay ito lang video bitaw Engineer no? Ang katong sa airport Engineer ba no? Matay ako yung kulbaan na ito Engineer. Eh? Na itong mga igala na ito yung nakakuhang video footage sa suod sa airport nga maudyo yung pagtayong bitaw Engineer. Oh, pwede na ito ma-play di Engineer. Kulbaan ito eh. Ya, di ba na lalim biya mga dapat biya sa kining edipisyo sa airport biya bugat kayo na mga kipay boy. Bao ka atong pagkahitabuag wala baka po dito yung may na, mga nagadatugan mga kakipay. Basta kay pag-uyog na nga paong dyan ang suga. Ang pait ani manggong hitabuag kay pagtumaw ni Engineer, gabi i manggod siya Engineer oy. Oo. Mao ni nga magkapait gyud basta mulino go gabi i mga kakipay kay magrap kalap kag asa ka padong. Pasa to sa Bugo. Oh, kato sa Bugo Cebu mga kakipay ba? Aging kuan. Naging tuig man tingay ito. Oh. Di ba gabi isa to mga kakipay? Maog yun yung pinangkalisod sa inyo na ani nga matang sa kalamidad. Magkabunggo-bunggo kang dinagan mga kakipay mong asa ka pa no? Okay lang kung adlaw. Kaya makahangan-hangan ka hindi yung dapitan eh. Asa may pwede na itong likayan. Ani? Pero aning gabi mga kakipay? Ay, ta. Ag-asa itong kanang matuog na ka ba? Para nga magkapahuway na unta kaunta. Dito pa jud ka hinoon na bation og kakugang-kugang. matay pagka mautag yun aning sistemahan yun. Okay, saan man? Di ba nato ti kapugnan mga higala? No? Niya dugang ani ang maong dapit mga kibab nakatala ang kapin 430 ka mga sunod-sunod pag yun ng mga aftershocks na mo ining pasamot pag yun sa kinini ang kuan kalisod sa pagpangita atong mga nga missing mga gagay vibe. Oh. Good morning everyone. God is good all the time. Shout out family Gante, family Masaba, family Rodito. Pastors tamo sa Giob ingon ni Annalyn Masaba. Oh, sige pali ang takuno diha engineer ko na bitan awa ra gud ni mga gagay vibe ra gud oh. Amo ning kato sa airport. Na.
2: Agoy di mo.
1: Agoy. Agoy, kita ko. Na, oh. Na. Na.
3: Ya, ya.
1: Na.
3: Ya. Ya, por. Afuera que tenemos. No sale de allá. Hermano, no, fuera más peligroso, hermano. Por allá, señores, al puerta 4. Por allá.
1: Kastilan din ako ma-imagine ang kining kahimtang sa mga tao, Junior ba? Oh, wabakan isla matrap. Aning mga higayuna ka mga kakipab? O gaso na sila na pwede nang muagi? Ha? Eh, kakuyaw. So, muna dito ang sitwasyon mga kakipab. Niya, kini siyang hitabua, may naapagin siya kaatbang pagyod na engineer. Dito po sa Japan. Ha? Pero dito sa Japan, murag...
0: This song.
1: Wala, murag wala kayo. Ikuan, murag wala may mga reported damages. Ang pinaka wahi ganing impormasyon mga kakipay is kwan eh. Wala po na kaloyan, wala na kwan, wala na alaot sa to mga kaigsunang mga Pinoy mga igala. Sige, alas 5.23 na mga kakipay. Oy, sa to mga drivers dia, attention! Attention dia sa to mga kaigsunan ng mga drivers mga kakipay. Adunay, kwan oh. Adunay mga sini mga nang gawas nga mga impormasyon mga kakipay ba gamurag posible sad posible na sa daw Junior Munjay nga mumahal ang kuan mumahal ang presyo sa produktong petrolyo Junior kay naggubat-gubat naman po sila dito Junior mga amaw gini. Naggubat-gubat na sa mga kakipayb ang kuan. Ang Iran o ang Estados Unidos mga kakipayb. Ay sa kay pangitao na tutudri nga to adring source of information mga igala kay ang ingon manggod sa kuan sa mga taga oil industry mga kakipayb ba. Posible daw na kanana ang pasin mo mahal na sad ang presyo sa produktong petrolyo Junior tungod aning hitabua. Kay atong gahapon ang kuan, ang kinini ang Iran mga kakipay, giatake na sad nila ang mga military bases manapod Junior Moon Jae oh. Dito sa kuan, dito sa Kuwait. Oh. Agi pag nga palupara na sa dog kini ang mga drone o kini mga missile Junior Munjoy. Perting pagka kuana, perting pagka gubuta na sa dito Junior, wala reported nga dunay wasak nga dinagko. Oh, to aguro ni lagi sintro gyud ana pagpaigo guro Junior. Atong nakalabang semana manggo di ba? Dunay na natoy peace agreement ba? Lifetime peace agreement nagipirmahan si US President Donald Trump o ang kining pangulo sa kwan sa Estados Unidos Junior Moon Jae. Nga dili na sila magsige gagubat-gubat kagasto aning gubat-gubat oi daghang kay kinabuhi mga nga makalas hasta to mga way labot mga kakipay ba mapagan aning ilahang dili pag sinabtanay mga galam. Moton nagpirmahan na yung kwan. Kasugtanan nga. Okay, dili na ta maggubat-gubat ha. O, magkwan na ta. Amigo na ta. Ah, batay kagahapon bumbahan na sa dugusab, Jineroy. Walay nahimo ang papel, Jiner. Mga walang isang salita gining mga kanahang dagko. Gapon din ay si Gabong ang kuano si Gabong din mo ang kinibitaw nga US military base dito sa Kuwait o sa Bahrain na Jiner. Gipaluparan og kuan gipaluparan og kining missiles og drones. Ang ingon sa kuan, ang ingon sa taho mga ka K5. Atong nanlabay nga adlaw daw. Una daw nga gitira, no? Sa kini ang Iranian military ang kwan ba kini ang cruise ship bitaw nga hingagi sa Strait of Hormuz. So ang ilang gihimo ni baos ang Estados Unidos diri. Oh, ni baos ang kwan, ni baos ang Estados Unidos pud sa kini ang pag-atake kay kwan man. Nini ang iunhan man daw sila. Bisag doon na na peace agreement. Di kini mag, di kini matap mag, kwan, di kini ma linong ng buhanta ni. Ya, karon na, ang mga sources sa oil industry nagpadayag ba kakipab gabasig by the following week. Masig madugangan na sa daw ang presyo sa produktong petrolyo sama sa krudo gasolina mga ka-K5. Inoon, gagmay raman. Tag-kuan raman, tag-dos pisos o tag-pisos. Pero atong nakalabayang simana manggod po hinoon ang rollback mga ka-K5. Medyo dinagko man sa dola kasi sa diesel, 11.4 pesos kada litro. Sa gasolina, 5.90. Diba? So, gito pa yung puruhan lagi di ay mga K-5 itong pagbana-bana kanhi ni DOS Secretary Janet Garin na Jiner Munje nga basig puhon mabalik sa 50 pesos ang presyo sa produkto petrolyo dire kay wapagani mahitabo naggubat na sa mga buang daghan gid islag bala ba
4: grabe po
1: ita ni mga tawhano ilang lingaw-lingaw Jiner batik man kay Jiner is like kuan kalingawan Jiner gubat-gubat man Lasing 27 na mga K-Pab, stand by for a while. Ate sa itong mga painom-loms, pikas lawak ha. Mapabalugikan sa Klinika de Alternativa Medicina. Balik ko itong taon pagkahumani ini. Palag stand by. K-5 News FM. Championing the
5: lives of the Filipino. K3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Yung nagkahatag o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabulik gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Sus, di na sad. Napaling nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugup karon dayon para wala na iaberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
6: Balita K5 sa umaga.
8: Okay, balik daba ka kay Bebe. Sara, kung bigay mo rin namay na kuwangan sa itong pamukaw. Dahi pa si ta! Ay, dahi nireklamo na yun, oh. Minoros na nai pasitag sa Tay Aurelio sa Tingasin, Jin. Dahi nireklamo, gipukaw na yun, ay! Hindi ko na siya bangon ay. No, hello. Ay, ginoo ko. Ay, bago na mo di ay kay. Tonto na ako. Sabi na ito na yung mga klase. Oh. Ayun in town mo di hanggang balik kung katong in town kay malate in town mo. Ay magsalig, online ninyong klase. Ay ginawa ko. Ano ito sa mga balita, bitaw mga ka-K5 boy. Ay... Ang krudo mga K5 o gasolina, posible daw nga mumahal. Pero ang LPG engineer, kini good news nis mga manugluto. Good news nis mga manugluto mga K5 kay Kuan. Kanang karong Hulyo daw, kana na ang... Mabuhinan daw mga ka-K5 ang presyo sa LPG. Ato ko na i-check ko na Junior Mon JV. Pila mong dyan ikunhod ani? Basig kakarampot na po na ikunhod ani, Junior? bago na diha oy. Bago na diha kay unto na bito oy. Oh. Oy. Sa mga wala pa diha na mangon ba? Ang bangon na mo kay ita. Abot mo mas panahon na mong engineer basig maingnan niya mo diha ka. Pastila din taon. Wa pa mo na mangon diha ug nagulan og kwarta dili mo ka kuan di mo ka pamunit. Di ba kaagi ka na gapangasaba sa una engineer? Kapilaso po mga ubang anak mo ingon man engineer nga. May kwarta. Nyag bangkaw mo uwan oroy na perting pataya.

Ada tas LPG mah kay pa mo brato kuno bebe. Oy, lindot ari 12 daw jinir per kilo ang ikunho jinir sa kuan ay. Sa LPG. Kabot ka na diri San Carlos. Pasig dito ni Tamans kauluhan po ni presyuhan ni mga gay pai. Pasig dito ni kadulhog diri pa ubos. Ingon sa kuan, ingon sa presidente mga gay pai ba? Sa Regasco nga si Arnel T. Mikunho daw ang contract price sa LPG sa international market. Oh. Karon, gipaabot na lang ang announcement sa Saudi Aramco sa katapusang adlaw karong buwana sa Hunyo. Pero nakita na nila nga doon na doon ay pagkunhod sa LPG sa $200 per metric ton. So, mangutanan ko sa katong mga manugluto na to bag katong doon mga baligya na to diha nga mga baligya nga mga karinderya naman. Doon ay mga negosyo nga karinderya. Dahil dili kay doon ay baligya nga karinderya na nabuang ang istoryahan. Katong doon ay mga karinderya, ana. O, tagpilang kilo ron si LPG. Mangutanan daw ko, bi. Pasig nakadungog na ron si Tito Ruben o si Tita Liza Ruel. Paliwag ko na kung comment ko na ninyo diri, Tito Antita, kuno, bi. Pilaron ang LPG, Tito. Tito Ruben and Tita Liza. That is my Pili Street, mga kagipan. Uy, pwede kayo mong kabisita niya. Sa my Pili Street, may gala na niya. Available ka dito. Ex-Cofemix, may kapiag ka na ni Tito Ruben and Tita Liza Ruel. Og diripods, may lutong bahay, mga kagipan. O, kay Tita Malu. Pila na iron. Kaya, hinoon, next month pa man ni mga kagipan. Pero, good news na nila ni Oy. At least, bisan na papano mga ka K5 may naay gamay pagkunhod ba kay pag mumahal ko ding inani mga K5 o mga kung ano ba mga palalito na mumahal sa mumahal ka ding LPG, mumahal pong isda, mumahal ang baboy, mumahal ang baka, mumahal ang bugas at tanan na lang mga K5. Magminahalay na silang tanan, engineer. Tayo na lang ang wala. Oh, ikaw rin na engineer. Oh. Ay, katawa, engineer. Dose daw ang ikunhod, mga kakipipe. Oh. Matay, may ito magkaabot ni Dr. San Carlos. Eh, parang... dili po kay mag-kuan? Dili kay maglabad ang ulo sa to ang mga nagluto bitaw mga kagipay. Labad na daan kay ni magluto. Yeah, mahal po kayong sugno, engineer. May mantog kinini ang kuan? May mantog doltag bukid, engineer. Kay pwede rin tamang kapangahoy. Nana? Yag, masubrahan po na itong pamutol po mga kipay. Dakpon po tag diin. Asa maging tamulugar ani napita oy. Pero bitaw mga higala. Mauni ang kwan. Mauni ang pinagkaawahi ka ron. Tanaw na itong mukuan magin niya. Tanaw na itong mga kipay kung mo kwan magin. Mo epekto magin siya mga kipay. Okay. Bode ato mga balita karong buntag nga mapadagat mga kikipab sa mga tension dito sa gawas sa nasod. At the same time sa to mga balita ang lokal karong buntag mga dagkong balita mga kikipab din sa to ang Silingang distrito kagapong adlaw. Dinay isa ka bata Jenner Munjay na sad nga giabandonar na sad mga kikipab oh. Still ang gining mga inahan ba nga dili pa anda mahimong kuan ba mahimong inahan mga kakipay gibilin ning bata mga kakipay po sa kuan sa Dublin's katubhan unya ang nanay daw ani engineer ni dagan engineer dito ni kagahapon sa may Hacienda Esperanza barangay Luna sa siyudad sa Sagay engineer Munjay pagkaloy aning bata ani kuan ra ba daw ni babae ra ba daw babae na pajud. Ang nakakitaan ni Jenner Munjay si Ma'am Judy Ann Abapo. Kanya doon na siya nakitaan nga babae po ng hamtong og edad nga paspas kayong naglakaw.
pagkakita niya nga nanay mi ko siya nga nakato katong ba babae na nga nakita na ni Ma'am Judy Engineer mo to yang gidudahan nga mao gyud to ang nanay galing kay wala daw niya ma kuan wala kay niya ma wala niya ma mukhaan. Oy, ayaw mo paginingwa na ha. Pwede ba mo makasuhan ani mga kakipabi? Sa mga kababayinan nga nagkadungog karon, basig doon na sa mo'y plano diha sa simbako palayo lang nyo asang i-abandonar diha ganyo diha mga ipang buros. Ayaw gyud in town kay perting bugatang kaso pwede ninyong atubangon biya na. Og dili gyud makaya nga kining buhion, ayaw mo pagpaana-ana. Ano magpa ana-ana man kung di ba day ka sarang di ay mo ati man. Ay pagkaman inyong ipangbilin anang daplin sa dalan. Karon oroy og wala nang kakita ni. Di ba? Karon oroy og wala nang kadipara ini. Bakun sa mini bataan ni. Pakaulay subay. Kinig yung susmaig yung wala kay unahon magod ang kaugalingong kalipayan di magod mag huna-huna agod kung unsay posibleng dangantan lagot ko ha. Uy kay Junior healthy ba kayo Junior o? Ha sus pagka huwag gini alimuhag ng bataan taon nga muna din ighimo siya ang inahan di ay bigi pa adapt na lang nimo ni madam mo gi si may nanay ani pagkaway konsensya nimo dayoy oh abi gi nimo na lang ning gitugyan dito sa kuan gitugyan nimo dito si muhang mga kaparentihan dito sa kinsa pwede nimo nga mahataga oh dito sa bahay ampunan ana ba di kay imong pasipalahan imong ibilin diha sa Dublin sa dad diha pagyud sa katubhan. Patuga-tuga o kuano niya. Hindi, tanawa ka ron. Oh. Ay, tagmailhan to siya, Junior, oy. Ano, matakailas background po na aning nanay. Takibaw, gunsa po iha mga reasons ba. Pero kining matangas buwat, Junior, sa ato na, kapila na rin nato ginaingon din, he. Dili ganyan siya, kinini ang justifiable ka rason. Whatever struggles diha, ngayon mo nga na-experiensyahan, diligid na yung mahimong acceptable nga rason. Mahimong himuon ang pag-abandonar sa mga anak. Diha pag yun siya, dili pag yun. Dili pag yun angayan nga dapit. Kani kay gihatag ni si mo Inday kung nakadungog ka manggaling karon Inday no or basig nagtanaw karon diha Inday ba kani kay gihatag ni sa imo han ibot ipasabot ipabuhi na si imo ni kani imo man ni sus pagka ko ah importante na salbar ang baby Junior Munje ah. Ato miaging kuan miaging semana dito pud sa Toboso Maring Jezebel. Gisod po nung sako. O niya, gibilin po sa Dublin, gihapon sa dalan. Ano unsa naman ni ato ang, o ba na itong mga kaigsuunang mga kababayin ano eh? Ay, importante mga kagipayab, sa ito nang gikaingon na sa gihapon, buhi ang bata. O niya, ano siya karoon sa mga kamot, mga higala. Oo. Tita Vilma Canusale, diyan sa mga Purok Punta Cruz, may buntag ni mo diyan, tita. Mga na mainit diyan, karoon may buntag niyong tanan diyan. Si Nanay Carmen Kabugnason is also watching. Good morning. Alas 5.48 naman ni mga G5 boy. Aritas katapusang balita na lang karoon nga buntag gabi. Medyo espesyal ni balita ang mga G5 na pwede po natong kakuhaan o leksyon. Labi na itong mga hilig kayo magpa-display sa social media, mga G5. Dara, paminaw mo! Paminaw mo! Dito sa Nasod, India, Junior Munjay.
usa ka social media influencer nga sige pakita-kita sa iyang mga bulawan dinhi. Literal nga bulawan mga kakaibababa, pulsiras, kwintas. Sige niyang padayaw sa social media na biktimas pangawat jiner na. Na. Sa ka Indian influencer dito sa India po dahil. Siyempre, kita Indian influencer gani. Ang sigihang kapasigar mo sa iyang mga alahas, jenir ba, ang gikawatan. So, ang iyang bay, ang iyang tangab, jenir bon jay, ang iyang mga alahas. Kining bayhan, nag-iilang nga si Rajna Gurjar. Nihibo siyang popular, no, sa iyang pagka-influencer tungod sa iyang pagpakita sa iyang mga kwarta, mga alahas sa nagkalainaing mga social media platforms. Oh. Wa niya dahuman Jinir Munjay. Sige din yung display na yung mga kawatan ng tanaw po na yung Jinir. Asa pwede mo agi. Asa napita pwede mo lusot nga magka-penetrate sa sodium pinianan para nga magkawat Jinir ang iyahang mga kwan. Ang iyahang bitaw mga kabtangan bitaw mga kakipay mo. Hindi karon perti na niyang guula kay wa gyud madakpan Jinir Munji ang responsable ining maong insidente. Na. That is why ang atong bandi mga K-5 hindi kay nato pala biag display ha. Kay ang ubang mga oportunista mga K-5 gahuwat ra nag gahuwat ra mga K-5 og ginatawag og perfect timing. Once makakita na mga K-5 og perfect timing ah patay kang bata ka. Ah, oh. Ang uban perting tago gani mga K-5 anak nila gani kani makitaan. Ya kini si hinon gi sigig padayag diha sa kuan. Sigig padayag hinon diha sa kadaghanan. Oh. Ako na ito nag-discuss kay maghinapos na tanya, naminaw na ako ang amigo karon no. Ako amigong guwapo, kugihan, Matso Domingsu! Bye!

0: dili pud ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simple ho nato Sir JP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
1: Ay, ako gusto ko.
0: Inom ka og Detex 500 og Mighty C. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
1: Wa na jud ta igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy saying mayong panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: Detex 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract. Sa nawo nga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ga gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay ga gabasa na naman.
4: Oo balaga kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa
4: kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taan niyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM San Carlos, 6:01.
12: Live mula sa Bulwa.

0: kita sa international palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karoda, sumalo ang tudling sa ato ga mga balita. Mark Lapid gibisita ang San Carlos City duha ka proyekto para sa pagpalambo sa turismo syudad, gigahinan og pundo.
2: Negros Oriental nagpatuman og ban sa baboy batok ESF.
1: Sa National Pilipinas dili magpaulipon sa China.
2: Sa international military bases sa US nga nahimutang sa Kuwait subling giatake sa Iran.
1: Sa sports, Pacquiao Mayweather rematch kansilado na.
2: Sa Kubis, Herlin Budo lagi tanyagan og 150,000 pesos sa usa ka gobernador alang sa one night stand.
1: Sa balitang wow, babae gusto mo balik ang pagka virgin, ipatahi ang private part. Wow ka to mga headlines, ikabutago sa adlong Lunes, Junio 29, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Cabros Radio, Click FM Toboso, kami inyo mating balita ka K5, Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si K5, Pamela Perata.
1: Oras lasay, stress na oras na aroda, magkapipili ang DTX Coffee Mix. Bungod kay nakakapi ka na, na-detox ka pa. O karon sa ingpit niya, detalye sa ito ga mga balita sa balita ga Mark Lapid gibisita aga San Carlos City. May kampiyon niya balita sa K5, Anson Ravina Kila.
0: K5 News FM Live Report.
3: Gibisita ni CHESA Chief Operating Officer Mark T. Lapid ang San Carlos City ni Adtong Hunyo 26 isip kabahin sa iyang working trip aron inspeksyon noon ang mga proyekto nga gipunduhan sa CHESA sa tibuok Negros Island Region. Giuyunan o giaprubahan ni COO Lapid ang kinatibuk ang 46 ka milyon nga pundo gikan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or CHESA alang sa duha ka gisugyot nga mga proyekto sa turismo sa Dakbayan. Mga giaprubahan mga proyekto mao ang Sipaway Island Eco Escape, a bird watching retreat in the heart of mangrove project ug mukabat sa 22 milyones pesos ug ang Medina Memorial Tree project valor og 22 milyones pesos. Kini ang mga proyekto nagtumong sa paglambo sa mga destinasyon sa turismo sa San Carlos City ug sa pagligon sa mga paningkamot alang sa mapadayunon o sustainable nga turismo sa syudad. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang nagmalampuson ang ipagayon nga Island Invasion 2, Operation The Greedy Hell, nga Airsoft Competition sa San Carlos Airsoft Regiment Conscar Incorporated sa Sipaway Island, San Carlos City, niadtong Hunyo 27. Gipaygayon ang kompetisyon sa nakanlaing bayan sa isla, diin gisulayan ang kahimtang sa mga partisipante pinaagi sa mga military-style simulation. Lakip sa mga misyon ang tactical operations, paglikay sa mga ambush o pag-angkon sa mga importanteng target na nagsulay sa ilang panagtinabangay, komunikasyon, paglahutay o abilidad sa paghimo o desisyon. Mitambong sa mga kalawakan ang mga airsoft teams gikan sa nakalalaing lugar sa Kabisayan, lakip ang Iloilo, Zamboanguita, Cebu, San Carlos City, Antique, Gihulngan, Silay, Morsia o Bacolod City. Tumong sa mga kalihukan ang pagpalambo sa sportsmanship, disiplina, panaghigalaay o responsabling pagdula sa airsoft at taliwala sa mga partisipante.
1: Sa dugang pa mga dagkong balita lokal, nagpakita sa ilang kahanas o pagka maamugnaon ang mga estudyante sa lalaing pampubliko tunghaan ato sa selebrasyon sa 16th Localized Environment Week pinaagi sa poster making contest nga nagtumong sa pagpaligon sa kaybalo sa pag-atiman sa kinaiyahan. Sa ulagway ang mga mananaog ug mga partisipante gikan sa Katingalan Elementary School uban sa ilang mga magtutudlog opisyal sa eskwelahan nagpasuday sa ilang mga obra nga nagdala og mensahe sama sa tree planting o pagpanalipod sa kalikupan. Ang mga kalihukan kabayan sa padanya kampanya sa Dakbayan aron mapalambo ang responsableng pagdumala sa kinaiyahan ug mainganyo ang kabatan-unan nga mahimong aktibong tigpanalipod diini. Sumala sa mga organizer sa mga kaliukan, sama niini dili lamang nagpalambo sa talento sa mga estudyante o dili nagdasig usab kanila sa pag-apil sa mga programa sa pag-preserbar sa kinaiyahan o pag-atubang sa mga hagid sa pagbag-o sa klima.
2: Samtang mukabat sa kapin o kunkulang 180,000 pesos ang missing human giransak sa mga kawatan ang DIY General Merchandise sa Agyal Zayco Avenue, Barangay 2, Kabangkalan City, Negros Occidental, alas 7:30 sa buntag ni Adtong Hunyo 20. Mga alas 12:30 sa unto ni Adtong Hunyo 20, ang Kabangkalan CCPS nakadawat og tawag sa telepono gikan kang alias Chinina, 34 anyos sa babayi, Minyo, Assistant Supervisor sa DIY General Merchandise og residente sa Kitimco Subdivision, Barangay 9, Kabangkalan City, Negros Occidental. Iag-report nga giransak og sa kawatan ang ilang tindahan. Tugod diin ig-report ang investigator on case. Daling mayanto sa dapit, di nahitabo ang krimen aron maghimo og imbestigasyon. Base sa imbestigasyon sa pag-abli pa lang sa establishmento, nadiskubrihan ni alias Chinina ang giguba nga pultahan paingon sa opisina. Dito ilang nasayran nga gipugusab og abli ang vault sa opisina og nahanaw nang kita sa tindahan nga mukabat ngadto sa kapin uminos sa 180,000 pesos. Dugang ang paniini. Base sa ilang body clock, ang wala mahiling suspect ito ang nakasulod sa establishmento. Tali alas 10 sa gabi, hangtod alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 26. Gihimo kini pinaagi sa pagguba sa mga rihas og bildo nga bintana sa kaduhang andana sa mong building. Sa diyang nakasulod na, giputol o giguba usab asa suspect ang mga linya sa ilang CCTV system.
1: Samtang luwas na sa kritikal na kondisyon, apa nagpabiling sa hamdan ang usa ka babae human kini po sila sa usa ka lalaki sulod sa usa ka kananan doon sa Bacolod City Government Center natawag Sabado sa gabi, Hunyo 27. Luwas nga gipusil ang biktima, dako pa gyud nagkatingala sa mga nakasaksi human niya makuha pa sa usa ka osyosero ang bag niini samtang nagpadayon ang kagubot. Base sa post sa usa ka netizen niya si Maylin, usa ka lalaki nga nagsulob og puti nga t-shirt ang mikuha sa bag sa biktima samtang nagbuyod kini. Sa video nga gipaambit ni Maylin sa social media, makita ang biktima nga nag-anto sa kasakit samtang daling gitabang sa mga concerned citizen aron madala sa labing duol nga tambalanan. Sa inisyal nga imbestigasyon sa Bacolod City Police Office, nasayran niya kauban niya lalaki sa biktima nga dungan niya nangaon ni Atoy Gayuna ang unang tinguha nga pusilon sa suspek. Apan swerte nga wala mibuto ang armas niini, inungdan niya nakigayon sa pagpadalagan palayo ang maong lalaki. Tungod niini, gisulayan sa biktima nga ngiyoon ang suspek nga mag-istorya na lang sila gawa sa kananan. Apan sa diyang mibalibad kini sa pag-uban, niini na siya giposil sa suspek. Uman sa maong pagpamusil, daling misakay ang suspek sa usa ka motorsiklo o may paspas o padagan. Ingon sa bagatang bahin sa South sa Dakbayan. Padayon pa ang gimong manhunt operation sa kapulisan aron mailhan badakpan ang maong suspek bakit na aga osusero nga nanguha sa gamit sa biktima.
2: Usa ka bagong himugso nga batang babae nga may pusod pa ang napalgan daplin sa kampo sa Hacienda Esperanza, Barangay Luna, Sagay City, alas 12 sa Auto, Hunyo 28. Nakita sa usa ka concerned citizen nga si Judy Ann Abapo ang mga bata ug nakita niini ang posibleng inahan nga paspas mi palayo sa lugar diang nakitaan nga may namikuha na sa iyang anak. Gidala gilayon ang bata sa Maranion Hospital aron ma-check ang kahimtang niini.
1: Samtag ihatuda si Corporal John Ray Brazil sa iyang ulahing nga kapulayan sa Sabado, Hulyo 4, 2026, alas 9:30 sa buntag sa Rojas Morsha Memorial Garden sa lungsod sa Morsha, Negros Occidental. Si Brazil ang napatay sa encuentro sa tali sa 79 Infantry Battalion o New People's Army kon NPA sa Barangay Tamblang, Sudan sa Escalante atong Hunyo 1. Sa Biyernes, may ipaigayon niya necrological service alang kang Brazil sa Proctanque, Barangay Pandanon, sa Los Lungsod sa Morsha, nga magsugod la 6:30 sa gabi.
2: Laidakong kalampusan ang natala sa Police Regional Office Negros Island Region kon Pro-NIR sa laing kampanya, sa ilang kampanya, batok sa lugar lokal nga insurhensya human voluntaryong ni surrender og nibawi siyang suporta sa communist terrorist group kon CTG ang usa ka kani miyembro sa unit militia ni adtong Hunyo 25, 2026. Ang mao ni surrender kinsa kalyado kani sa nabungkag nga Central Negros 2 Committing Region Negros Cebu Bohol Siquijor nga pormal lang mitahan sa iyang kaugalingon dito sa Sikanda NOCPMFC headquarters sa Sitio San Roque, Barangay Gargato, Hinigaran, Negros Occidental, aron limpyuhan ang iyang ngalan. Atol siyang pagtahan, iyang giturn over ang usa ka 357 caliber revolver o dulo ka buhing bala sa 38 caliber ammunition. Giangkon niya nga di pahigayon siya kaniadto og mga non-combat roles og mga buluhaton ukon mga buluhaton nga walay labot sa pagigubat alang sa CTG sa wala pa niya higpit nga gitalikdan ang mong pundok aron magpuyo og malinawon. Isip pagsugod siyang bagong kinabuhi, nakadawat siya og dinilian nga hinabang nga kwarta og usa ka sakong bugas gikan sa kagamhanan og gilayon kining girilis ngadto sa kustodiya sa iyang pamilya human sa saktong dokumentasyon.
1: Samtang gibarabana nga naa sa kapin kon kulang 20 ka mga estudyante sa Magsaysay National High School sa Giulngan City, Negros Oriental ang ialegar nga nagwala o gisaniban alauna sa hapon atog Hunyo 26. Nasairan niya mga tinunan kini sa grade 8 hangtod senior high school. Gibarabana ang 16 ang gidala sa Governor William Billy Villegas Memorial Hospital. Ako impormasyon sa K5 News FM nagsugod niya na sinati sa matinun-an. Ito nga nakalabang adlaw apa na ulian lamang kini. Nagiingong kalit na tumba humay naglisod og ginhawa. Sa diin giklaro nga sobra unta sa 16 ka matinun-an apa na ulian lamang. Ya sa tungaan ang uban ni ini. Ibot siya sa principal sa matungaan niya si Mrs. Loche Caballero na hyperventilation ang iyong rason sa mga nasinati sa tinunan na posibleng kulang o paway o tulog o giklaro na usana lamang kanormal o psychological reaction na naitabo sa mga kauban niini nga mga estudyante diaga nakakita sila niya may nakuyapan o mikonektar sa ilaha. Dugang pa sa principal nga mass hysteria incidente man niya na hadlok ang pipila ka mga estudyante. Isuspenso gilayon ang klase sa resgutan niya tunga last 2 sa hapon. Sayra niya nakagawas na sa balay-tambalanan ng mga estudyante o nakapauli na sa tagsa-tagsag ang mga Pinoy-anan. Naglimin bang mga istorya? Doon ay tilimadod niya gipakita sa mga estudyante. Lapan pa dahin pakini sa pagberipika at then giklaro lamang mismo sa tungaan ang hyperventilation.
2: Samtang Negros Oriental nagpatuman og ban sa baboy batok ASF. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
0: K5 News FM Live Report.
4: Gideklara sa kagamanan sa probinsya sa Negros Oriental ang usa ka total ban sa pagsulod sa mga buing baboy o mga produkto sa karning baboy gikan sa mga dapit nga apektado sa African Swine Fever kon ASF pinaagi sa Executive Order number 46 nga giluwatan ni Gobernador Manuel L. Sagarbarria. Gididaan ang pagsulod sa mga buing baboy, frozen boar salmon o mga sakyanan nga nagkarga og baboy nga gikan umiagi sa mga restricted o mga high-risk zone. Kini ang lakang himo man masairan nga dunay pagbalik sa mga kaso sa ASF sa kasilingan ng probinsya sa Negros Occidental. Sumala pa ang aktibuhon pag-usab ang Provincial ASF Task Force alang sa mas strictong pagbantay sa mga utanan o checkpoints kauban ng PNP o Philippine Coast Guard. Samtang kumpirmado usab nga dunay natala nga 10 kapag kamatay sa mga baboy sa Bacolod City. Sumala ni Administrator Mark Steven Mayo ang maunga mga kaso natala sa Barangay Takuling, Alihis o Barangay 35 sa pagkakaroon. Gipaabot ang mga resulta sa laboratory test aron masuta kung ASF pa ang hinungdan sa pagkamatay sa maong mga hayop pa. Kini, si KK5 siya ninilapon alang sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa balita regional, balog karon sa prosuana ang kani hepe sa Argao Police Station human kini opisyal nga nakonbekto sa korte tungod sa giatubang ni inima kasong korupsyon. Ilang dinakpan niya si kani Police Major Ildefonso Miranda Jr. 52 anyo sa kasamtangan na temporaryo kaning gihoptan sa custodial facility sa Argao Police Station ang mismo istasyon niya iyang gidumala kani adto. Adto ga Webas Hunyo 25 may tambong si Miranda sa iyang hearing. Ida human mapagawas ang sad-an niya hukom sa korte. Dali nga ni Mando ag West nga itanggong ang kani opisyal samtang gihikay pa ag pagbalingga niya ato sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Si Miranda nagatuba utulog ka seryosong kaso nga naglakip sa direct bribery. Kon kalapasan sa Article 210 sa revised sa Penal Code delivery of prisoners from jail, kalapasan sa Article 156 sa RPC og Anti-Graft and Corrupt Practices Act Republic Act number 3019. Bansa sa desisyon sa korte na kumbekto si Miranda sa kasong pagsupak sa RA 3019 on Anti-Graft din magatubang kini og silot sa pagkabilanggo nga mukabat sa kapina unom ka tuig. Duman niya nitong Marso 5 si Miranda Gironda o ginakob sa masakob sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group kon IMEGA. Naman masuta nga naghatag siya og espesyal nga pabor pinaagi sa pagpagawas sa mga babaeng persons under police custody kon POPC. Gikan sa selda aron pakatulgon siyang mismong buwatan isip palipas oras. Isulayan pagkuha sa media ang habig sa kanihepe kapag nagdumili na kini sa paghatag bisan unsag pamahayag.
2: Patay diha dayon ang mister samtang nakaluwas naman ang misis og anak kahuman diini giambusyan sa mga armadong riding in tandem sa pagalungan Maguindanao del Sur niadtong Sabado Hunyo 27. Gila ang biktima nga si Abdulhamed Hussein hingkod ang pagidaron og residente sa nasambit nga dapit. Sumala sa misis sa biktima papauli ni sila gikan sa Pikit Cotabato sakay sa ilang tricycle nga gimaniho sa iyang mister kauban na ilang size anyos nga anak sa diyang gipaulanan sila og bala sa mga suspitsado. Samtang swerte namang nakaluwas ang mag-inahan o kasamtangan, giimbestigahan na sa mga otoridad ang motibo sa krimen, naman ang pagkatao sa mga responsable.
1: Sa Balitang National Diet, kinato sa DTX 500 sa mga diabetic patient, taas og sugar, high blood pressure, mag-DTX 500. Ugot niya gikondinan Department of National Defense kung DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang payag sa Chinese Embassy batok sa Department of Foreign Affairs kon DFA. Matod pa niya nagpakita sa kakulang sa sinseridad o pagpanglimbong sa Chinese Community Party nga doon sa Pilipinas. Sa minsay, giingon ni Teodoro nga dili na katuhuan ang mga gipamulong sa mga opisyal sa Chinese Embassy. O gipaagi na lamang nila kini sa kasuko. Ingon pa sa kalihim sa depensa nga ang tubag sa China o sa katinaw nga pagpadayag sa ilang tinuod niya tumong batok sa nasod. Ipasiog na usab ni Teodoro nga ang Pilipinas sa dili mahadlok o dili gayod magpaulipo ang mga Pilipino.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, gisugyot ni Senador Rubinho da Padilla ang automatika nga pagparehestro isip military reservist alang sa mga kwalipikadong Pilipino isip pagpangandam sa mga posibleng krisis sa seguridad, hulga sa cyber o mga kalamidad nga dalas sa kausaban sa klima. Dinisyon ni Padilla ang Senate Bill number 24-2042 aron usbon ang Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Pinaagi din ang mga Pilipino nga nag-edad og 18 hangtod 25 anyos automatikong marehistro gamit ang mga database sa gobyerno sama sa Philippine Identification System. Kimugata ni Padilla nga dili ni gusto ang gubat sa dili pa kita makaandam ang tinuod nga suknanan sa usa ka kaligon nga nasod mao ang iyang kaandamon sa dili pa moabot ang bisan unsang krisis. Ug pa si senador sa matag kalamidad linog bagyo baha o nasundong emerhensya ang unang pangutana nga madunggan igo ba ang mga tawo og kaandamon.
1: Balita International. Sa balita sa gawasan nasod dalit yan ato sa Clinica D3 Bio, na antiviral and antibacterial specialist. Ikumpirma sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC. Gagi-atake sa Iran ag base sa militar sa Amerika na nasa Middle East. Ang IRGC o mga Iranian military nga milusad og pagpatake batok sa Amerika o guban pang kaalyado ni ining nasod. Kabayga Domingo kon gapon kadlaw on niyo by the Oso gibaig sa Kuwait niya na intercept nila ang mga missiles ug drones na gipalupad sa Iran. Sa mga pagpangatake apektado ang mga nasod niya naa sa Bahrain ug Kuwait. Pero sigon sa mga awtoridad wala nakalas sa mga hitabo. Dugang pa wala iya, wala sada may natala nga danyo sa sama ong pagpangatake.
2: Gisilutan sa korte sa South Korea og laing 7 ka tuig gapag kabilanggo ang kanhi First Lady nga si Kim Yoon-hee yatong Biyernes Hunyo 26, 2026 tungod sa iyang kalabigitan sa usa ka jobs for gifts scandal. Subay sa gihimong live stream ruling sa korte na pamatud-an nga sadan si Kim sa pagdawat og mga mahalong alahas og mital isip baylo sa pagpabor og pagpangilabot sa pag-appoint sa mga posisyon sa gobyerno o personal appointments. Si Kim Yoon-hee mao ang asawa sa na-impeach nga kanhi presidente nga si Yoon Suk-yeol sa pagkakaroon kasamtangan na kini nagserbisyo sa iyang silot sa presto alang sa lahi nga mga kaso sa korupsyon na sa wala pa kini nga bagong hukom.
0: Balita sports.
1: Oy. Malipay manikipay pam niya. Kansilado na giatangang rematch nila ni Manny Pacquiao og Floyd Mayweather Jr. Maman niya gikumpirma sa kampo sa pabansag kamao nga dili na kini madayon sa gikatakdag panahon. Ikaw sa kampo ni Pacquiao, wala pa'y bagong petsa para sa maong away. Manot gini sa pagkasila usab sa exhibition na boxing match ni Mayweather sa Greece. Lakip sa mga gitudlo hinungdan ang giatubang federal lawsuits, mga problema sa schedule o mga hisgotang pinansyal. Sangat na usab og kaso ang events company nga CSI batok ang Mayweather aron mabawi ang 4.65 milyon sa pesos nga gibayad para sa exclusive promotional rights sa planong Pacquiao rematch og exhibition bout batok kag Mike Tyson. Nanduman ag ulahiga nagatubang sila Pacquiao og Mayweather niadtong 2015 sa usa sa pinakadakong away sa kasaysayan sa boxing niya miabot og kapin 4.6 milyon na pay-per-view buys. Uy, kasilado ka Kipay Pam. Wa, di na takatanaw. Sa una, Kipay Pam, pag boxing na gani ni Manny Pacquiao, ang mga taga-bukid ka Kipay Pam, mulugsong din ni sa syudad para lang mutanaw sa iyang away. Kay sa una, wala pa may kanang walay mga piso wifi, di ba? Karon sa mabukid, daan ay piso wifi. Nga makatanaw na sila dito. Sabi ka high-tech na ang panahon karon.
0: Balitang Entertainment.
2: Samtang sa balita showbiz K5 Jazz, gilantad sa kapuso actress o beauty queen nga si Harlene Budol. Nga nakadawat siya og indecent proposal gikan sa usa ka gobernador. Sa iyang Instagram story, gipakigbayin sa dalaga ang screenshot nga nadawat niyang mensahe. Sa mga screenshot usa ka gobernador ang nagpadala og mensahe kang Harlene og nangutana kung pwede ba makauban og usa ka gabi ang beauty queen.
0: Oh no.
2: Siya, hello, I'm Gov. Can I ask if available ka for one night stand? Oh, magkano?
1: Ay, ate na magkano. Pala yung governor.
2: Nag-miss call pa siya, K5 Jess.
1: Nag-miss call pa siya ni Herlene. Sa ato pa, may number siyang Herlene.
2: Messenger. Onya, gitanyagan niya 150,000 pesos.
1: 150,000.
2: Kagabi.
1: 150,
2: right? Yes. Ay, replyan ni na gi-replyan dire sa beauty queen nga.
1: Sige lang, okay ra.
2: Ano siya? Hello, Gov. Pakyo sa'yo na 150K mo. Itulong mo na niya sa mga nasasakupan mong lugar. God bless.
1: Ito, mayroon ka Herlene.
2: Uy, samtang may mga netizens, dayon K5 Jess, ingon man ang social media personality nga si Senyora. Na ngayon din sila glue kang Herlene. Sa kano, ay, netizen po rin.
1: Ay, kasak na laparan gani nga. Auto ga ito'y gitanyag sa iya for one night stand. Sak na laparan. Minilyon to ha niya. Yeah, 150,000.
2: 150,000.
1: Saan na siya chief? Ay, ato na tayo. Alas 6:25 na. Wala tayo ko ano ni. Hali, aras sa oras eh. Pusunod na ang programa ng For Los Pablos. Pag-iapon si Kipay Brian Mordin. Kipay Pam.
5: Ano? Oh, marag wala.
1: Kipay Munjay? Wala, guro. Up, guro, taros makulad kay Pipa. Bueno, para sa iyong oras sa pagpadayin pa sa tuag tulumanon, DTX Morning Newscast. Upan na po pohon, same time, same station. Diri lamang sa 95.7 K5 News FM, San Carlos. Sa pangalan sa Kinitibuk, aga porsa sa K5 News FM, San Carlos. Pabulos sa Radio Click FM, Toboso. Kami iwanan balita ka K5, Jezebel Barbicho.
5: Ako sab, si K5, Pamela Perate.
1: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros.
5: K5 News FM.
6: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
7: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Visio
8: gamay D3.
9: Apalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Matay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: GTX 500 na.
3: GTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
3: GTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Maya dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampas, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagtaton?
15: Kaghimay-himayon! Stand by!
12: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
14: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
15: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
14: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
15: Supra!
12: Objective and analytical.
14: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
15: Di pagprangka lang bala.
12: Informative.
14: Diretso naton kay may baluwa ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
15: Naiya!
12: No holds barred discussion on hottest issues.
14: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga Nagaduging na!
15: De, ano nang resulta sa kaso?
13: Hulat-hulat lang!
15: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
14: Oh, come on! People of the Philippines!
16: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos. Isa ka, may nega morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati. No? Kamusta ang ato mga palangga ang mga KK5 sa igad sa may bayon? No? Sa kaumahan, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak manuwasang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, Negros Island Region. Good yes. Morning, world.
17: Good morning.
14: Kabigyapan ninyo power do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castaño.
15: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
14: Well, welcome sa inyo naman nga panatutunan, no? Patas-taas, guru kamay, no? Inang paang, paamunga muna, Diyo
15: tayo. No, naka-happy anniversary kita ba?
14: Happy anniversary. Ito, sumukong ka sa Diyas ato, no? Kagi, Five Eric, ginakabusta ta mga Pinoy abroad. Di mas lang abayin sa kalibutan. Updated siya kung ano ka kalinabo. Di sa aton, pagi sa aton, official Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod, 101.5 FM. And of course, ang ato naman YouTube channel, Kagwaro 2.9 sa Southern Negros. And 89.7 sa Southern Negros. Ano bang ginimo nila abroad? Kaya nagatabi sa ilan sa more night. Good morning. Ka good night. Doon ka namin at tayo rin sa mga gabi.
17: Foro de los Pueblos.
15: Okay mga K5. So, subong ha. Lunes. Tatlo kabutang ang dapat nabantayan. Ha? Tatlo kabutang. Number one. May ara kita nga oil price rollback buwas. Manaog ang presyo sang langis. Bantayan ta kita, hindi ka muna yung tugong subong. Piso sa diesel, 1.20 euro sa gasolina.
14: So, sagligan doon 9 pesos kino ba?
15: 9. Subong may buwas mera naman. Narangkada na nimo.
14: Tino gamat-amat namin.
15: Bantayan.
14: No? Tigaling mo ikuya tugungan ni Slakel. Kasakay kaya subong sa jeep.
15: Tiyan mo lang namin si mo. Tiyan mo lang kami tupan ka man. Kasi gahain mo lang na gamay. So, muna bantayan lang si Raljan. Number 2 nga bantayan, masunod ang LPA karon. May LPA sa Pilipinas, maulanon kita, pero hindi matamaan si Negros. Mm-hmm. Kaya ang LPA nagtalbo sa babaw. Pero expect rain in the afternoon and towards the evening. And
14: ano ang nagtabo? Mau grabe, no? LPA na, no? Tanawad na lang karoon na. Ang ato lang ayaw sa ila is preparar sila. Because, you know, sa mga malalo ng panahon, kung mahina ang imo sa immune system, kapipabibaylo-baylo claim, mabi, ulan, init, hina-hina imo immune system, daw dali kang ganyan biraon, trangkaso.
15: Tamo na.
14: Isa na da nga kinanglan tamang inong mighty sea. You know, ang lawas, sabi, why ba na kapasidad mag-inom sa mighty sea? Amang produce sa mighty sea. Team nun yun na, kaya why taga-produce vitamin C, either kuha ka sa mga magranon bla sa vitamin C mga fruits, citrus fruits.
15: Ba?
14: Tutiyawan ka na itong pilang kilo. Sana puga-puga ka pa yan.
15: Mapuga ka pa.
14: Kung gadali na sa atori, aga pagbugta mo, kung mighty C ka lang on empty stomach, very effective. Alkaline yung vitamin C. Kaya ginambal ta ng vitamin C. Kakis, ang tao kung kulang sa vitamin C, sa brand kay Imon, no, hindi mo namin. No?
15: Siya pa na.
14: Na-notice mo ni Kagipay Berek? Atong natabo sa NGC?
15: Oo.
14: Di sinubian news itong babae?
15: Ang aking tiro ito.
14: Tingin mo sa kay kita, ikupon si ba't nga laki?
15: Siguro nga maupon kayo mo kayo may, may relasyon na siya.
14: O isang kaluluo, isang babae, no?
15: Oo.
14: Pro ay mo siya man, sa tiyan igo niya?
15: Oo, sa tiyan, daw duwa ka igo.
14: Di kamusta na siya sumungayan?
15: I don't know, isang update niya. Kay...
14: I-check tani karon kay K5 Wilson. Kay, grabe. Nakita tayo doon no, nga ang dog worker kung ano yung babae sa isa ka. No? Kaya naka-uniform itom?
15: Doon naka-uniform siya. Tapos sa... Dumayong kaong-kao nila. Ay, kagabi, gilabyan ko. Halin to sa kampistuhan kagabi. Pag dulog ko, gilabyan ko ng lugar. Huwag tao kainom. Huwag kakaon.
14: Ano nga, di na siya na yun, Kipa Berik naman?
15: Ito bangit siyang NGC. Dahil lang isa na damo na kalaon.
14: Do sugba-sugba?
15: Oh, sugba-sugba na bla. Ang tupad niya, damo tao. Pero siya, ya, huwag tao gabi.
14: Pero dubuhi ni babae, actually. No?
15: Kuno daw, huwag siya mano. Kati daw, hindi man fatal ang iyang duwa ka igo.
14: Tingaro ni ipakita, tari ko na nung natabo sa iya, no? Itatag makauturan pila na sa mga bagay nga tutukan tayo, of course. Ang ginatawag natin nga si Kugon Seeds. Medyo madalom ni Kiman Chol about pinamilya na. Actually, ang ginaka, ang bilog ka pamilya siya ni, kung hindi lang namian, blake man ti, ang natabo gali, ang titulo ara pa na sa pamilya sa Rosa.
15: Yes.
14: Ang deal gali,
18: nga ila duta pero i-develop iya sa suno iya sa kay Mr. James Arosa.
15: Mm.
18: Tigalin kay doon na pabayaan kay duway ko matipan mga tao to sa isla ginagutman.
15: Daw malabo galing ni Sir Jan kay no it's a legal issue. Kay tingin nag-enter into agreement ka sa ali mo sa Ayala Land Incorporated. Mm. Ti kuno ay ma-develop kay may agreement ka mo no kaagaw-gawon lang galing bla.
18: Mm-hmm.
15: Nga it's very ticklish kay ti may legal gi diyang angle kay live ang inyong agreement mo.
18: Mm-hmm.
15: Whether Ayala Land failed to comply with the agreement with the Rosas is an entirely different story. Ang laban lagi nga komentar sa tao subong is ngiti nga ang mga kadto kadto ko mag-take over dela kanmas. Daw mo lang gidabi ng ila.
18: Daw para sinedo ka something like the very harassment. At the same time daw use of force kadto hindi man kinanglanon.
15: Hindi na kinanglanon.
18: Kay man pwede man pugkuan nila sa lamisa kay istoryahan mayo, no?
15: Nagligad nga 2 weeks ago nagdala para sa media to ka wag galit ang dala to. Pero nagdala to sila media kay nga amon this land is ours. Tino okay naman to anay subong nga gulpi ka dala pusil ka magambal this land is mine. Kabudlay sa sitwasyon.
18: Kabudlay ka mga bagay.
15: Kabudlay,
18: no?
15: Oh, may
18: so, ako ng pila ka mga bagay nga ton sa niliyag sa nihibaloon sa ato naman nga pagparagad sa karungan law. And tutukan tayo na kay labuton ta ko na nun ang pinakalaytes kay ginakop ili siya. Kay tiyambal niya pinatsyanay kita di. So, pinadalaan siya to SWAT. And doon ay man sila kaangal to. Ubus mo lang pick up kapat kabilog. No, ubus pang wagi lang sa ringa mga armas, mga K-5. Amatita ka nun, ha?
15: Overrated ba? Dilipat ko kagapon mag-amoto ba?
18: Ha?
15: Tani nagpakuha ko video sa imo.
18: Tapos ma'am, bal ka nga over my dead
15: body. Over my dead body! Pag-amot sa SWAT, wah, rin na gani. Huwag mo kasapat sinyo.
18: Hindi, pero tanawunta, no? Kung bala, ano ba ng punto kay man tino may hinais na jutay sa mga local government officials dito sa Manuas ng Carles?
15: That could be.
18: Oo. Ti do naglalang sitwasyon kay day ada isa lang kontra mo nagdoble no
15: nagdoble ko
18: so ang gwa niya imbis ka mangita ka sang abyan ngita ka away tedo do ko lang LGU hindi na magupon sa imo that's another story no ngato ka tutukan sa karong adlaw sa piyak kabahin mga K5 hibalon ta karon ining station number 4 no ining natabuan sa gitiro na si G sa ilan ni area check tani karon dugang mga detalye basi ma follow up man karon sa atong patrol no with K5 Carla Defensor Lunga makatuan nilang station number 4 no? Kag ano gib lang madalom nga motibo sa likod sini sa piyak kabahin ina lang himo ka bata tapos hindi ka pa man ready
15: ila no naman
18: itong tabo to nga ginapawigit mo to sa iwi out
15: kita na ko sa isa kabahin to lagyan lang.
18: Amo na ba subo-subo?
15: Inano.
18: Amo nang gidambal nila nga nami ibika pero pag-abot sa responsibilidad nadlo ka na.
15: Nami
18: oh, nami ibika. Pero pag-abot sa responsibilidad nadlo ka na.
15: Buto sa kadulom sir.
18: Oh, buto sa kadulom. You know, kaluluwa, isa ka bagay lang no. You know sometimes we admire sa mga babae nga they are very strong. No? Inablang despite of the fact na grabe ka bug-up di pagtilaw sa ila especially single mom ka, no? Or you're a teenager, tapos ang panawag na sina is unwanted pregnancy.
15: Unwanted pregnancy.
18: But despite sa mga hardship, you stand tall, proud, and of course, ha, ginapanindugan nga ti, kaya mo yung nga panindugan kagatubangon ang consequences. Because in every action yung ginaobra mo, may responding consequences na mo. And we admire ladies nga ti, willing to embrace the consequences that includes kag ipa Eric sang koyanan sang iya ko galingon kag sa ilang pamilya kag ipa Eric
15: correct correct no.
18: Pero ang iba niya nagapanago kag ipa Eric ang ilang ginaobra is ang kaluluoy kag ordinary ang way kalabot-labot ano panawag ta siya innocente we get me as I way
15: amo nang masubo no sa
18: atong pati mo malapakan ang bislakya na
15: kag ti may kabuhi na nayo may kabuhi na nayo hindi na iya ko lano
18: so that's why nga kuya grabe high admiration gid sa mga babae nga despite sa kabudlay hindi luglahog lang kag ipabirik nga muna klase ordel ang kormol si mo hindi kakatulog
15: kagang huya mo nga nagbusok ka away ka bata.
18: But despite of that
15: pero kinakiri on nila
18: kinakiri on nga pakibato
15: and I think it also goes to the family nga ginasupport man eh
18: but si ganun sila nga ang pamilya ara agad all the way nga ginasupport
15: kasi gilang dahi bata alam
18: i-admire mo na mga muna nga klase gini kaya nga imbis nga isa pasipadaan nilang ilang mga bata ang support nila ara. And we admire that kind of attitude. No?
15: Yeah, bata lang, kung makabata ka, ikaw naman. Lord, no?
18: Ha?
15: May eskwila na, di ba?
18: Oh. Kamu nang mabulubudlay. But at the end of the day, ang atong ginahambal is i-snappy salute sa mga kababayanhan naton na despite sang kabudlayan ng ilang ginapangatubang, they stand tall and they stand proud and strong and they are willing to embrace the consequences of the very action yung ginubra nila kay Paveri.
15: Di pero yung isa kay Lloyd sa sagay, ginwigit niya lang yung bata.
18: Kaya mo nang report karo niya real sa aton, tutukan ka na.
15: Ay. Kagrabe si Real Jan, ha? In 2024, there are 139,000 teenage pregnancy.
18: Unwanted pregnancy.
15: Unwanted pregnancy. Teenage. Between the ages of 10 to 19, si Real Jan, ha?
18: Mm.
15: 10 to 19. 139,000 ka-Filipinos nga babae nga teenager ang nagbulusong nga wala bana. Wala bana. So, amuna ang report sa Philippine Statistics Authority that there are 139,000 in 2024 unwanted pregnancy among teenagers nga nag-edad, sir. 10 to 19. Maka 10 years old.
18: Mm-hmm.
15: 219, ako, I know that several 10 years old, nagbulusong man yung era.
18: Dibidyo masubo-subo na kay Paberica.
15: Grabe ka damo. Grabe ka damo.
18: Masubo na. Istoryahan ta na karon. Sa Piyak Kabahin, may ara nga ginpadala sa aton isa ka Brent John Morales post.
15: Mm.
18: Ining grupo bala nga 764,
15: mm.
18: ang grupo bala sang nihilistic violent extremism.
15: In ano man?
18: NVE. Ato gidiscuss sa last time.
15: Okay.
18: May ara sila pattern, no? Nga ginaubra kung paano nila ginainganyo ang kabataan nyo.
15: Mm.
18: So, kung tanungin yung pattern nila, may ara sila pattern nga ginaubra. First, may gina-injection siya nakakanta si mga dladlaw mo na pabatian. While you're listening to the lyrics of the song, ang mind mo gina-poison kay Kipaberic.
15: Pia mo ng KMDF, Gurney.
18: And then after that, may partner nga gusto nila ibaliwala mo na ang imuginikanan. First, they will poison your mind
15: okay.
18: about the song. Amo ni sequence nila mo sa mga ginikanan pamati. That's why nga ako nagpadala na ako sa group chat namon sa Family Bla. Doon nga tidlag ko naman na sila, but still dapat talungan tagya po. No? May cycle nga ginihimo kang ipamirik. Number one, i-poison nila ang imumind. Number two, amatamato nila dula ng imo koneksyon kag respeto sa ginikanan mo bla nga mag-rebuild ka. Then after that, may mga training like patisingon ka bakal, pusil, anay, da, nga hampanganan.
15: Kung kaya mo.
18: Kaya mo din papraktis-praktison ka tiro.
15: Paano siya? No? Dry firing.
18: Dry firing. Mm. And then tuluan ka nila nga makakig sa mga tao.
15: Ano na yun? Tibis nga makalokan doon ang tanong ato.
18: Ang gwa niya, because kinangkalkate sa mind mo that you should have no pity to majority.
15: Ate, kuhan gin, KMDF gin nga kanta. No pity to majority.
18: And then, may ara sila ginaduso nga ti, you got me. Inang gina-encourage sila mga kabataan nga way mahadlok blambisan nga at the end of the day, mga suicidal instinct kakipay meri. No? Glikado mo naman.
15: Double-lay sila.
18: So, grabe, no? Kinahanglan nga halungan ta kag hindi ta pagpabayaan ng kabataan nagabukot lang sa kwarto kag ipamirik without proper guidance. Kay why ka kabalo kun ano na nang ginatan-aw nila kaabi mo gampang lang sa cellphone. What if amo na ning site na sudlang nila?
15: Especially teenagers, ha?
18: Ang ila panuwang sa ila sa Amerika is online cult. Kakipamirik. They are online cult.
15: Ara ka lang da mo.
18: Ara ka lang da.
15: Grabe, no?
18: Tingin na matamat nila hiloan ang imo pabinsanon. So, amin ito kanta sa Piyak Kabahin, ang imo amay. Amay. Ama, ano ama. Nang pinakalites?
15: Ang ama mo.
18: May mga content provider, gabulig. Like, for example, mga programmer, whatever.
15: May mga programmers na, someone who runs siguro their system, bla. Nagpagawa na siyang official statements niya, mahalin na kami sa ila because we cannot associate ourselves with the kind of system na ginahimo na sa estudyante. Hindi kami kao yun.
18: So muna nga ito nga...
15: I think ama right now is being isolated by people or nga associated si ila sa una.
18: But si ganun, may ibang... I don't know, but it seems nga ang connotation sa information nga ginabuya ni Kipay Beric, kagpayag sa ilang mga partners na Kipay Beric, it seems nga gusto nilang magbiya na bangod sang mga nagkananabo nga kontrobersiya na nagdala sang dako nga koyanan abi sa educational institutions ang amang.
15: That's it. Namo na. Kag-ara na sila nga nag-upod, niya sumadistansya kami kay hindi kami kauyon sina.
18: Sa Piyak Kabahin, matas ang K5. Sang nagligad nga Sabado, kakipay mi Eric. Sabado to? Sang nagligad nga Sabado, ang inyong alaga naglibot. Nagbisita, tamis balay sa ato nga sister-in-law. Abi ko ano, may gapang labas sa piyak malay kang i-five yari. No? Abi ko may gapang labagid.
15: Oo.
18: So grabe kasulog ang tubig yan kang i-five yari. Pwede masarok, pwede mapaligo. Tanan-tanan. Sa gibkantuan ko, sa kilig kita ko ang, hindi ko hala, linya manika basiwa.
15: Pusga di girl galit niya.
18: Gapus nga kang i-five yari. Kag abi mo, pinamangkot ko ang mga homeowners to. Sige nga sir, lapit na duwak bulan.
15: Ay na naman.
18: Imagine nun mo lang mga ka-K5, kung pila ka-cubic meters of water, the volume of water that we waste every day, 24/7. Aba, kung mo kung mga taga-ibandang mga taga-hasyenda, kantuda, madala baldida sa managob, ang ibanda na ganiga pang laba.
15: Mismo dira
18: sa lugar.
15: Okay.
18: Ka-K5, yari ka na tabo dari, gin-live na ton sang Sabado, kay siling ko hindi nagid maayo, and we call the attention of Basiwa, and we are so happy. Nga, siguro several hours after na ito, siguro nag-alas 11 midya, nag-live ta. Alas 12 midya, umabot ang taga-Basiwa. Gingkay, o nila kakipay, Merik, pwede mo lang ilang mubra na yun?
15: Ati, sige lang kita.
18: Tinga nga hulaton mo, Pabi, ang pila kabulan na nag-suffer ang pumuliyo sang grabing pag-ilig sang tubig. Kakipay, bitan, pwede mo ni mapakita na karuno. Ipakita wala tag ko na no kasulog ang tubig hindi lang yung itsura ko pagpakita tag lawais na no kagi paberik ang point naton is that dapat ani pag mag-report amo ni inspection noon kag aktuhan dayon di na pagulaton pangatag binulan tag duwak bulan because we're talking about sa ginhambal ni kagi pa Eric nga NWR no water revenue
15: no.
18: If this no water revenue will constitute a systems loss kita nga mga konsumidores mamayad sina hindi man kay si Basiwa mabayad. Why sila kakadugon kay kabalo sila na bisan usik inabaydan na sa konsumidores?
15: Bayaran mo gina. Bayaran mo gina.
18: Tiyang punto black people. Grabe, no? Ipamitan, pwede yung pakita po
15: siya lang. Pakita-bitan kay mga kig tatanagapatan.
18: Hindi na ta mga kig. Kayo na kayo na nila
15: mo. O, sige, hindi na lang gali. Ay, di, why si Itan? Si ay, Adrian si Bung?
18: Sorry, Adrian. Basi, karo tirohon niya.
15: Hindi, kay si Itan, gin kwanto? Gin kustode?
18: Ah.
15: Ang iyang pakuan bla?
18: Ging kustudi ang...
15: Ang iyang gibit-bit ka gabito lang ha. Nga bibira malight.
18: Ara nakakipaib safe DLP headlines, no? No? Ara ipadala ko na, no? Check mo lang. Now, ipakita na mo ni kagipaib Eric, basi nakita mo na, Dre, ang point is, no, si Kani Chempo. And this is follow-up man, kami ang matas ang K5, nagbisita sa kabugwaso ng problema naman tuya karsada.
15: Kalsada ako no. Kasi Wilson lang mag headline. Di makadlaw ako mo. Niyang kalsada sa kabugwason di. Gahita, jagalutay.
18: Butsi ka nun. Gadalom tubig.
15: Kung damo ko nung kausar. Gasaka. Ang dalan di magyan katawo.
18: Galik ka.
15: Gagliktin-liktin. Kung nuway ganit gagamit tubig sa mga kabalay-balay. Galutay naman.
18: Tinga akong gagamit ang mga tubig. Butsi ka nun. Nuway kanalaw. Dagadritso ang tubig.
15: Nuway ko nuway ka.
18: Tingway na catch basin ang kalsada.
15: Ang hila
18: ko. Para kakipaybalik tanawa no. Amo ni kadako. Ginmarkahan na nila kagipay Berik.
15: Okay.
18: Inang amo linya is linya sang tubig nga nag-leakage sa raw. Amo na siya. Talawa ko na doon kasulog ang tubig kagipay Berik ko.
15: Oh. Dito din na pa ubras na swimming pool.
18: Ha?

0: ilid.
1: Tari gisimintuhan na
0: bata kag banago ito mga gipinamangko tari mga tao diyo. Tanong wablaw. Nan.
1: Pati nami man gani ni.
0: Kasi daw sinaw kag ipabirik sa tubig.
1: Ako gani nga galibog ulo ko kasi.
0: No, ako daw timtar pa ko maligo kuno ay ko kapaligo. O, gisano ko pag tubig kag gitisting pakita daw.
1: Kuno ay kasi mo porgyo ba nga nakaterno ito man maligo ka.
0: So, ano ba silim ako tani? Ako lang isa eh. Tigaling kay ti.
1: Grabe no?
0: Tanawa kang ipabiri ko, tanawa blao. Oh.
1: May kabo pa.
0: May kabo. Ara na rin, di na kayo kapanagob ng mga tao. Magandalas na balde.
1: Yung, ma.
0: Kanugwem sa tubig. Sili ko ganyan, dodra ko tani makarawas mo.
1: 2 months na?
0: Almost 2 months.
1: Tinami yung manglinang. Tani, anay, primotter, huwag nyo na naging kayo.
0: Hindi kay siling ko dalungo tani sa Lunes. Dati hindi na. Pero in fairness sa ila, thank you, primotter. For giving immediate action to the problem kag ipabirik.
1: Lihat promote niya mati na mo skip up kito kag ibarat man
0: sa. Ara tanaw blog sa ko pa kag ibasyo katinlo sang tubig. Tanaw blog ko na pwede kay ka panagob kag ipabirik ibuta mo sa baldi mo. Ang ibang gani kuno daga pa bung lawli na ban.
1: Tuod bla.
0: Katutuod. Apa do bitch sa ko si kagapo sir kuno ibirnes.
1: Oo.
0: Damo kuno na taga si dadas lay nang laba. Kay kana halibri kuno tubig mo. Imagine na, pero ang atong, kung lakadlaw lang yung kipabirik, pero mula yung randiyan sa tao, yan kita yung mapasaan.
1: Kita mapasaan?
0: Amun ang volume sa tubig, pila ka cubic meter nang ginausik yan sa isa kadlaw? Ginatos guro kang kipabirik. So that's why medyo masubo-subo ini. Kay salamat sa basiwa, kay bisan pa paano, isam lang galing nila ka-kanto kang kipabirik, no? Ara na yun. Pakita naman sa inyo kung ano nang itsura yan sina after nga nadala ini sa K5. Isahon lang mala, dayon na. Ang oras na lang sa inyo sa DTX Coffee Mix. Pagbalik na, istoryahan ta. High tide, low tide, gakarsada. Sang kabugwason, san dumanan na. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 54 sa aga.
1: San ba?
2: This time, K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy, ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
4: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis.
5: Yay.
4: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio. Matag adlaw iya jud ning gipang arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta, i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
4: Maunay rason siguro, Dr. Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
5: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili junini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
5: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
4: Gapahuway ra.
5: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: D3 Bio!
6: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
4: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
5: Siyempre.
4: Dili COVID-19. Sa makausab, balik ta sa HIV.
5: Correct, HIV.
4: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil, Dr. Ramil. Kung pwede pa lang, ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
5: Correct.
4: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana ang pagtuon, usa nila ang namatay, Dok. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang tulo taas ang concentration nga nahatag. Mm. Usa sa ilahan na matay sa tulo. Mm. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha kasi manake man, ulahin na siyang natagan. Mm. Lain jud kaayodaan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Mm. Wa na'y tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara

0: yun na sa D3 bio o gua sa plain vitamin D3.
1: Mm. Mao na nang sako a matag adlaw jud ko gainom D3 bio sir GP. Mm. Pinakaganahan jud nako sa D3 bio karon dili ko daling malimtanon.
0: Oo,
1: at least di ba? Bisag 80 anyos kana sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
0: Ah, empleyado ra pud ko Japan. Himsog ang imo mga brain cells no. Mm.
1: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 bio, nagkanindot jud ang imong mga brain cells.
0: Correct.
1: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 bio Sir GP, pagsulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
0: Sa to pa, pag inom ni mong D3 bio Doc Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
1: Correct.
0: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito Ramil ha. Tawagi Ramil kung naana.
1: Kung nangihanahanglan kag backup no, kinahanglan pud namo ang suporta.
0: Oh, dili na kinahanglan ang support Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
1: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
0: Correct.
1: Ang replication, grabe na.
0: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
1: Correct.
0: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
1: So, mao na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 bio. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
0: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wala tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. B3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagidom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swa, bilang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom, nahimutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pilain na ko ikaalagad mo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin ako nimo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
17: Mapalit sa mga buti.
16: D3 Bio.
18: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
18: Mm-hmm. Basta gani cold press process, but ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
19: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo mm-hmm. pinakanindot. Ang wow. pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini atong paghistugutan karon.
18: Mm-hmm.
19: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong usap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
18: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
19: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
18: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
19: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
18: Uh-huh.
19: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinaog. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
16: D3 Bio.
20: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
19: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
18: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer, ang D3 Bio.
19: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
18: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
19: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid. Og mugrabi ang imong hangard.
18: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
19: Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
18: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
19: Og dilira na, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
18: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
19: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
18: Wow! Hangto dinhi na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
18: Ayaw abusohon.
16: D3 Bio!
21: O si Richard.
22: Siging galabad akong ulo.
21: Taso day kong blood pressure.
22: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
21: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
22: Normal lang akong blood pressure.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may physio.
17: Ang physio
16: nga may D3.
17: Papalit sa mga
16: butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News.
23: Kahit saan.
1: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army. Brigadier General Ted Dumusmog of the 303rd Infantry Brigade. 605th Ready Reserve Infantry Battalion. Paglaom Bacolod Eagles Club. Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated. Lucky AKK Department Store and San Miguel Corporation.
23: K5 News FM.
24: Well, sa ato naman yung magkautunan ng igupod ka nung adlaw sa ato ng presentation ng oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:10 sa aga. Well, ka-K5 Eric, no? Sa ato ng mga tagpalamati, may ginatawag kita nga 10-age pregnancy.
25: Yes.
24: No? And ining 10-age pregnancy, taba nang sini mga unwanted or unintended pregnancy. Amo nang ginagamit nila.
25: Mm-hmm.
24: And diri sa Pilipinas, kung tanawuntas yung report kay ina kag G5 Eric, ang statistics do hindi manami,
25: 139,000.
24: Based on the report nga to nakuha sa Pilipinas, approximately 51% to 54%. Sobra ka tunga. Sang mga pregnancies are unintended.
25: Yes.
24: Do hindi na gusto bala.
25: Buhay ginagustuhan. Buhay ginaplano.
24: Ang buhay sa nyo, sa plano. No? Hindi manhungod.
25: Mm-hmm.
24: No? So, 71 per 1,000 women annually, amun ni ang ila sa ning ratio.
25: Dako,
24: 71. Ha? No? Sa kada 1,000. 1.4 million pregnancies per year are intended. Imagine mo na. With a high proportion driven by unmet no ano pa daw sila unmet needs for family planning. Guaya,
25: why
24: maplanuhan?
25: Why maplanuhan?
24: Kag wala matipan ini mga
25: ang niya nya nagbusong kahaw nga bago pa nga nagbata nya narektahan mo.
24: Ah, sige na lang kuyan.
25: Lang kuyan galit na lang kuyan.
24: Ang mga narektahan. Apano wag nila na sige duway pa man kani nagsinaw.
25: Hindi sa uma mo na.
24: Hindi sa uma sige duway pa man nagsinaw.
25: Nya kay na lang kuyan.
24: Pati ka na sa hospital. The word is lang kuyan.
25: Na lang kuyan.
24: Hindi na rektor.
25: Ako dyan na lang kuyan. Correct. Na lang kuyan.
24: Now, ang adolescence pregnancy, teenage pregnancy rate, naglubo-lubo siya, no? By 8.6% to around 5.4%.
25: Yes.
24: Subong na nga tuig.
25: Yes.
24: Ang nagligag na tuig. Ang cases among younger girls under 15 years old, amuning delikado kay doon nagsaka ya kag ipamirik.
25: Nag-spike no? Ang below 15.
24: 9 out of every 100 registered births in recent years. Ang kalabanan da nga nagabata 15 to 19 years old. Tiya mo nang mabulubudlay kag ipamirik, no? So these are things nga dapat natong tagaan ang tensyon.
25: Ang alarming yutay. Ano ang alarming yutay na ni?
24: Yes. Anong effects niya sa society ta? Number one, ma-increase ang ginatawag na poverty threshold sa Pilipinas.
25: Correct. Damo
24: ang ligado. Kaimulon ta. Kaya nga, wala mo maplano, okay lang na kung maplastar mo mayan. No? At the end of the day, madugang ina sa ginatawag natin na unemployment. Kiti,
25: correct na.
24: Yawan ka kung ang pinakabulubudlay. Second, kung mga pabatanuni nga nagkasaway tiprano pa, duwak bagay lang di matabo mo. Mabulagay sila, madugangan kabataan nila.
25: Or?
24: May na muna mo, duwala na.
25: Kaya
24: mga, usually ko mga pabatano na, okay lang na, kahit yung ginikanan ng utok permi. Sige mo, anta pa, pakasal lang na sila ka duwa. Without even asking kung ready na si lalaki. Why sa galik balo si lalaki, hindi galik balo magpahid si po niya.
25: Di na dugangan ang problema.
24: So, matabo di, bangod nga gusto mo maluwas sa kuyanan mo, ipaupudon mo sila, himuon niya yung galit na yon ang bata ko ng babae.
25: Pag tatlo ng bata nila, biyaan niya, ito na, kasalma kami tayo. Gusto mo manarda.
24: Tunto, no? Ang guwasi na kagipamere, himuon niya yung na yon kag isklabo mo chat sa bata mo ng babae.
25: Himu na yon, no?
24: Na-notice mo? Na yon kay pamataan niya lang mo.
25: Tapos, niya init ito tubi. Ngiti, tuyo pag-anik ko, init to kung di ka makantukay kumare.
24: Kita mo na.
25: Mugid ang
24: So, abon ang pinaka mga bagay. Now, naging dala na mo ni K5 Eric, in line ini sa report ni K5 Ariel Apas, na nung natabo, di nga sa highway to na sa puan, K5 Eric.
25: May bata nga na
24: samtang nga hatag ka sa background sini. Mahigop lang kuya DTX ko, Pemix. Abi, tira ka lang anayda sa background kay mga piko.
25: Isang naligad nga adlaw, fair manguro na, no? Magkainom ka, tapos gambar.
24: Kaya pagkatapos mo, karoon ako naman. Ubusoy ko lang ako.
25: Sa nagligad nga adlaw sa Deljan, may isa ka babae nga nagalakat on babyera sa sagay.
24: Okay.
25: Sa galakat siya, may nagtawag ko ng babae siya. Nga, day-day may bata na dayo. So, ginkuha yung bata, gindala sa ospital, kaga gintatap sa ospital, ara pang umbilical cord.
24: Ang pusod.
25: Pusod. Why galing mapamangkot niya, Ariel, kung sino itong babae nga nagtawag sa babae man nga nakakita? So, aring kumplito nga detalye sa kay K5 Ariel Apas, Ariel Jan. Dalon niya sa aton ang masubo nga balita, kag di buenas nga balita, masubo ang di buenas at the same time, parte sa isa kalapsagin niya nga bag-ulang ginginwigit sa kilid sang kampo, ginputos lang sa jacket, kag ginpabayan, left for dead. Amuning natabo, K5 Ariel, good morning.
2: Yes, Sir Eric, ang Sir Elgan, good morning. Masubo-subo nga dala naton subo nga aga nga balita. Bangod kay isa kalap sa aga, ginbilin sa higad nga dalan, kaya da kilid man sa inya tubuhan diri sa may Hacienda Esperanza siyudad sa Sagay. Natabo ang insidente sa Regia Gagsiririk atak na alas 12 sa udto nga nakita sa isa ka concerned citizen si Ririk at si Regian nga ginkilala si Judy Ann Abapo kay residente man sa nasampit na lugar. Suno pa niya kagahapon nga adlaw nga papuli na sa kuntani pagkanto sa ila pa ni Malay kung sa diin si Regian Gagsiririk nakita niya ang isa ka bata nga dagahahapa nga wala sang panapton kag bag-ulang igidi ni nga panganak
24: bag-ulang si gurugin bata kag Kipay Eric
25: bag-ulang nagpuslit ni
24: tibo preska pang dugo eh kag Kipay Ariel.
2: Yes, Sir Jan.
25: Preska pa may dugo pa
2: preska pa gay Sir Jan kag Sir Eric. May aras yang nakita nga isa ka babae sa uluna ang unahan lang gid gamay sa bata nga nabilin sa higad nga dalan si Rere Kisirian. So now karon ang babae nakita yang ada may ara na nakapulisang bata nagapalagyo na ini sa malayo nga bahin si Rere.
24: So ang babae, what is unlikely sa sining report ni Ariel sa ulunan may nakita nga babae, ining babae nakita ang bataon pa o kun may edad na?
2: Why sa napatulog pangod si Rere kay si Rejan?
24: So, karon nga, ang nagpalagyo ang babayaw, ano na tabo?
2: Siguro si Rere siya kung balubanta si Rere kay si Rejan, nahulat na ining mga babae kung sino ang makita kag magkuha sa bata ngayang hindi sa gagadalan si Rere kay si Rejan.
25: Amo nang malain.
24: Grabe, no?
2: So, may arata na interview sa Regan kay Sir Eric sa bahay ni sa babae nga nakita nga si Ma'am Judy Ann Abapo.
24: Ano oras na tabo ni K5 Ariel?
2: Alas 12 sang udto gid.
24: Now, alas 12 sang udto di inakita ng bata higad karsada lapit sa highway ug wintap di na yon nga porsyon.
2: Sa kuan ni sa Sir Eric nang nga si Regan sa may dalan nga dapit gid sa tubuhan nga bahin.
24: Sugwa niya sa kilid man niya gibutang, hindi naman magyan sang salakyan.
2: Hindi gisa malabyan daw maputok lang sa kung kumbaga kasi Sirigan.
24: Okay, so dako chance nga dito siya nagbata. Kay nga may babae natuto saya.
25: Tapos gintudlo ya. Amo to kani nga tani ko na pamangkot sino tong babae kay basi kun siya to ang nanay.
24: Grabe, no? So, ang point ko, pero bisan pa paano kay K5 Eric, ha? Number one, kita kay K5 Ariel in this story. Kami ni K5 Eric, ikaw, tadan kita, we don't have the right to condemn because we don't know the story behind.
25: Why kita kabalo pa?
24: What we really appreciate is the fact nga ginbutang ito, nga may intention siya ka mabuhi ang bata, kay kabalo siya ginagyan sa tao nila.
25: Kagintudlo nga.
24: Wala niya ginpatay, ginabandon, or ginabort. And we admire that, no? Laka ka lang kita mo ng mga isog ng mga tao. Pero ang punto ko da, what if kunwise ang may nakalabay kag ido ang nakalabay abi kag ipabiyari kag gustab ang bata?
25: Kaya mo mangani guro tong punto nga arato siya kag ginabantayan niya man.
24: Oo nga, hindi sapat ang kanto. Correct. That's a very good analysis.
25: Nga ara da, tingnan kung may ido, tabugod niya. Pero kung may tao, itudlo yan. Nang may bata lang ho, da sumadlagan sa iya. Nga siya
24: kag ipab Ariel, ang na-interview mo ni bali anuman, naglabay siya, naalagyan niya na adlaw-adlaw da ang lugar.
2: Yes, si Rerek ka si Rerek. Dragi na sila maglabay. Kaya kining niya dalan si Rerek, wag dyan sila dyan. May ara kinisulunahan sa isa ka kulihiyong maskwilahan na si Rerek si Rerek. Alin sa kulihiyong maskwilahan si Rerek na ka si Rerek dyan, mga kapin isa kilometro ang layon sa nga gilabayan sa isa kalapsag nga babayi si Rerek si Rerek si Rerek dyan.
4: Okay. Ang ginistoryahan tani nga kulihiyo ining naman rin sa may highway na yon, pakalapit sa police station?
2: Oo. Pakadto sa siyudad sa Escalante sa may kurbadahan nga
4: bahay. Left side na siya kung nalingko sa Sagay, mapakadto sa Escalante. Pagliko mo sa kurbada, ulunan, da, may antena, da, sang cell site. Left side? Hmm.
2: Sa may isa ka, sa POP na mati si Rekasigal dyan.
4: Okay, sige. So, but si ganun, dako chance nga base estudyante ang Iloy sini. Nga wife base kabalong ginikanan nga nag-board lang das palibot.
25: Hmm, na.
2: Hmm, base.
4: So para may chidihan ta, ining si TI, amunin interview mo, amunin siyang nakakita?
2: Yes, sir, yung sir, Rick.
4: Abi, i-plastar ta kay mamati, ta kung paano yung nakita ni. Eyes on the board, ahay, abi mula, kakipaberik nga ang bata ni, guro may plano pa ni nga maayo siya nga, ang may nakakita kag dalawa siya.
25: Gansa no? Sa plana. Laki ba yun ni El?
2: Laka ba yun, Sir Rerek? Himsog na bata. Himsog na bata.
25: Himsog po siya healthy.
4: Guwapa, guro, no? Sige, Vicky, pa ba rin? Ipabati tabing interview?
2: Yes, Sir Rerek. Sir Rerek.
5: Kaka-K5 na nga po, masubo-subo-subo nga hapon, bangod kay isa kalapsag na nakita sa isa ka concern na citizen nga ginabo sa mahihigad sa katubuhan. Ma'am, may hapon. Bali, ikaw ang nakakita gid sa lapsag, ma'am. Ara sa higad sa kampo, ma'am.
6: Oo, sir. Ara sa higad sa kampo, bali, nagyan sa namon. Halin kami sa housing tilapas. Pagkato kami dito sa Esperanza. Nagakulog ang bata ang naghihidi. May nakaputos na itong mga jacket. May puso ba?
5: Bali, antes mo nakita ang bata, ma'am. May mga persona bla sa palibot.
6: May ara isa ka babae, gintawag niya kung may bata nga gahibi. Di hambal niya nga puloton ko. Tingin ko sir, kay gingagaw ko di dala. Kay siyempre, wala blas ang panapkan ng bata. How? Kaya mo ito gin jacket sa bata ko, ang ipauba ko. Sige dala diri ka gingagaw.
5: Bali, hublas gid ang bata?
6: Jacket lang, iputo sa pusod kag ano, sa inunlan.
5: Mga ano oras na tabo insidente, ma'am?
6: Mga alas 12 pasado.
5: Okay, bali, sa subong ma'am din ang bata, ma'am?
6: Ato na sa Alfredo Marañón Hospital.
5: Tapos ma'am, ang kanang adalan, ma'am, pirmin agalab yung tao, ma'am.
6: Kung may mga obrero, sir, permit sa maagyan na ano, tira ang adalan.
5: Sige ma'am, basi may ara kami sa ma'am, sa kaning Iloy, sa lapsag na kagyabol sa higadala sa kampo, ma'am.
6: Nang makonsensya ka man ta, na isa bata nga, imugin na boy, kaloy, kaayo, kay ganyan nang umulan ang mambal.
5: Wala ma'am.
4: Ay nga, paano siya kalabay na yaw?
2: Yes, Sir Rerek, balay ay sir dyan. Duhan na ikalapsanan, pwede man ka makalabay dito sa may kanang eskulahan man, kuliyong eskulahan dito sa may sulat sa Sagay, kining San.
4: Ining na interview, may estudyante, niyo kung pumuluyo. Balik apuli siya sa Esperanza?
2: Yes, Esperanza. Dragi na sila maglabay, Sir Rerek, kay sir dyan.
4: Now, estudyante, niyo kung pumuluyo lang.
2: Umuloyo ni siya, taga-dragi
4: na siya. Na-notice ko bala, ining nga babae, may soft heart siya.
25: Oh, oh.
4: Kay kita mo daw, may bip siya ganito sa last part, na sila niya tani, maluoy siya sa bata, no? That's a very appealing to the emotion. Kag, dodako ginsyansa nga itong babae, nga ang agitudlo, ipang hindi siya nagpulot, kaya bala niya may gibi nga bata.
25: Aamo na.
4: Nga dapat, dibla, dapat ang humanitur, abi humanitur, may babatian ka bata gaybi, pagkita mo pinakauna mo gid nga reaction puluton siya kadtuan gid tanawon kag ipay Bariel nga ang iyaya tudlo lang aw tudlo ya pa.
2: Yes, sir, yan base ko guro nag nahadlok ko sa siguro skid na kung ano ang buhaton niya sila sir diyan. Kaya may ara sila na nakitaan gid sir diyan.
4: Kasi ang problema ni duwa ni ngato gid tanaw ang problema mo, no? Number one, unwanted pregnancy. No? Ikdo ha, basi hindi siya kabalo, sino tatay? Hindi siya kabalo kung susukto niya. So that's why sini niya, bili na lang ni kay Mayo pa ni picture sa bata kasi may makapulot di. Kag basi why siya kapanugid sa ginikanan niya kag ipabiyari ka man sitwasyon.
25: Laban-laban gid.
4: Basi ga board lang ni Blau, basi pwede ka kakadto da libot lang sa mga boarding house da. Kay laban-laban estudyante ni kag ipabiyari Ariel. Oh,
25: kag kun estudyante ni laban gin ipit ni panawag lagi ipit niya ipital lang para ni balanon.
4: Hindi ko mag uniforme. Kaya kung naghahabok uniforme, hindi bala nun.
25: Hindi bala nun. Nga ipita lang, ipita lang.
4: Yung mangkot, sige tayo, yung mga tambok lang.
25: Kaya, abig ko ka-exercise. Sige ka, ang kapili, only rice.
4: Ha?
25: Only rice.
4: Ano ni? Kala mo, saan pwede mo yan ba? Only rice, ginagin mo? So, kakipay ba, Riel? Basi, iba pa bangkot mo na sa eskwilahan or sino sa boarding house? Nabi, nakabalunan ng gurus palibot, basi. Ang aton din at because nga, kundi na hontang iloy. Because we don't really know the story.
25: Kung ano, kaya na tabo.
4: Abalo ka, basi. Grabe, maning, ilinaway sa pabinsaron yun yung ladlaw mo.
25: Traumatic man ang iyang.
4: Yes, yeah. It's very traumatic. That's why, hindi ta pwede kundi nahon ining babae. Kay basi, kung siya, duwa, galibog ni Guru Ulo niya mo, number one, kung isugid niya nung himuon sa ginikanan sa iya, ikaduwa, kung himuon niya, di ba, hindi siya katapos, iskwila niya.
25: Isa pa na.
4: Yeah, ikatatlo, nauya siya kay way tatay, bata niya.
25: Ang huya git ang public shaming amo gining gakadto permiso sa ulo ng tao.
4: Pero laka may mga tao yung very strong nga they are willing to face all the consequences. Kay para sila ang mga ginadala nila angel nimo. Innocente bla kang ipabirik. Wala kalabot-labot. Ina iya mga admirable na yung mga tao.
25: Ato blambal mo kay na pagbusong kuning pagbusong siyang bata, nya pakasliring bata ko kay kahuluya, may iba nya nga nya tindi nang amo na sa pupuhon amo niyang bata.
4: Kay amo niyang dapat ang gusto nga mindset.
25: Okay kun pa sa pakaslan ta ni grupo.
4: Kay example abi karon. Piliton mo siya, number one, ang lalaki abi to pintas. Sa kiton niya walang permi bata mo. Pagkatapos buyayawon niya tayon mapuli sa balay na hindi gani balong tigang ita tubugas. Ha? Tapos lumpat-lumpat lang. Magamuman lang ng lalaki. Mayo pa nag-single mom ka.
25: Kaya may iba niyang inikanan siya dahing ibataa lang na iya dahing. Ano muna kayo na discussion?
4: Suportaran ka namon.
25: Suportaran ka namon.
4: Laka ka lang nakita. Okay, paibari ka muna.
25: Huwag ka muna may iyo eh. Ara na eh.
4: Damo nag-successful ng mga mama nga nagamuna. Ang hindi mo na inspirasyon kabataanan. Eskwila pa gani.
25: Damo. Diba? Sa muna nga story.
4: I-check ta this time. Ti Ariel, ano matabo? Yung bata, subukan nung sitwasyon.
2: Sir Jan, Sir Rick, maayo ng kahintang sa bata karoon ni Sir Jan kay Sir Rick. Ara karoon sa Alfredo District Hospital sa may siyudad sa Sagay, Sir Jan, Sir Rick.
4: Sige. Very good. Okay. Diba siyong mabisitahan mo to? Thank you again sa imo report kay 5 Ariel Apas.
2: Yes, Sir Jan, Sir Rick. Doon kung salang ng update karoon kay ato nang paningkamutan nga makuha na to ng kumplito nga dito. Kalabot na yung lapsang nga nakita sa igat sa kampo, Sir Jan, Sir Rick, dito sa may siyudad sa Sagay. Report, kinanukad rin sa may siyudad sa Sagay, inisika K5 Arapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, kalkalinga, one sa Northern Negro, K5 News FM.
25: Grabe yung balita.
4: Well, K5 Eric, as we mentioned, we don't have any right to condemn the mother of the child.
25: Why get that?
4: Why takbalo sa istorya sa likod, abi? No. But one thing lang na pasalamatan, takay wayagin abort ang bata.
25: Kag total, blang agin pabayan, wayagin ko.
4: Actually, ginbulubantayan niya pa man, kaya masitaban kayo doon mo. Until such time, dako gid ang pagpati ni K5 Eric sa mga tagpalamanti, ta?
25: Masyato.
4: Gakalako, chansa, mga, siguro mga 90%. Siya gitong nanay.
25: Dahil may bata nga gahibi, oh.
4: Di dapat tali siya ng pulot una eh.
25: Tapos, kung wala ka to labot, kung di kinintrigo mo na to, nga na dula sa dahang ko, tali kinupdingi, dalon tanang sa ospital.
4: Sang gitawag siya, naglagan pa siya?
25: Oo, naglagan pa siya.
4: Butsi ganon, nago siya.
25: Butsi ganon, nga ti, nakabalo na siya, nga ang bata ya,
4: may nagpulot na,
25: then it's time to go. Because, in the first place, the purpose is to let go.
4: Subong ang ako pa yung gahibi ni siya. She's crying right now. Because, di kabalo na siya kung anong consequences mo. Number one, malako bata niya nga hindi siya kilala siyang iloy. Second, hindi ta mabalaan kung sino kamot maabot matupan sa nga bata. Ipangamuyo ta nga mayo ang tupan niya.
25: Cheryl, John, one time pwede ko ka-request sa imo. Mapaigot ka, bisong tagaan mo advice ang nanay, abi. Okay. Parang ang dumami nami.
4: Hindi pwede kayo, ikaw lang ako lang mapaigot.
25: Hindi
4: lang kuya mo lang.
25: Nami kayo mag-advise
4: mo. Kabalo ka kay Pimeric, kasi ang langit, kung ganda lang ba si mga ilan. Pwede na, ako lang ma-play dito, tapos ikaw abi mga advice. Ako
25: mag-advise. Ikaw mapaigot?
4: Ako lang mapaigot. Ang ari na, ang kasay.
25: Introhan mo.
4: Mga pinanids ang pagigugma. Mga kasaysayan sa pagpalangka, pagigugma, kapaslawan, upod kay Tito Eric. Gwapo sa internet.
25: Mayong hapon. And si Tito Ninyo Sunshine.
4: Ano ko yan? Sunshine
25: nga ako.
4: Ikaw mo lang. Sige, sige.
25: Day, sa aking padala mong sulat diri sa aton palatuntunan, ang ako langit mahambal sa imo, taniway mo ipabayad ang bata.
4: What?
25: Balikin lang tong nobyo mo.
4: Ha? Madugangan
25: mo. Hindi. Balikon, kagmambalon mo siya nga, saguro niya lang sa gatas.
4: Huh?
25: Hindi na ka maglakad ka lang dahil palagyo ka lang. Iba si malangko yan.
4: Likado.
25: Dahil, whoever you are, dirasa sa gay, you just left an angel. Kabay patani nga masanagan ikaw, and the Holy Spirit will guide you to be brave. Balikan mong bata mo nga rasubong sa ospital. Stand as a mother. Forget all the worries and the shame. And life will go on with your daughter. May God bless both of you.
4: Kabalog ako ng hambal sa ibang sina. I don't care kung anong ihambal sa ibang tao. Kayo mas lang bulig sa akong gyapon.
25: Correct na.
4: At the end of the day, ikaw gyapon niya ang mapasaan sang imo problema sa kalibutan.
25: The captain of your own ship.
4: And those people will always something to say against you. Ang mga tao sa palibot, maglabi ng mga Marites. Tanan niya, bisan, hindi ka pa nagbusong, damong mo na sila gyapon ng ihambal sa imo.
25: Ugay, naku na.
4: So, pinaka-importante is, ang imo mind, no? Amo na bala naka-direct na kung anong dapat imoon. That is so admirable. Laka ka lang nakita kay Pabirik, ha?
25: Ang mga kaingon mo, galabay ka ga, suli kinang sungad nila siya. Nagbusong, wala, bana, ho?
4: Sige, importante, guro, sige, bisan, wala. Wala importante nga may gatipan. Ang pinaka namin, na ako may kapadala pensyon.
25: Isa pa na. Nga nga mo yung bali.
4: Hindi ka ga?
25: Mas dami kung ikaw mag-advise.
4: Hindi lang bala. Ikaw lang bala.
25: Adlag.
4: Hindi pro kato. Seryoso niya.
25: Seryoso gani niya.
4: Tingnan ko si Ibu yan nga mapaigot-igot kapag hindi.
25: Parang
4: tapos si Ibu Itrada, Sunshine. Madagawan mo pa yung sunshine lang.
25: Ay, puti itong atari gabi.
4: Tomb Raider to siya mo. Galing ko na kay Metritis siya. Imbes ka Tomb Raider. Inugsunod na lang siya sa tomb. Uy, in fairness, kagabi, ang amo, you know, there, may isa ka bagay nga message hindi ko gid malipatan kagi Pai Berry kagabi. During the 9th anniversary celebration employees night, ang amon plangga ang CEO. Ginpabatsyag gid sa tanan nga may empleyado that the primary asset of K5 News FM hindi ang amon crystal clear nga signal, hindi ang among kampyon nga mga patrol, ang nami namon nga transmitter, kundi ang mga tinawo ni Doc Ramil Oy, ang mga warriors, kag ang mga reporters, anchorman, gin-recognize gid ni Doc Ramil Oy kagabi. Kanami ba tiyagon nga ang imubos? Sini niya kung magubag internet, mangita lang tayo provider.
25: Namin mo itong namin ang punto?
4: Grabe niya. You know, planlindog libo ko gabi.
25: Ngayon, alang-alang mag-uba ang internet ay Islanta
4: si Sol. Example, sige natin kung mag-uba ang console, hindi man pwede Islanta si
25: Itan?
4: Itan o si Adrian?
25: Oo.
4: Islanta lang.
25: Ang console.
4: Because sila niya, ang mga gamit may Islan. Pero ang mga tao, budlay na pangitaon. In which, insakto na K5. Kadamo sa mga successful ng mga radio station, why nila gin-value ang ila sa nga mga tinawo? At the end of the day, nagkawatak-watak ka kay Paberic na notice mo, nagamat-amat deteriorate ang ila sa nga standing.
25: Oo, kadamo.
4: And then, atong mga istasyon nga ginsailuhan sa mga tinawo nila, mga asset nila, na tigayo nila nga mapasaka iya ka kay Paberic.
25: Doctor story niyo?
4: Ha?
25: Doctor story niyo?
4: I don't know. You know. Pero, Doc, so, thank you. Nami. Kagabi, plan nyo. Hal, ikaw, I si Sir
25: so
4: Julius.
25: Inspired. Oh, so inspired.
4: Si Sir J. Lolo. Oh. Si Sir JP. Oh. Si pati si Rasmur Ubas, the late Rasmur Ubas, Sunshine Lacson, Babes Gantalao, gin-recognize our station manager, no? Gin-recognize kita na ni Doc.
25: Kanami, kanami.
4: No? And hindi gin siya malipat kung ano ginsugnan. Tuod yung galingan na balano, no? Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan.
25: May step neck.
4: Ha?
25: Hindi
4: makarating sa kanyang paruroonan.
25: Yes, because...
4: Abi mo kagawa, gabon, ginahambal niya pa. Yasin, ulang abi ang magdumdum nga maamo kita sni. Kay why man niya gindamgugin ni Doc mo kayang gusto yung lang tani nga maka-air sa sangya commercial, sangya mga produkto. Nga wala wala limitasyon kay Kay Five, Eric.
25: It all started from a wrong decision nga hindi pagpapungkoon si Kay Five Eljan sa isa ka black time ni Doc Ramel. And from that time...
4: Ginsay-isay pa ni, nasay-isay pa itong gabi nga dito kami una nagkita na. You know, kisa ka Kay Five, Eric, no? Ako ga patigid nga kung kay Moan sang Ginoo kag plano ya para sa imo. It's perfect.
25: If it's for you, it's for you.
4: Hambal nila ko, no? It's in God's perfect time.
25: Yes. Amen. Amen.
4: Grabe, Kay Five, Eric. Kabalo ka, Kay Five, Eric, sang history sa amigo mo, no? Nga ti, way back 2011, we lost our job.
25: Everything.
4: Everything. And I, hindi pa ko, may denial pa on my part mo. Oh, hindi pa ko gusto nga madula mo.
25: Tisikat ka mo.
4: I applied to all radio station from 2011 to 2014.
25: Apply lang.
4: Kadto, kagkisa ganisil mo, bisan mga program na lang wala sweldo. Okay, kaya tinahidlaw ka mo.
25: Ginatulon mo lang itong huya mo, kagang init mo, kaya makaaling ka sa tugato, gulpik lang.
4: Ang sa mind ko, something like, siling ko, why tamay mo, amunan ni. Kaya ginapangita sa lawas mo. So apply tanan-tanan, may mga best manager, batunon ka, mga tao, hindi ka pagbatunon. And nag-abot ang panahon kag Five, Eric, nga nag-total surrender na gigkuya. Kasi Lord, do I need guru chansanik balik? Kung ano, plano mo sa ako, ikaw na la, sundon ko na na, hindi na kuya magpamilit pa. Ahay, 2015 sugata ko, Doc Ramil, oy boss. Amo niyang hulog sang langit, no? Angel, ganyan nga tutuod. Na-met ko si Dr. Ramil Oy for isa kasi hindi yung instance nga gusto yung ganyan ako yung ma-program. Mabulos lang kuya kay Engineer Albao, kay regular nga partner. Kabalo kasi Dr. Ramil Oy, may regular niya nga program sa DYRL mo. Sa Piyake Station. Upod niya sila ni Engineer ni Albao. Karoon kay naglagan si Engineer ni Albao konsihal.
25: Ah, mo ito paglagan niya galing.
4: Naglagan sa konsihal, wala sang partner si Doc. Siya kay pwede, ikaw lang anay. Pero during the time, nami niya si Doc yung magpalangga iya sang talent sa tao niya. Imagine mo,
25: during the time,
4: ma-program lang ko 30 minutes, kabalo ka kung pila ginahatag ni Doc. Kadako niya kayo during the time. I'm receiving 20,000 for 30 minutes a day.
25: A month?
4: A month.
25: Di, ang sweldo na siyang manager sa ibon nga.
4: Hindi, amun na ginasweldo niyo. Grabe, grabe, admiration ko siya. Grabe. Kag hindi luglaw, amun nang natabo. Sige kami program nga doon, program sa DY dito, abe, no? Sa aga. Pagkagabi, sa ilo naman ko niya sa aras tubangan, sa kurasong loksin
25: na. Oo, Drakan Man. Iyan mag-iapo na airtime.
4: Luoy siya ko niya sa akon, kay gabi na mapuhay ko. Sige, sa, hindi ka lang tumagato si Engineer Albao. Hasta gusto yata ni, dito ko sa Piyakto Blas Lakson, hindi tayo magsugot ka ako mo program.
25: Hindi sila.
4: Hindi magsugot. Now, sige-sige, until such time nga natapos ang eleksyon. Wala pasensya lang, istorya kami ni Kay Five, Eric.
25: This is K-5.
4: This is K-5. Abi mo, nung ambal ni Doc gabi, hindi kami malipat ni K-5, Eric. You are not just an employee of K-5. You are
25: K-5.
4: Pero nung imuon mo, gabalik na sa akon. No. So, Doc, thank you. So, Kay Five, Eric, going back sa ato ni storya, no? Hindi lang niya mo ni Kay Five, ginareminis lang na mo ni Kay Five, Eric, what really happened. Now, natabo Kay Five, Eric, tapos ni eleksyon. Kaya ang bali sa akon, mapungusing nga, kabalo kasi, Doc, misin no, natubang empleyado, yan may sir, ginaya, pero may Kay Five, Eric, that's how humble our CEO is, no? Sir Eljan, amo na yan, singa Sir Eljan, ma-program ka upod ta, kay si Albao Madlagan, si Engineer Albao, Sir Albao, sige ito, sige ito. Upod kami, sige kami upod na. Kadaaga, upod kami ito. No? Then after that, nag-iasin ang opisina ito, bangan pa sa Ino HS Black.
25: May gamay.
4: Tapos kabalo ka si Ma'am Rica, rada. Dura pa kung kakwa, talinti ko si Ma'am Rica, nagatag permis ako, okay. Kada bulan. No? Ma'am Rica, ribatado. So nabot, tapos ng election kay Five, Eric. Chiling ko, Doc, tapos naman ng eleksyon, mabalik na si General Albao. Sige, sir, hindi upod lang gyapon ta. Ara, si General, ara ka mang gyapon. So, dra, sige kami nga, sige, Kay Five, Eric. Sang samo, sige, inop na rin. Nakabot sa point nga, na, ay, kita ko rin ni Doc lang nga gusto ko gin ma. Kay upod pa ko sa una, kaya tawin ni Espino, program mo.
25: Ah, oo, no? Kay Alex, no?
4: Kagdako mo nakabalaslan ko sa Malam, nga sang panahon, nga wala sang kasapak sa imo, gintawag ako na. Aginambalan na si nga dyan, update ko di program.
25: Okay, may program pa ito sa sinuna, black time pa ito siya.
4: And that is the attorney Espino, no? Tatay ni Councilor Al, no? Ang muna nga, very grateful, gig ko na sa iya, no? Kaya siya na nagatagligwa para maklala ko man si Doc, kaya ara na kang makitanay kami na po, no? So, natabo, nag-abot po ito siguro mga more or less, kundi 2015 to. Mm. 2016, January. Mm. Linidok, siling niya, mayo guru sir, mabakal ta oras. Mm. Mablock time ta sa istasyon. Hindi lang na ito, mabalong din. No? Mm, mm. Ngayon, mabakal ta oras, ikaw ma-angkor sa udto, bakal ta doon ako oras, kid. Mm. 11 to 1.
25: Prime time, ha?
4: Oh, ikaw ma-angkor, si sir mo, babies ma-report. Mm. Sila ni Alba, uligan kanila. Si Cookie daw, wala problema. Nami, managani. Pero si Cookie, happy naman ko this program, tanga 30 minutes, ha? Tidikin mo kita nga 30 minutes program mo, gaan ka ka-boss mo 20 mil kada bulan.
25: Grabe na na.
4: Sus, grabe nga.
25: At nga time, grabe na na.
4: Oh, grabe ganyan si boss ya. Hindi ko malipat ni siya. Why ni siya sa ginambal nga wagin tuman sa akong kabuhi. Databo ka K5 Eric, sa tumantag palamatiya mo ng istorya na mo ni K5 Eric this K5. So, nagsigi sa pangliag to. Hambal nila, singa i-consult anay namon sa Manila kung pwede. Pagtunga-tunga sa tuig, namang kot siya. Niya po, hindi guro si Babes lang, angkor.
25: Oh, hindi lang,
4: hindi lang si Iljan.
25: Amo galito.
4: So, alibay, at Japon, Singapore, tisita noon, sang December, bago kami tapos program, antes maglakat, singa sa day lang, ganyan, mangkot to, 2016 na. December. Siling ni Doc, kadto ko to, ano yung mangkot, yun to, kung ano status ang atong nag-inquire. Pagwa ni Doc, kita ko siya itsura, hindi siya happy. Gapong ko si Engineer Albao, sir, arasagwa sa, kundi, arasagwa na may arananda. May circle ng alamisa. Steel. Kung ko, umida. Albao ako, Engineer Albao. Si Engineer Albao, ako, nakablas lang ko siya. Kaya kung isang glagan, wag kaya kilala si Dr. Romilo. Engineer, thank you. And Sir Babes. Tatlo kami.
25: Gawlat ka mo sa
4: siyote. Nung nagawlat kami, kaya upag kami na magwa ni Doc. Linidok siya, hindi sila, sir. Sir, pati hindi lang tabla estasyon. Yung okay na tayo. Bisa niya, why na okay na tayo. So, nag-tukar ng sagay. Pagka May, nagpatindog si estasyon sa Kabangkalan, dungan sa birthday na, May 17. Upon pa na kami sa isa takamigo, manspiyak na. So, sang duwa ng estasyon, siling ni Doc, singa, as early as May, ginpa-installan ako yung computer sa balay. May computer na ako. Kaya pro-program na ko yung online mo. Ginakadlawan ako ganito sa pamigo. Hindi nga mo, dispirado na si Eljano. Nag-online na lang ganito. So dito sa balay, may Changi kami na mo. Sagwa, Changi, ang isa ka-kwarto da. Gini mo ko daw nurse's booth. Dito lang ko ka-program na internet. Supportive kayo sa misis ko mo. Kabalog man siyang gusto ko ganito mo. So, ka-program, gin-installan ko to sa Migo ta. Sa online software nga pwede ko programo ka si Sagay kagabangkalan di ka program ko yan
25: so kuhan ka na negros
4: Foro de los Pueblos na yung program taki pag newscast na ko every morning
25: mo mapapinsan si mo ba
4: oh isa lang ko news light mo na newscast Sir Babes lagi reporter ko may bis pa sa una si Ray Alejandrino gina kay sa una may tandem ko na sa una mo unaga mo si Luningning la morning with Luningning segment na namon. Though political satire niya nga patawa-tawa blaw.
25: Sino po muna na yan?
4: Si bata ni Ray Alejandrino blaw. Si Gibis.
25: Ah, ng blacker?
4: Tigali, kay during the time, di wala ko yung promisa siya. Ginabalan ko siya, mugwan taon talang ni blaw. Kay kumiara na pilakadlaw. Tigali, kay ti kinanglan niya man nga magpangita sa kinangwira. But I'm so very thankful nga gimuligan niya man ko. So dito na, kay Kipaybari ka broadcast. Hasta sa muli, sige kami broadcast na gyapon. Sa muna, siling ni Engineer Albao sa akon, guru nga balad. Nga, sir, kanto ka ba sa Takuling? Hindi ko dito na yun, no? Nga, kanto ka lang to sa Takuling. Nakita mo, Pinabili Elementary School. Makita ka antena, liko ka lang da. Di karoon nagkanto ko, ang una ko nakita ng simbahan din ni Dok ni Sapya ko. Pagkanto ko to, siya ko na wala mo di stasyon. Gali kay Driyang Luti. Pagkanto ko di ka kay Pamiri, kita ko gin ang pinakauna ko nakita. That was June.
25: Okay.
4: In June, June 1, guro, kita ko si Sir Rene Kapaw.
25: Aragin siya?
4: Gatindog na katina na, tubo lang na yan nga, isang bilog, why pa na yan?
25: Ay, hindi
4: na
25: yan tower?
4: Tower na, pero why na base nga muna sa buong kabakod? Why na gasebo? Why pa hindi mga kudalan? May mga pusti-pusti na.
25: Okay.
4: Lamawan. May gamay nga hiyobayob, kita mo na mga balay sa construction ng mga singil na ginagpika mo na. Amuna, natungtong sa bangko ang...
25: Transmitter?
4: Hindi, transmitter sa katre. Lago nagtulog sa Rinyel. Tapos, mahiyara ang bangko o nakatungtong ang EBR. Pagsunod ko si Rinyel, gakuti-kuti sa ano, siling ni Sir Rinyel Kapo. Excited mo, siya sir, gabroadcast na ito sa Bakulod. Lingko sir, tuod ka sir. Oh, siya sir, oo. broadcast na ta. So natabo ka kay Pai Berry, kami mo ginobra. Nag-hook up na sa program. Hasta sa ngalisan yung pinatawag, kaya ko sabi nga, sir, ngita ka upod mo, be. Mm. Ang pinakukaunang, hindi, ara na sir, babes. Mm. Pangita ko, kung si Rasmur Ubas.
25: Ah, si Rasmur.
4: Si Sir Rasmur Ubas.
25: Wow.
4: Gamonitor ko na siya, kaya gamonitor ko sa unang sa Muse mo.
25: Itong program sa Lisay.
4: Si Migo to, Bambi, kaya pa, hambal ko siya nga mga program ko. Pero hindi magsugot itong mga Migo, yan mo program ko dito. Sa una. Hindi isang magsugot. Di wala ko may mo eh. Di isang uli eh. Katuwa ko na sa Talisay, hulat lugi naman ako sa program si... Kundi program kami di ni Doc sa Piyak. Pagtapos ko na, katungo na siya. Storya kami. Hindi pa nasa mo. Lingko ti, sir. Why ka man da? Saan ginabaton? Gising, why? Ti ko na nolang amon. Sige, dito ya. May batunon ka, gid. Galing kayo, sige, pilata kami. Sige, ikaw, ako, kag si Bimsa. Ngayon, sige, ya. Ligo, kanto ta. Kanto ka kay Doc sa Inuitses. Bisita ta, dala ko siya. So, nga daw, sugat siya kanto kami to. Istorya sila ni Doc. Pag istorya nila ni Doc, i-plastar ni Doc ang plano, nga mo ni, nga mapatid ng istasyon, muna, prangka si Doc yan mo. Ingati ang manager mo si Sorel dyan. Muna, kinang dahil mo siya, prangka na si Doc magsuglano, no, ini aliko-liko. Ti okay, sir, ang bali ni si Rasmore. Sunod naman, kulang kami mo. Ti siling ga-program na, nag-amat-amat na patindog sang amunan niyo.
25: Kwarto-kwarto
4: si, na. Si Roldan Patusona.
25: Doon nun siya sbot na, Bing.
4: Ang hindi pa amunin, sir. Ang kristal, harap pa niya sa tubangan, no?
25: Akita, ano nung dalan?
4: Dabintana lang. Dinala ko pa na siya dito sa Piyak Estasyon para makita yung nag-sit up.
25: Hindi na ang teknisyan, hindi nga pong ko.
4: Ang harap mo na sa Piyak, eh.
25: Ay, why, hindi ka mo makita na,
4: hindi kami kita na, eh. Niel, di ka niya sa unan, Niel. Di ka niya sa unan, Niel, ang teknisyan ta, Niel. Rinyel, din gani ka una. Una-una, takong din, amon niya nurses bota, din gani ka mo sa una, dara. Pero hindi ta kitanay, no? Kahit may jutay lang din nga. May jutay lang din ka bintana, skili, no? Kamuha mo.
25: Di kong gamay, ito siyong unang bintana, kalipay-lipan, eh. May chance, hindi ako makita.
4: Nandiyan kami mo. Now, tiyaki, five-year ka muna. Astras yung liku lang kami. Liku, Jin, upod di sa amon. Bla, Jin, gano'n kaluluoy si Jin mo. No, kung lang gusto yung man mag-radyo. Eugene, upod pa na namon.
25: Kadamon, naglisang naging nabaydi sa K-5.
4: Si Eugene, ginupod naman. Kami lang na. Tapos, si Ma'am Sunshine. Amon na nang time namon. So, uli yung request ko si Doc, madalundi si Jack ang si Ami. Kay kulang mo si Ami, very good newscaster na.
25: Newscaster, o.
4: Mayo mag-DJ. Si Jack, karabi mo nang tingog.
25: Ah, tingog ko.
4: So after a year kinsa ilo na di sila kaki five Eric and the rest is history. Da na talaga so good. August of 2017 ang bukas mo. August of 2017. Ara ata naman sir. Ara sir, ara ako na gi-istorya ko si mo.
25: Amo ni siyang unang istasyon?
4: Eh amo na pag-abot ko di amo na gitsura ya.
25: Amo pa hambal. Mga kaki five din awan yo ang
4: state. Amo na siya kaki five Eric.
25: State of the art.
4: Ang gindala ko di si Sir JP, hindi siya magsailo pa sa ano, kaya alang-alang, siya kakampiyon sa istasyon ko, masailo ko yung sa Indianipus na istasyon. Ang text sa una sa Gazebo.
25: Ah, okay.
4: Amo na, amo gina ang sitwasyon. Pero Niel, mala na niya, pagkanto ko di basa niya, Niel, da sa Nogi, tampukan mo na na ako. Basa na na niya.
25: Totoo rin eh, kapaw ka. Gayom-yom.
4: Kita mo, ginrecognize kina sila ni Doc. Kaya silang pinakauna na kakipaiba, Eric.
25: Plywood yan.
4: Pag-abot ko diya, ang nakita ko, kaya una nagtampan sa ako, si Niel, kaya yakag si Rene Kapaw. Amo gina sila yung una.
25: Ang buhok, gali ni Chip Rene, ni Chip Rinyel. Niel, to, Renz, ang buhok mo ni Bla, daw sa island, sa Pido dito, makumersyal sa si Binap si Una.
4: Sprite.
25: Sa si Binap ka pala.
4: Yo, amuna sa ang ginsugdan, tangi pa ba?
25: Kampiyon na, amuna si Una, Gle.
4: Oo, amuna. Ti, the rest is history. Ha. Doc, thank you. Ha. Kay ginambal ni Doc si Rinyel, si Sir Kapaw.
25: And you know what?
4: Na 9 years na nakaligad, arang gyapon.
25: What hits me most, Sorel, dyan is, ang hambal ni Doc Gabi nga, the asset of K5 is hindi ang gamit, kundi kamo. Kamo ang K5. And it reflects sa
4: ato. Kala 205 katanaw sa ato, no?
25: Tida mo man gusto magmarites. Matitay ako, tsukutsus lang ang duwato ko. Kag nagligad na ito, Sir Eljan, if you will recall, may anniversary kita nagligad. Kaya nagambal si Doc Ramil. I think first year ko pala rin, nagambal si Doc Ramil nga. Anniversary ta to. Gina-announce ko subong, kidamo to mga mayor ng Latin mo, may mga...
4: Si Romeo Torino, so good siya ko rin pamati sa una nga frequency sa K5, 100.5.
25: ina.
4: July 2017?
25: Nabdan ko pa na din 100.5.
4: Ayaw mo na, kapila na tayo mag-ilis frequency.
25: Nagambagin si Doc nga, siya, kung may empleyado ako sa K5, nga nabalaan yung agapangayo kayo, kwarta sa politiko, kag mag, pangilkil, abin, para ibligya balita, i-report nyo sa akon kay pahalinon ko ina.
4: Dumduman pa na?
25: Dumduman ko. So, atong hambal niya 3 years ago, kagang inhambal niya kagabi that the asset of K5 is kamo ng mga empleyado, I think it stands well. Nga kita ng mga empleyado, hindi lang kita announcer kag empleyado ni Dr.
4: We are K5.
25: We are K5.
4: Amo tong message sa gabi?
25: So, kaya hindi na pagpahuyan ang amuta, hindi na pagpahuyan ang kumpanya, hindi na pagpahuyan ang institusyon
4: that we belong. Hindi pa nga budayan abin ni Dr. Bidoy.
25: Amo na,
4: tiyo, kabalok ako na nung inhambal niya. Sige, savings ko ni Tani sa rang K5 mo.
25: Tiyo.
4: I spent 21 million for K5 News FM Bacolod.
25: Di, ang 25 million ko deposit sa bangko, ang interes siya kada bulan, 140 mil.
4: Hindi na mo ubos siya.
25: Hindi ko di siya timpritin na, doon kayo dugay tagar. Ang dami nga,
4: nga pangapitan. Nga pangugtas.
25: Pangugtasan. Galingkis niya na si Tan Blanc, galingkis niya, basiko na niya, naging bakal ka pusil. Si pusil na mabayaran. Basiko hindi mabayaran.
4: Siling ni Numis Numis, nga what a very humble beginning.
25: Yes, grabe.
4: True, Sir Eric Idol. No? Sige, Rosemar, siling nila, congratulations K5 into Doc Ramil Oy, God bless. Sugod ko pamati, July 2017. Amo gini pa mo rin kasta ka formal.
25: Okay.
4: Ma'am Nenelin, di sinalting ala ko sa una, wala ko na kamuna batian ni Sir GP sa Piakundula kami. Siling ni Jenny, wala gi ko yung nagbalin, Radyo Bandera, K5 Subong. Balin ba sa una ko no?
25: O, una ko sunod sa K5, Bandera pa, 100.5 frequency tamo. Dasun to katatlo, kaduan lang tamang silo frequency.
4: So, si Annabelle Santisteban, hasta nang kita-kita ko ng mga surams, nagsikati mo. From San Francisco, Agusan del Sur. Ginaline Arcio Amaro. Thank you, gida. Gida, balik-balik lang naman, kipaberik. Si Wilson, ara, why ito lang ma-check?
25: We are simply trying to reflect. Ito anniversary kahapon. By the way, salamat.
4: Ara, parang na siya, rin, Nielson, now.
25: Ikaw.
4: Hindi na kayo, na ni. Ato si Rasmor, ako na, ito doon, Nielson, na? Ako pala sa una, ito.
25: Hindi niya si Cyril John.
4: Ay, niyo. Hindi niya, wala mo, hindi nagpa-clean cut ko na sa una.
25: Sa kalendar na.
4: Kita mo ito sa piyako.
25: Amo nang,
4: why na backdrop sa una?
25: Tiyang ang kamera din?
4: Ha?
25: Ang kamera?
4: May ibig kamera na yung
25: live yung lang, anay.
4: Kamera ang gamay.
25: Ah, nang pasin ako, no, sir.
4: Ay, hindi niya mo. Pwede ginagamit naman. Ah, ragi niya. Amo na yas ang una kong mapag-abot ka kay 5
25: minutes.
4: Amo na yung una ko yan abutan.
25: Ang mixer sing una, nag-intra sa Pinaksyo. Ang mixer ga-intra sa Pinaksyo.
4: Sabi si Doc Ramil, no? Basta mo na yung una, istasyon na basta. Basta mo na.
25: Pero humiman siya.
4: O yung 1,000 watts. Ang
25: kusog na lang.
4: Labot na sa Grenada. O,
25: kusog na
4: lang. Sa adob lang. Bawang pagkasi mo 1,000 watts. Lipay-lipay na kayo sa mga. Now, amunit, tuod. May ara pa na niya. Atong

0: Boracay na.
1: Sa mga HR office. May ato ba ito, Reds? Tsura mo na sa unang Reds. Doon na pagita, purga, do ano?
0: Makita mo ni sa pasod, lani ka ron sa otok, interviewon ta?
1: Talawahan niyo ko na nung itsura sa unang namon sa nagsugod kami sa kipan. Kasi saan dyan ganito?
0: Kaputista si Kulin. Nung niyo, ikuwaanod na sa...
1: Why pa na-discolin niya? Ah, igo si Kulin ang sulun sa amon 2018. Siya ang pinakaunang OJT sa kipan.
0: Dere? Okay.
1: Si Colin, nag-volunteer siya na sa barangay election.
0: Sa Kalakalota.
1: 2017. Hmm. Di sa Bakulod.
0: Bakulod, eh. Oh.
1: Man wala na, ipatusunan, kurit-kurit, patuamon, bato, kami gapon mo. Kami lang, si Rasmur, ako si Sunshine.
0: Huwag
1: si
0: ikaw mo kabalo, nga kabulig-bulig si Renyels to.
1: Si Renyel, huwag kami kabalo, yung galing ang giniskutin nyo yan, si Colin.
0: Oo, oh, gata-gata. Nga, Miss Colin, ari ang lapis, oh. Ba si Colin, kakringkinding man, galing, huwag isla kabalo, tanan nga muna to.
1: Huwag na to. Kung balikan mo, Black Agipay, Birik, doon matulo man luha mo, no? You know,
0: it's good to be part of an institution. Dan gubon mong institusyon. Amo to tadaan tagid sa K5, tadaan ta technicians, drivers, at kay especially kita nga taga microphone boys nga mga announcer. Tandaan na kayo nga balik.
1: Tanong lang mo, si Isim Rhodes nga kanto-kanto lang na di. Kay si Isim Rhodes siya, gabi si Ita lang na di, why pa na ya? No?
0: So may mga laptop ng ganyan isang una nga mong gini.
1: Ara, tanong, amo na ini siya, mga 2018, 2019 na ni.
0: Tahom na sa mga microphone nyo, ha?
1: Oh, okay, amo na siya. K5, nasa tanong yung mga kamera na mong blau. 2017 pa lang ni.
0: Tahom. Okay. So, kapulo pa masyala si CM Renz Day.
1: Bisita. Dasang ka, ginambala ko siya, maupod sa kay si Rasmur every Sunday.
0: Okay.
1: Hindi ko si Rons, upod ka kay, ano, kay si Rons, passionate siya mo. Gusto yung magbrasa na, Joe. Mga mo na. Isling ko, Rons, join ka da. Kada Sunday. Asta sa uli nga nag-reporter siya naton, gabuling siya kung may mga kunano. And then he became a station manager of K5 News FM. He is the second station manager of K5 News FM Bacolod. Because the first station manager is yours truly. Sir Rhodes is the first after K5 Elgin.
0: Okay na. So, kampiyon.
1: So, ma-pause ka, commercial break. Son, balikan ka lang naman. So, na, palapasin siya lang sa ito, Wilson, ha? Ang ato nga pido dido, kagabi.
0: Ang atay, perte.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 La 7:55 sa aga.
0: Stand by.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, aka si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: kadaghanan sa medium chain triglycerides, no, ang gihisguta na to, sige, ang lauric acid, naa kay caprylic acid, caproic acid, ug naa pay capric acid.
1: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
0: Wala.
1: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
0: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
1: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
0: Gutom na.
1: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
0: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
1: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo, mag-ditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
0: Very
1: question.
0: Efficient.
1: Ang imong D3, nabay ketones?
0: Wala.
1: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
0: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
4: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Health news.
2: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
4: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong at dugo, GTX 500. Para sa himsog gatay, GTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, GTX 500.
2: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o MyTC! Mag-MyTC na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamakangabutika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan?